0: San sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Oh, may mga na-mentionar, yeah. Actually, may mga na-mentionar nga ngagan. Kung sa sinusin o manara. Aga makaroon, ginamonitor man ko ng grupo ra. Ginamonitor man, maka as early as September. First week po ang kita September. Ay, nagapabatsyag gundo mga naghudas ko 2025. Nagapabatsya gun nga matsaga hudas yumatasan na sa 2028.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Nga ni lolo kong Joben, lolo kong Lito aga kong Jess, Governor Joen, Vice Governor Dexter, bantayin nyo ha, rin yung mga kaliado sa partido, tag mga naghudas kung nas eleksyon, hay matsa, sanda man dumahudas sa 2028 election da.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeff Reyes.
1: Alas 8:01 banwa. Oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tanay mensahe. Dali yang. Si inyong to. Good morning anay kay bagsik ni Juan. Nga timprano pa nagpadagat mensahe. Parte ko rin nga rin pobreng konsumidor. Pobreng-pobregit sa pagpangabuhi. Hanuton pa ko katas-taas nga binagaran sa kuryente. Ay, kaguoyang. Kaguoyang rung mga pobre banwa.
0: Todo komentaryo.
1: Kay nung Liland, Nabara Laurente, kay Antininya Laurente, good morning. Thank you, gida. Kay Teacher Sherry Lozada Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk, nga nag-monitor, thank you, gid. Toto Berlin, o nasa compound ita mga pirotso, aga Villaruel. Rung compound ita na pirotso ag Villaruel. Una sa Libtong, ha? Una sa Pride of Libtong. Sa akon nga ba, kagwapa-gwapang classmate. Matsa sigit chika nyo sa ato nga JC ah. Nini Rachel Itura. Good morning, kid. Shout out ko na sa batch 1995. It NBC. Oy, good morning, kid. Sa akon nga mga kabats sa NBC. Batch sa 1994-1995. High school. Tanong kita ga, kwanay. Sa nagkita ga kita-kita.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Good morning, kita sa batch sa 94-95 ita NBC. Nini Richie Litura, nga nagpamati makaron. 1995 kita nag-graduate sa NBC. O, 94-95. School year, 94-95. Pero nag-graduate kita 1995 git.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ngayo, kopya nung, anong kopya ro ginapangayo mo? Klaroha, ha? Nanong klaseng kopya ro ginapangayo mo?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Anong kopya ro ginapangayo mo, Alexander? Ah, wa, haistoryahan ma lang. Ah, naistoryahan ma lang. Ihotik ko galing kimo. Ah, sa pilang adlaw. Ihotik ko galing kimo. Ah, di ba mag-igsoon? Mga mag-igsoon una. Mayad niya pagpamati sa mga mag-igsoon.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Kay bongson niyo sa Marikina. Oh, maugano nga gahon ko no sa Marikina City. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning, gid. May nga gahon man, agsakano nga pagamati. Kay makagwapo, dun Sepriano Kagawad, una sa Mabilo Kalibo. Ma'am Lina Mercado, happy viewing. Good morning, una sa Sydney, Australia. Past 10 makaroon sa Sydney, Australia. Am I right, Ma'am Lina Mercado? Kay... gali. Partikulo sa illegal nga sementeryo. What permit ba yung cementerio ni karon sa may San Lorenzo Drive? Diyan ba nga kilid nga rot karsada at San Lorenzo? Nga sa printed cementerio nga ron, nga ginahambay nga illegal what permit? Hay temporary ni karon nga nakapwesto ro mga stone holders na to. Tapos nga nagawaligyat mga tinuwan on, mga tagmaintok nga, mga negosyante. Mga kamote na, mga rinipak-ripak na nga mga panakot. Adi, may sementeryo rin. Tagba controversial gid nga sementeryo anay. Ha? Nga gin papundok no katurat LJO Kalibo. Ay, ginakasuhan yun ka to. Pro LJO kung taman. Dali lang kahaba eh. Ah, sige. Ikuan nyo lang kako na. Gina-request sabi si Kapitana Unyet, basiga pamati rong outstanding barangay sangguni ang council at Andagaw. Ay, ginapangabay, may imaw ko pamilya nga rat mga misina. Di karabi na gaistar, may pilari karang pamilya. Pamilya at mga misina na dyan Christian Misina nga pamilya. Kaya nang bilin, karunday. Kaya nang bilin misina, karunday. Gina-inform na si Kapitana Unyet ko, no? Nga kung ano man roan ang mahambal ay naghambal ko nung si Kapitana Unyet kanda ka to nga kung may maghubong pa ay paki-inform si Kapitana. So may naghubong ko no? May naghubong ko no? Ang pati si Mayor nalipat, tama na si Mayor kung naging hambal nga kasuhan na rayang nagpatindog ita sementeryo ti hasta makaruwa may ngani ita ginpal nga kasorong LGU gin refer katuro sa legal department. Hay tao ko ano na tabo wa gundong anda nga dating head it legal nagbailoon nga nit ta municipal legal officer si Attorney Jimenez na ay matsa dati pa ta nga legal it munisipyo katuro nga naghambay nga ginakasuhan nga ni hasta makon wa man nga ni gihapon. Pero may una na naman kung nga naghubong. O, LGO Kalibo. Aga, LGO Andagaw.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Pakicheck nyo lang. Mayong aga, Jet, na ipatring ng Nansigo, Sagnang Josephine de la Cruz, Sagnang Lilian Sablaon. O, nasa tinigaw rin kay Jojo Panda, ag sa magamang Jake, ag Lucas Krell, Ropa. O, medyo pagpamati. Ag, siyempre, una sa wagi hapot, ginabati-bati nga, base ko na nupos kay Nimora, Kapitana Lourdes Nini Reyes. Ang dating kapitan La Toto Lando Reyes nga nagapamati makaron. Kay Marcel Mumbai, good morning gid. Agahon pa nagapamati si Mr. Rudy Damian. Thank you gid sa Rudy Damian. Med pauna sa Aklan, Masilak, iya sa Metro Manila. Wat ungkat ta rong hinibi ityangit. Ay sige uwanig to. Kay Ma'am Angelina Tabuena, happy viewing. Jonelyn Vega, good morning man. Kay Nini Juliet de la Cruz Pajado. Salina Buwan Sorbanga, ag sanang sister Yas Andagaw, kay Jean de la Cruz, kay Mary Eden Adok, good morning gid sa tanan, nga nagapagamati sa todo komentaryo. Pa-shoutout sa team Sabuko, ag sa team Melrose Shine de la Cruz. God bless everyone. It is tan siya. Kay Cons sa ag dating PCL President, kabalik na sa konseho, Itio Washington. Cons Roli Nonoy Ikinya Jr. Agar ka pabati makaroon. Keep safe. Aga God bless man ha. Cons Roli Ikinya Jr. Ita Rogs Cafe and Rain sa Carwas. Wala sa Microsing Buswang. Kay Doktora G.G. Reyes. Kay Dr. Jones. Dr. Jones is on. Happy pamati lang kay Kagawad Aspirant at Mabilo Judy Malbas Santos. Sir Mario Torea. Ginatamyo na gid si Devi Maria Lay ag Victor Fernandez. Siblings sa Poblacion Leso. Si San Mario Torea sa San Francisco, California. Ina ba si ex-mayor Vic Fernandez? Nagbalik ba sa US Sir Mario? Good morning gid ko no sa pamilya Fernandez. Rong magbaganghod. Aga magpagamilyang mga Fernandez sa Poblacion Leso na kay Deve ag Maria Lay ag Victor Fernandez. Toto Arbitore, ano kuno hambay ni ay, abay ni gapakutan si makagwapo. Ay, kay Toto Arbi lang makon. Ananugon roaton niya playground sa Pastrana Park. Wow, tayo't nag-maintenance. Kung masama doon, hay, kwarta ron it pumuguyo. Hay, hagungan man. anong department dong dapat nag-maintain karon? Med paro may ground it provincial government kinasunod gid it andang mga job order. Hay may aton nga Parks and Grounds Administration, di ba Ma'am Nining Rinaldo? Ikaw Ma'am do head ita Parks and Grounds Administration. Si Ma'am Nining Rinaldo makagwapo imo gid. Adong head ita Parks and Grounds Administration. Ah, so Parks and Grounds ay kalibo Pastrana Park da playground ana gid ra Parks and Grounds Administration. Ag may ongoing makaroon nga rehabilitation improvement ita Kalibo Plaza. Ah, may mga concrete blocks garong ginabutang. Ag may ginabutang ko nga mga bench, concrete bench siguro. Ag ginabutangan ita grass plant. Rong kwarta nga ron, 10.5 million. Rong ginaobra makaroon. Nga rong anang target completion is January 30, 2027. 10.5 million doon makagwapo ha. Anin doon sa LGSF. LGSF, green program. Grabe ha. LGSF, green program. Ano rin ito, local government support fund, green program. Aga, rupundo ko rin sa GAA, General Appropriation Act, pinagay sa local government support fund, green program. Pero buko may ganit, green. Ay concrete do ginaobra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Arbe, ambay ni Kwan, ay nagapangayo ko remote kopya it mga butchers ko mga nagsunod una sa SB nga mga empleyado. Ah, kung sino kita nagastos. Hay ginausuyan tay remote ID. Hay iwa ko remote ID. Hay ambay ni makagwapo. Sino ga volunteer? Ha? Ah, nga magpahomit ID ba ko? Ay arbitory nga ID ho ga ma. Ano ko na si Arbi sa madugo ay? Ipahogam na ng ID kimo. Ag unang-una, wa man si arbitory ya. Igto ta sa Bulacan. Good morning, Jet. Naka-monitor ko imong program. Todo komentaryo. Thank you, Jet. Kaya nung Jex Okati Terasona, una sa Orbuswang. Kay Kagawad Ariel Aye da Cross Melgarejo, good morning gid. Nano aton nga mga officials nga right kalibo. Sige travel. Napapabayaan yun nung project tapos kun what collection rumidon magpinaingit. Good morning Jet, good morning kay Skyler Chan na sa Singapore. I make Jet shout out na lang kay Bart Bitoo nag kay Woods per Francisco. Nga nagapamati makaron habang ga build ita tricycle sidecar. Dr. Jones at your service una sa Mabilon New Washington. Ah, oi disturbing in matarod gen set. Siyempre masangag daro generator set bag inandar sa Kabuabo hotel nga ron. Dumungat andar arberong generator. Aba ko mo sangag dong Boracay pag what power? Ha? Wait supply kuryente, generator na gagana. Kaguwag ko nga mga generator doon, mga 5-star hotel nga ron. Kaya kuwag ko nga mga generator, pag umandar dun, magdungan, para ako mutsangag sa Boracay.
0: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
1: Di, world class resort. World class resort. Diyos mio, good morning. Sa Arivalo family, sityo kabutungan siguro ra. Kinalangay, sin nga kinalangay da Madam Maylin Arivalo? Viejo or Nuevo? Sige kinalangay, malinaw, ay daywarong kinalangay eh. Nuevo agabieho. Blessed morning everyone. Nothing makes a new day more beautiful and promising than having the right spirit, the right mind, and the right strength from God. May God bless you all this and more today and always. Mama Mary for us, thanks and more power. Thank you kid kay nang Roland Guyo Tabor. Agawang pa nagbugtaw na kay inay, kay inong Nobel. Iyaw di kakak na arbitore. Pabalik-balik lang kung kotana ag pabalik-balik man Rosabat Jet. Medyo sirang plaka unta. Punto ay ano? Ruandang naisipang solusyon. O kung gusto malangit sabat, ahay nag-awat lang. Di kahapon nagpamati sanda eh. Ag makuan ko na sanda. Masugat sa kwan sa Department of Energy. Ngarong ginpromesa kahapon ni Department of Energy nga magabutak power bars. Aga battery nga taga megawatts sa rong kapasidad haya ibutangon Pero hambay DOA, bukod at sabat sa problema ron ha. Pangtampo ha sa problema. Band-aid solution yata ron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Good morning kids at Team New Washington. Ag tropang pulahan. Ba? Tropang pulahan ha. Kay... Ah, okay. Karon Jeff, after commercial. Ah, after ads sa balikan naton si Mr. Regan Alcantara. Dali lang gid. Kay Dang Franco, good morning gidang ag sa tropang pulahan it New Washington. Rockel ko kuno suno kay ano ra SPQ pe kay ina hay magabadagat battery. O na man lang tapos. Buod at akil ko, rugabadagat battery. Department of Energy. Ah, ag power bar siya sa Panay. Okay, bukod na to akil ko. Dahil wa mata mauron nga kapasidad ng akil ko nga mga battery nga ron nga ginambay DOA nga mga tigpilat ang megawatts wa mat power bars ng akil ko. Okay, Department of Energy. Tom Prado, good morning kid sa Burwanga. Tama tiyag ginalukuan kita bisan pilang balis ka dit pangutana haron gilang dong sabat diya kaagas na magpinamati saan ng paliwanag. Ay nanabay halaman pinangutana sanda ag di same malang rong sabat. Wa manit gin bag-o. Tres hermanos. Kay Ma'am Merle Latore na Elgas. Good morning. Agali. Dako protawo na sa buswang. Ay, si Rodel ko na naging nakampanya. Ay, kita mo ilang abi. Kay Jan Christian Messina. Ah, parte. Ipaabot na itong sa LGU rin mong concern nga ron. Jan Christian. May naghudas. Abo gina sanda. Abo gina sanda galing naghudas. Ini lang isa, ini lang dalawa. Marami pala silang naghudas. Ah, word for today. Hudas ang ahas. Magpalit man ng balat, ahas pa rin. Good morning kay Johnny de la Cruz. Una sa Libacaw Public Market. Kay Toto Andro Swalog Jr. To. Good morning to. Kay dating kapitan nyo Pemyo Tem de la Sena una sa Poblasyon Makatokap. More power man ha. Good luck ha. Good luck sa imong pamanawon sa politika. Ag kay Isbenin and Early de la Sena. Kay Aldrin Francisco III from Naba Saklan. Wa pa ko natawo karon katulujit una unsi utas. Ay Diyos me. Kay Alberto Oreta sir, good morning. Happy listening kay Uncle Jerwell. Ay, kayo na nakita kami ni Uncle Mong Jerwell de Rosario. Ayaw, nagchika-chika kami sa may 19th Street Cafe. Bago ako nagsakay, nag-uistorya kami ni Daywa. Ag kung ano ramong inistoryahan, amon niya nga Daywa ni Tatay Jerwell de Rosario. Ag kay Toto Ijo Binjaradas ko sa Canada. Ag kay Bayani Guarino, ag sa tanan niya mga taga Nalook. Una sa pamilya Oreta sa Nalook. Good morning, Ed. Sa Union Nabas gali si Aldrin Francisco III. Good morning mga taga Union. Salamat tagidjet sa ing programa nga ra. Hay nakasweldo kun gidman do mga job order. Ayo si Mayor abi kahapon. Kunang taliwan nga adlaw. Ha? Gin message ko imaw. Ha? Gin message ko imaw. Ara ang message kana ho. Dali lang. Para minatuod. Ay harang send. Tagid ha. Da. In message kay mao nung adlaw to in message kun si Mayor Socro. Harang message ka na eh. Pizza. Anong pizza? Alin gid ha? Anong adlaw nga nilang gintalakay Roswildo? Ara. Ko Monday ha? Monday, nag-send ako at minsay ka na 10:42 a.m. Hambay ko, good morning, Busing. Busing, matabi magtawag kay Mayor. Busing man imaw magtawag kang. Ang imaw man imaw magtawag sa ibang tawo. Busing man. Doon matay mo magtawag nun eh. Hinuno ko na makaswildo job order. Alas sabat, nakasign me. Nagsabat imaw, alas 11:08 tagahon, ba? Nakasign me. So, napirmahan ang unong payroll. Agmaya doon, makaswildo hon kamo. Sa wakas, makaswildo na kamo. Kay Ma'am Nilia de Jose Pedro, good morning. Kay Florin Lerteyo ba, long time no hear kita, Madam Kapitana Florin Lerteyo. Ah. Yagondo Fernandez siblings sa bagong abot. Auna nagali sa San Francisco, California. Oy, happy viewing gid una sa California. What personalan? Tama. Oh, sayang naman to na SB Mark nga kimpong ordinansa. Gipan sugan ang ani kanugon niyang ginuyang at utak, oras, pamahaw. Tapos di man lang mapuslan. Kay Marvin Makabinta, God bless man. Kay si Patriarca from Trinidad and Tobago nasa Caribbean Island. Shout out sa Pukid, Ambrosio Agmasangya. Patriarca family sa Sitio Ilaya, Candelaria, New Washington. Na kay Robert Luis Kahilig, nga nakatutokon o di sa Katipunan Barangay Hall, sa ibang programa Radyo Todo Aklan. Thanks get the... thank you man, more power. Kay Kagawad Robert Luis Kahilig, una sa Katipunan Barangay Hall, nga nagapamati makaron. Kagawad Bueno Abapial, una sa magubahay, kay paring Tinoy Biyo na, kay Mrs. na, kay kumaring Nelly Ruiz ni Kagawad Bino Bapial nga masakogon sa Baraka una sa Sitio Minoro. Minoro nga ra sa Kamiligan tara di ba? Arundo Water District, wala na gina question. Hadlock sa SP, ay sa bilog sa board. Roa ng sino? Sino ba rong sino ba ro kwan? Ro board. Sino mga may unga nga okay. Sino nga SP? Uwa man eh, Board of Directors at MKWD, Director Toto Sausa, Itro Sapods. Si Chairman of the Board, dating Vice Governor Billy Calizo Quimpo, dating New Washington Vice Mayor Jean Velarde, si Ma'am Quimpo, Didit, ag si Engineer Romero, o lima man lang. Sino karon dumay ungang SP? Wa man. Sino ba may uwang SP? Wa mata, may uwang SP sa lima. Makagwapo, wala. Good morning, God bless. San Ramon Malinaw. Thank you again, Sir Roger Delgado Macabales. Department of Energy, Tess Hermanos. Kay Ma'am Evelyn Noblesa, inatamyo na gido, anang apong nga si Raha Yusuf, una sa Malinaw, Poblasyon Aklan, nga nag-birthday makaroon. Happy birthday gid kay Raha Yusuf nga nag-birthday today. Haling kay Ma'am Evelyn Noblesa sa Washington DC, una sa United States of America. Kay Toto Jopit bitoon. Good morning gid una sa Yamstar Store. Nga nagapamati makaroon Toto Jopit. May kapitan nga ni nga booking nga naghudas way back 2026 at 2006. Magtihinangi sa yun, hay kinsugo kunit gub. Basakin ang bakbak ra. Basakin man. Regian Prado, good morning gid. Doon sa Boracay. Kay Jobert Matangga. Ano? Kay Jobert Matangga, good morning. Ag kay Jo Cholugo. Una sa Boracay. Sayang gid, ay talo daw sa basketball kahapon. Okay lang yan. Next time, bawi galing. ina nagabuhay sa accounting, permiron. Makagwapo. Tama ka. Una, permiron nagabuhay ron. Ma'am Blinda Taay. Thank you gid. Dali na ang iba, balikan ko ay mga nangan makamanumano ta. Long lead analyst, taga spokesman, ita NGCP, si Mr. Regan Alcantara. Pagkatapos siya mangkara. Oras, alas 8.24, hatod kinyo it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: kahulugan kong gabi. Kaya ang marami mandaan ng lasa at marami mandaan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang dami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
8: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
9: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500, araw-araw bibili sa mga butik.
10: Suramires po, baka manalo cash sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash at over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
11: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
12: para sa Senet Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
10: Cash Shally na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
16: Todo, komentaryo, inaatrasan, sangyala ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad. Happy birthday, anay, nga nag-birthday makaroon. si Architect Arsenio Sacro. Birthday mo galing makaroon na architect. Happy happy birthday kita. Architect Arsenio Dodoy Sacro. Nga naga birthday today. Gabay pang tawag at mayad nga gawas. Aga puwersadong yawas man gyapon.
16: Walang inaatrasan, sangtrasan, sangyalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Happy birthday, kid. Ma'am Lilian Tolio Laurente kahapon. Belated happy birthday. Kabay pang nag-enjoy kagid sa mong birthday kahapon. Nung bini, masyado pang busy eh. Pero maagtoy na ko una. Ha? Ihote ko galing kimo ah. Pero sigurado may una nung bini. May una gagakandidato. Ha? Iyote ko galing pag nakapamasyar ako una, King. Actually, nag-istorya kami kahapot uman. Nagahipo siyang, nag-request sabi nga, hindi anay, pagsambiton doon ang agan. Later, later pag sigurado nagid, hambawin ko rong agan na. Nung bini, ari na sa linya na ton, doong lead analyst, aga spokesman nita NGCP, Panay. Or Bisayas, Mr. Regan Alcantara, sir. Good morning.
12: Good morning, Sir Jodre.
17: Good morning, sir. Good morning. Kahapon, isa ka sa mga resource person sa Sangguniang Panalawigan Legislative Inquiry sa ining problema gid sa supply ita kuryente sa Bisayas grid or Panay grid or iyagid sa Aklan. Kapingin rin sa Aklan, Sir Regan. Ano ang sitwasyon, subong, in layman's term, nga maintindihan sa mga konsumidor sa Kelco, Sir Regan?
12: Sige. Ang ato na ginatinan kaapo, no, na legislative inquiry was quite productive, no, yesterday. Mm-hmm. And ang problema, gid, no, ang ato na sitwasyon subong is kulang, gid, no, ang supply kakuryente sa Bilog Visayas grid, no. Ang aton na ko, no, just to give a short background, no, i-laymanize kinaton maayo.
17: Dilogid niya Visayas, ibig sabihin western, eastern, at central Visayas.
12: Yes, everything, no. Actually including Mindanao pa, nga kuan man sila, may mga alerts man sila sa ilang side, no. So hindi lang actually Visayas. Okay. Tumali ano talaga, no, i-plaster talang maayo ang situation or ang energy industry kay kung kis ang mga tao bala ang syempre ang ma-feel nila isang kuan lang, no, ang kuryente nga ara sa ila kagang kung may burnout, di ba, ang burnout, no. Pero ang ato na electric or ang power industry, may tatlo kita ka players, no, asa mo nang ginakwanta, amo nang gina-explain ta kapo, no, sa SP Aklan. May tatlo ka players or tatlo ka components, the first being ang mga generators mismo, no, or ang mga power producers, no. So sila ang produce ka kuryente nga para ma-usar naton. But of course, hindi man pwede naton ma-usar ang halin sa mga power producers or sa planta, no, o planta kakurente kung hindi siya

0: which is kami ang gadulong no sa kuryente o gakuha ka kuryente from the power plants pakadto naman sa third naton nga component which is ang distribution utilities or cooperatives no. So in short ang aton na problema is not to the distribution kag transmission no.
1: Okay.
0: Para siya sa first component, which is ang generation. And this has been actually happening since, I think naka-interview ka na gani sa ako na back in May, no?
1: Yes,
0: May
1: sir.
0: 12 to be kuan. Exactly. And nag-start mi siya nga problem.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So this is going actually almost 4 months now, no? So amo na ang challenge, no? Nga kulang gid, no? Ang supply ka kuryente coming from the power plants. So siguro i-limanes pa tagid, no? I-limanes tagid pa maayo, no? Para at least maintindihan tagid. So for example, abi may kuan, ga-order kita pagkaon, no?
1: Mm.
0: So for example, ang restaurant, sila ang ga-produce ka pagkaon, di ba? Sila ang ga-luto, no? So sila, for example, ang power plant.
1: Mm.
0: NGCP naman or transmission, kami naman ang rider na ga-pick up sa restaurant, idulong namon sa distribution utility or ang mga sinong ga-order, ang panimalay, no?
1: Mm-hmm.
0: So, for example, kung kulang ang may problema sa restaurant, kulang ang pagkaon na produce nila. So maski ga-order si ano si consumer ang sa restaurant sang ano tatlo kabilog na for example manok.
1: Mm.
0: So isa lang ang available. Ti ang madulong ni rider or ni NGCP is ang isa lang, di ba? Oh. Kaya amo man lang ang available sa kwan mo sa restaurant.
1: Mm.
0: So amo na may pagbuhin sa ano, may pagbuhin sa pag-abot sa pakadto sa nag-order. So for example, order niya is tatlo isa o kuno lang para ikwanta. Tatlo yang order, duha lang ang available, no? So kulang isa. So amo na ang maabot sa iya is ang duha lang ka manok. Kulang isa. So amo nang daw ginatawag naton daw manual load dropping nati. May nag-abot pero kulang.
1: Mm-mm.
0: So siguro amo lang pinaka simplified explanation siguro sa situation natin sumong. And this is bilog na Visayas ang nagkalatabo.
1: Okay. Now, kahapon, listening ha, sa statement from DOE, nga nagpadala ko na sila mga power badges. Kagining battery, nga ang capacity niya, mga pila to ka megawatts, dere sa Visayas grid. So, ibig sabihin, Visayas, damo kita kay may western kita ang Bohol sa Marilite provinces kag Biliran Island, may Central Visayas kita, may Cebu kag Bohol man kita. Leyte Samar ang eastern, di ba na, sir? Ang Central Cebu Bohol.
0: Yes, may NIR pa.
1: May aton pang Negros Island region.
0: Yes, that's correct.
1: Kag ang Western Visayas ang Panay Island.
0: Yes, including Guimaras.
1: Okay, so kaya makaya sang ipadala nila ng power barge kag ining mga battery nga ginahambal sang DOE.
0: I think ang aton na solutions may ginaplastar sila na short term kag long term, no?
1: Uh-oh.
0: So I think this belongs to the short term.
1: Band-aid solution.
0: That's correct. Band-aid solution. So ang pinaka kongidra, ang pinaka more permanent is the resumption or the repairs of these power plants, no?
1: Okay.
0: So inisya nga mga ginatawag nato na mga band-aid solutions. Of course this helps very much, but hindi siya daw pinaka-permanent na solusyon. Makabulig siya, especially ang mga battery, dako ni siyang bulig, especially sa pag-balance, no? Sa power, especially kung may dalagong plants nga mag-out, na stabilize niya ang grid, no? Kaya fast-acting ang battery, to dasig ang iyang response, no? Kaya for example, may pag-gulping pag-out, no? Sa isa ka planta, nga dako ang capacity, 50 megawatts for example. So si battery insigida gasulod siya eh. Unlike sa ano mga other like for example mga coal-fired power plants nga ano dugay-dugay na kay painiton mo pa na eh.
1: Inoras pa so, ay magpainit sa nga coal-fired power plant. Even diesel ha? Isang diesel.
0: Inoras.

0: Wala, well, isang diesel power
1: diesel,
0: plant.
1: Actually, ginapainit
0: lang.
1: Yes, but actually, diesel is way much faster, no? Kaya daw salakyan siya. Pero just the same, it takes a little bit of time, no? So, nako nga buling man si battery. So, we are really thankful, no? Taaton man nga DOE for initiating this. Kaya nako ni siya nga buling, especially sa side sa pag-grid, no? Nga mabalanse. Kaya we have to understand ang kuryente is, or ang electric power industry, or system is very ano na siya, it's ano ang pagbalanse, no? Very critical, no? Kaya for example, ang may dako nga plant ka mag-out, ang demand uway man sa nag-out mo, you have to really replace that, and you have to replace that in a minute or even less than a minute sometimes. Otherwise, mag-unbalance ang grid, amo na ang mag dako nga posibleng mag kwatsa, system-wide collapse, no? To amo na ang ginabantayan naton nga hindi siya mag-amuna. So that's why dako nga bulig ang mga batteries. This I think although in the scope ng outside Panay, I think this will be spread, no, all over Panay sa Georgia.
0: Ang isa ka battery, pila ang capacity niya? Pila ka megawatts?
1: Depende ina siya, no, sa mga nag-invest, no, mga power plants, kasi sila na ang ano eh ga put up, no.
0: Okay.
1: Bali ma-connect sila sa amon sa grid para i-integrate sila sa system. So from what I'm no with the limited knowledge that I have so far, no, kaya medyo ongoing pa ni siya, no, ng mga developments.
0: Okay.
1: Nag-range siya between 20 to 50 megawatts. I'm not sure if there's something bigger than that, no?
0: So, depende kami sa mga power generator. Halimbawa, PCP or PEDC, nag-shutdown, or kinangan nila nga mag-purchase ang battery, sila, sa dira man ibutang sa ila planta ang baterya.
1: From what I know, dire sa aton sa Panay, may ara sa Panitan, no? It's a really new company, no? It's a really new entity, no? Ang dira sa Panitan. Probably 20 or 30 megawatts. And then may ara man sa Dingle. Probably almost the same siguro, no, ang capacity. 20, 30, or 50 ba? Not so, no? I'm not so private yet sa details, no? Kaya, again, it's still ongoing. From what I know, wala. As of the moment, wala pa siya sa ano sa dito sa may PEDC, no?
0: Hindi maubos. Hindi maubos ang karga sa battery. Ano ang source ng power sa battery?
1: From the current system, no, that I'm not so ano na private yet, no, pero parang ang excess, no, during the day, amo na ang iyang iyang i-save, no?
0: Okay.
1: Kung baga daw ang pinaka best example is ang power bank naton. So, di ba, kung gabiyahe kita, charge kita sa power bank before the travel, di ba? So, gina-charge naton, and depende sa imong nabakal nga power bank, no? It's 10,000 mAh, 20,000, di ba, 40,000. It's like that, no? Basically, yung iyang system. So, i-charge mo anay. So, the same sa best, no? Battery energy storage system. Ma-charge siya anay, no? Ang excess power from the grid during the morning. Especially during the morning. Medyo may excess kita. Especially from the solar power plants, no? Kaya damo sila sa Negros.
0: Uh-huh.
1: And then, iyan na nga i-store sa iyang battery. And then during time sa may imbalance or fluctuation or kung sa gabi, amo na ang pag-release niya, no, at night. But of course, just like a power bank, depending on the capacity,
0: maubos man na siya eh.
1: Maubos gid yapon.
0: Amo man ang concern ko. Amo man ang concern ko sir sa battery. Kahapon ginapamatian ko battery, yan ang source of power niya, ara man sa mga planta. Mga power generators man ang source ng power sa battery. Paano yes. Kay excess power ang ginaistoryahan naton, ang excess nga power amo to ang tipunon sang battery. Di ang problema,
1: that's
0: wala
1: correct.
0: kita excess power kay kulang kita sa supply.
1: May excess power kita during the morning especially, no?
0: Okay.
1: Kung nami ang sila kaadlaw, no, with the solar power plants.
0: Solar, okay.
1: May excess power kita, no. Mm. If you observe, wala kita ga manual load dropping usually in the morning. Pwera lang sa may time to, I think mga 11 a week ago.
0: Okay.
1: Na may mga manual load dropping. So normally in the morning, may excess power from the solar power plants. Dako gid na bulig siya, no.
0: Mm.
1: But then, as mentioned, no, precisely ang gin-observe mo, may limitations siya. Depende sa iyang capacity, kag depende sa gadro nga energy sa iya, no. So for example, ang balikan ta ang example sa ano, sa power bank. So ang imong power bank, for example, is 10,000 mAh, no. I think we're quite familiar siguro sa power bank, di ba, nga technology. Kung isa ka cellphone na, masikaya duha ka charge, di ba? Kung ita lang ka cellphone. Pero kung imo nga power bank, kaya capable niya nga mag-charge multiple cellphones or gadgets, ang siguro ang imo nga 10 mAh base top charge lang na kung duha ka bilog or tatlo ka bilog nga gadget ang gatakod sina. Diba? Dasig siya maubos ang iyang pag-dissipate sa iyang energy na store. So, similar, no, sa BESS, no, or battery energy storage system, kung ano, kung amat-amat lang ang pag-draw sa power during the day, mas maglawig-lawig siya. But kung insigida need nga dako ang requirement nga kailangan, maano siya, maubos man siya fast, no. So it really depends on pila ang final na battery, no, na itakod gid nila, no, and how fast siya usaron in to react to the system. If you recall, we have mentioned that we are lacking minsan 300 to 400 plus, no, megawatts, especially at night. And ang naka-outage na mga power natin, ga-average kita between 700 to 1,000 megawatts. So that's quite big. So, amo na ang challenge gid subo. So, amo nang balikan ta, ang pinaka-permanent solution is really the return of this baseload power plants.
0: Kaya ang pangaiwabi, ang power barge, diesel na, di ba na? Diesel power na yung mga power barge.
1: Diesel power, diesel,
0: so mahal, mahal ang diesel subong.
1: Very, very expensive. I think nag-increase last Tuesday liwat, probably mga almost 90 pesos na ata, no, in most places. And siyempre ang diesel power barge is not as big ang iyang capacity as baseload power plant, kaya hindi man siya baseload na ano, no, size. So for example, isa ka diesel power plant siguro between 20, 30 or 40 megawatts. So it cannot replace the entire lost capacity from a baseload power plant. So it helps again, no, dako man siya nga bulig, but again ang pinaka more permanent gid, no, or stable solution would be the baseload power plants coming back in.
0: Okay, now sir, ang aklanabi pinakapunta sa panigrids, ang mga aklano na nasayra naman yung aklan na dulo ita panigrid. Now, may iningitawag nga interconnection sang grid. Panay, Romblon, Mindoro, Batangas. Ano ang problema nga wala ma-implementar ining interconnection sang Panay, Romblon, Mindoro, Batangas grid? Nga hindi na maglibot pa. Halimbawa, ang source ng power natin from Leyte pa, from Palimpinon, matabo ka pa Negros sa island region. From Negros, matabo ka pa Panay. Hindi ba, nga wala na tigayon ang kwan. Panay, Romblon, Mindoro, Batangas grid.
1: Actually, Sir Jojet, no, that's Batangas, Mindoro, Panay, no. Hindi siya, why nadaladra si Romblon. Although it's within the area, but that's really a separate group of islands, no? Medyo tapiak na siya nga side, no? But,
0: okay.
1: But ang ina siya nga project, it's actually ongoing, no?
0: Okay.
1: Sa NGCP. Hindi siya nga, wala siya natigayin. Actually, it's ongoing.
0: Okay.
1: I think I think before this was filed prior pa many years ago, pero wala sang ano. I don't have any details really on the ano no, kay that's beyond my
0: kwento. Pero in GCP ha, in GCP ang nagaconstruct sinang linya. Ang Panay yes. Batangas Mindoro grid.
1: Yes, and it's ongoing actually, especially sa side sa Luzon. So, of course, ini siya nga mga projects abi ano, Sir Georgette, no. Kung lantaon mo, yes, this is a really really big help, but this is a very very big project, no. This is actually massive in scale.
0: Kay kun mati gayon ina, hindi na kami ang pinakadulo ng grid. Ya, kun naghalin sa Batangas Mindoro Panay.
1: Basically hindi na no because may ano nakita no other corridor. But again, ini siya nga project just to reiterate, this is a very big project and this is done by phases no, phase 1, phase 2 for example.
0: Okay.
1: Samo na no. So ay, this is already ongoing actually.
0: Dako gid jan tani nga kwan nga sabat ina sa problema kay ang excess nga power sa Luzon. Ang Luzon wala problema eh. Mindanao Bisayas ang may problema eh. Ang isa sa power sa Luzon, so pwede natin mahaboy kung matapos ang project by Batangas Mindoro Panay grid pag to diri sa amon.
1: Yes, but we have to also ano, that's why si NDCP ginabalanse gid maayo no ang aton na mga projects no. We have to really ensure na ma-optimize gid no ang project no, because we don't want any project to be a white elephant no. Pareho balas na itabo sa I'm sure you recall Bataan Nuclear Power Plant before in the 80s no. Na may project na mitani and then wala na usar no.
0: Gani.
1: So we learning from that experience no, si NGCP really make sure that if we invest, because this is multi-billion and multi-year project no, hindi siya basta-basta nga i-construct mo lang. If we invest, it's really something that should really be utilized no, ma-optimize ang iyang usage.
0: Okay.
1: Kay for example, in a perfect world, kung wala sang problema gid ang mga power plants, and then this is just to ano no, to share with you ini nga problema sa power plants nga amo ni kadamo ang nag trip, this is the first time nga natabo, this is unprecedented.
0: Okay,
1: so in a perfect world, for example, kung wala ga trip ang mga power plants, kompleto sila ga ano sila, and they will just do their normal preventive maintenance, diba? And then mag-out sila, may ano, may enough power si Visayas within itself, di ba la? Because may, siyempre may ano man eh, may excess man gid. But amo lang na nga gadulungan katrip ang mga planta subong, which is unprecedented. This is the first time that it has happened. Nga amo ni kadamo almost 1000 megawatts ang nag-out. So basically it's almost 1/3 so sa Visayas. Si Visayas nasa 2000 almost 3000 atang capacity. Kag ang demand niya 2700 2500.
0: Makes it, yeah.
1: Ang demand. Okay. Mga 2500 2700 no, depending on
0: gani may excess siya. No? May excess imaw kung tanan nga planta gagana.
1: Yes.
0: Gamay lang. More than gamay 3, lang. Pero gamay lang mga 3,000 megawatts.
1: 3,000 plus. I'm not so ano sa details no, because ang iban abi nasa outside sa Panay. So hindi ko sa ulado no. But let's say for benefit of the discussion na may excess kin man siya. So ang ato na ano, si NGCP, of course we invested a lot no. If you see may interconnection kita sa Luzon, which is way back pa na siya sa Chimpo sa Napocorata or Transco pa na siya na construct no. And then may ara man sa Mindanao no, na recently completed last 2024 no. So basically we cover for normal ano, normal disturbances sa grid no. Ang tabo lang, sobra kadamo lang ang power plants nga naot subong sa Visayas. Nagdugang man si Mindanao nga nag-out nga damo man.
0: Okay.
1: No, so that's why damo-damo ang manual load dropping ta no recently. But again, that is the moment that we are in, but in a kung lang taon mo ang in a perfect world or a perfect scenario, may excess ikaw no, kita no sa Visayas may excess man si Mindanao. So ang sa side, although this is more of my personal take, no, sa Georgette, no. On the side sa ano, if you are an investor and you're building something as multi-billion as that, and you have to really make sure that it's really gonna be used. Now, na frequently, hindi lang sa time sa subong, no? So, because these are ano eh, these are very big, big projects. So, that's why ang aton dra nga kuan is really to ensure na it's something that's gonna be, you know, gonna be used very well. Kaya we don't want that it will become a white elephant nga base later on mga power plant hindi na sila mag ano, hindi na mag trip, sige-sige sila kandap eh. Hindi naman need ang mag source that much, no, okay, sa Luzon or from Mindanao. So amuna ang siguro I think the authorities naman, no, the Department of Energy and mga top bosses naman sa mga power plants and above, no, sa the main office, I think those are the discussions naman nila, no. So I just don't want to hazard a guess ano ilang ginastoryahan dira sa babaw, no, because that's really top level. But amuna ang kwan, amuna ang essence, no, sa situation naton.
0: Ngani ang bola subong sa alimagit sa mga power generator. Actually ang Department of Energy ano man ang ila mahimo, band-aid solution lang eh. Ang sabat sa problema gihapon na ining mga power generator gihapon. Additional power generator gid ang sabat sa problema.
1: Yes, that's correct gid. Sir Giorgetto, if you recall, even Luzon was on red and yellow alert last May, no? So ang analogy dra is really so dapat kita within Visayas or even within Panay, we need sufficient self-sufficient dapat ang ato na energy. Kay for example, may what if may ano dra karon super typhoon, may bagyo nga dako, may mga damage sa facilities later on sa mga links naton outside, di ba la?
0: Tama.
1: That's very ano, that's very crucial that we really have to have our own within here sa Panay or even within Visayas nga we can be self-sustaining. Hindi ta if you recall, may ano kita, may analogy kita sa ano, sa bugas to, no, sa nagligad to ng mga power 101 ta. It's okay to borrow rice kung ma-short ikaw bugas once in a while, no, from outside to your neighbor. But if adlaw-adlaw kaga gapangayo bugas sa imo tong silingan, though it's not good because they also have their own needs.
0: Oh, tama, no? Tama.
1: So though kita mismo, though we have to also ano, we have to also look at ourselves, no, look after ourselves.
0: Okay.
1: So that's why ang aton gidara nga kon is really to have self-sufficiency as much as possible. And I understand it's a very complicated problem. Investors coming in and all that. But amo na ang aton na take dira sa situation.
0: Kaya kung maglala, pag hindi maglala ining problema, hardly hit ang Boracay, ang Aklan. Serigan.
1: Yes, no, to a certain extent, no. Of course, ang
0: si Kuan na gali, si Secretary Gary nagambal na gid eh. Actually ang ginasaper nato subong crisis na sa enerhiya kag ang hardly hit sa ning crisis Boracay kag Aklan gid bilang punta sang grid.
1: I think it's not far from the ano, no, the reality, no, kasi si Boracay is really one of the premier, no, or kumbaga premier tourist destination sa Philippines, no. So siyempre, sino namang gusto nga turista magbisita kung
0: generator,
1: may brownout, diba?
0: Generator ang nagatunog.
1: Organ generator.
0: Kagahod-gahod.
1: Andarte, gahod, ano ang aso niya, no?
0: So, sir, isa pa, sir, ha? Ini nga common nga pamangkot sa mga klanon. Nga, pirmi kami ga-brownout sa klan, kaginakulang kami sa supply sa kuryente, kay may planta kami di. May Amon Wind Farm sa Nabas, may hydropower kami sa Madalag. Sir, kagang power kayo na-generate sin eh, dira direct tagasunod sa grid naton, sa transmission at line naton. Ang well, hindi kuno kami makapulos ng mga taga-Aklan sining duha ka mga wind farm kag hydropower plant.
1: Actually, nakapulos, no?
0: Direkta ha, direkta. Direkta gid. Direkta nga kami gabinipisyo. Hindi nga dito ka pa kami makuha sa WISEM, sa spot market.
1: Ay na siya, no? I cannot comment on the WSM, no? Because depende na sa mga kontrata, no? Sa mga utilities. But if regarding sa benepisyo, actually, nakabenepisyo because all the working power plants as of the moment is supplying power, no?
0: Okay.
1: So kung wala na si wind, wala na si si Timbaban, I think, what you mean, no? Sa hydro, mas magpagid ang situation, mas kulang pagid, no? So it's actually helping. Ang ano lang dira is, hindi siya bala pwede i-directa sa yung ginagawa mo siguro or sa mga tao nga i-direct siya sa akil ko, no? Hindi man, because all the power plants has to, we have to follow the grid code or the law, no, which is the EPIRA law, nga magsulong. Because ang amuna siya ang layi, kag I think ang spirit, no, or ang anong sa layi dira is because it's an open market, kag dapat magsulod banan para dira na ang daw kuwaan, no, sa kuryente. Kay for example, ang demand sa akil ko sa Aklan is nasa a little more than or around 50 megawatts kung kisaga lapaw paguro, no. Ang capacity sang wind is nasa less than 50 megawatts. Mm. Ang capacity sa Timbaba nasa 16 on a good day. Kung wala sang hangin, hina ang hangin, kung kis agali, may times nga almost zero ang wind.
0: So wala man sa power nga gina-generate.
1: Yes. And then kung si, for example, so, medyo init or super El Niño. Summer, super El Niño, diba? May gina-anticipate kita nga super El Niño this September until February.
0: Mm.
1: So ang hydro man, mabuhinan man ang iyang gina-generate. So for example, si Aklan ga dira lang gid siya, no, kung wala ning ipira lo, no, dira lang gid siya gakuha tanan, mas lala pa ang burnout, no. Kay kung almost zero, especially wala sang hangin, edin kamo makuha dira sa 16 megawatts nga power sa ano, ang need ni panay ni Aklan is nasa 50 plus
0: megawatts.
1: So that's why, I think the spirit of the Ipura law is ara sa tanan, isulod sa tanan, sa grid ang mga...
0: Pera. Ano niya daw, fair distribution of wealth niya?
1: Fair distribution.
0: And ang sistema, na. Ang sistema gali sa Rigan, daw komunista, no? Daw komunista, fair nga distribution sa wealth?
1: In terms of power.
0: Sa power.
1: In terms of power.
0: Sa power lang. It's sa slow. Power.
1: Oh. And I think that's logical because not all areas or provinces naman are blessed with power plants.
0: Okay.
1: No. So for example, si Guimaras, they have wind. But that's basically it.
0: Mm.
1: Kung wala sang hangin, hindi makuha si Guimaras ang kuryente, di bala?
0: Wala man.
1: Si Bohol is already 120 megawatts. Wala man siya sang dako nga power plant sa iya to. Mga mini hydro man lang siya, nga di gali kalabot 20 megawatts. So, diin siya makuha ka power kung ano, kung wala gid, di ba? So, I think it's a fair, ano, ang sa mention, it's a fair, ano siya, na para tanan makabinipiso.
0: Sama nang pinakakuhan, very essence ang Ipira low.
1: I think that's the very essence of Ipira law, and I think that's the challenge, and I think the ano naman sa each province to entice investors man siguro to come in to the respective provinces to invest, no. So amuna siguro ang kuan naton, no, ang dapat mabalaan lang, no, because I think there's always that misconception, no? Aray, may kuan kami, may power plant kami, di ba?
0: Tapos, permi kami brown out. Kag permi na babasulan, si Akil ko, kag si NGCP. Anong si NGCP? Daw permi na lang kamo, no?
1: Yes, daw na, ano na. Like, ano na siya, eh.
0: Bug-bug sarado. Bug-bug sarado na si NGCP, kag si Akil ko.
1: Yes, and we have to clarify, si NGCP, kag Akil ko, we do not generate power. The power is being generated by the power producers.
0: Okay, sige. With this healthy discussion, Sir Rigan Alcantara, thank you, gid, sa oras, kag-tiempo. Salamat, gid.
1: Salamat gid, Sir Georgette, and it was nice seeing you yesterday, no? Thank you so much.
0: Likewise, likewise. Mr. Regan Alcantara, Lead Analyst, Aga Spokesman, kung National Grid Corporation of the Philippines.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ate, hopefully, klaro na. Klaro naman siguro ng explanation taga NGCP. Good morning, Jet. God bless you always. Kindly shout out to my kids, Sir Boy Ryan Sabal. Ita BPI, RN Tyrone Bautista Sabal sa Wicklow, Ireland. Aga RN Ed Jr. Bautista Sabal sa California, USA. Aga kay Sir Fritz Bautista Sabal sa Doha, Qatar. Halin kay Mami Puli Bautista Sabal. Kay Sir Ed Sabalona sa California. Cap Bernabe Boy Aquino. Good morning, Cap. Kay Ma'am Maricel Tolentino sa Nabarag Tolentino Infante Malandak Family sa Palalibanga. Thank you, good. Kay Tatay Pedro Navara. Kay Vince Cristobal. Oh, pa-shout out sa Pamilya Tupa sa Glaus sa Poblasyon Batan. Kagawad, Mira Taiko, good morning, Gid. Happy birthday ko sa nang amigo nga si Architect Dudoy Arsenio Sacro. Nga nag-birthday makaron. Akong pagkasayo, Jet, Engineering Office, Duga Maintenance, it Playground. Correct me if I'm wrong. Di, may ground, may ato nga Parks and Grounds Administration. Pero kung sanda, Gid, mataroga maintainer, ha? O, raga manage siguro, doong Parks and Grounds. Pero nung maintenance engineering, so be it. So dapat ayusot engineering makagwapo. Hindi siya sufficient enough. Hindi, gid man. Kumusta ra mga CR? Ay, mamang gihapon. Stock crew mang gihapon. Kung din nung plano makagwapo. Ah, okay, okay. Sige. Kay Madam Rosie Iso, good morning, gid. God bless you sa Andagaw. 18 megawatts hydroelectric power plant. Yeah, nagagana pa. Gagana man nung wind farm naton sa Nabas. Mr. Alex Nabor. 16 megawatts doon ang capacity. O galing bangod nga summer. Sangkiri, tubi. Hey, at taon, pila lang rin na-generate nga power at hydropower plant karon na sa Timbaban. Rin nga Oriental Energy. Hydropower plant sa Timbaban. Hindi na makaabot 16. Dari nga ni nga rong Maricasina River. Arong Timbaban River. Hey, manabaw eh. Oh, plus kung duhangin matuod ay mahinay. Hindi makapatiyog it turbine, it elise, it wind farm. Hey, ano power nga ma-generate? Wala man. Dugangan pa nga rong power man nga generate diretso sa grid. Pa, agto kita sa WISEM. Eh, ito gina, tipon, agsa nag-distribute it power nga generate kuray nga mga generating company, mga power generator. Di ba, Mr. Alex Nabor, sir? Gagana. Kung nagpangutan mo, gagana. Gagana, imaw. Bujong Inday, yung nasa DYJG, Bujong Panay. If doon yung case, Jet, doon kurente yung ginagamit sa pag-charge karon, ayan, sino, gabayan? Ay, excess daw nga power. Excess nga power, doon ginatipon. Ang ginabaligya ka ton. Ha? So, kung excess nga power, igturo nabi sa mga kwan eh, sa mga power generator, sanda abirog invest karon eh. So gaban-gaban, i-charge man gihapon. Ha? Randa karong nga ginagastos, kanyo man abinanda i-charge. Kundi katon man makagwapo, kita man ang pirmi nagapasan ang nagasakripisyo, di ba ka?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Thank you, Ed. Sir Jacinto Torate. Toto Roger Lucero Nagales. Good morning. Kay sinyo to kay Inagon. Wow. Sinyo to Ma'am Dilia Albert. Happy viewing na sa Oxnard, California. Thank you, Gid. Happy monitoring. Kay Kisha Almero. Abi ko na brown out kamo. Tagali naga kakapagong-pagong on air. Naga on off ko no kita kuan. Partner, paki-check ba ito nga linya? Ay kanuang na-fix na mundamon nga kwan, sisteman. Nagkaputo-puto ko na itong signal eh.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Thank you kay Kisha Almero. Happy monitoring. sa inyo to kaila basikon malipatan ko eh. Salamat gid nga abo sa Radyo Todo Agkimo Jet. At least malinawan man kami. O issues it akel ko ang MKWD. Bukas ulit kung luluobin amigo. Siguradong luluobin yan. Opinyon ko lang, hindi la. Ah, okay. Sige, sa inyo to. Bisan approved Kongreso, may Senado pa man ang iban ng mga senador. Padayunon ang barangay eleksyon. Gid, kay sayang lang ang budget sa barangay eleksyon. Dapat gumastos na tulit 8 billion. Maaaring gid sa amon barangay, okmantang amon barangay kapitan. Pero ang mga konsehal nga iban, dapat bailuhan man suwerte it mga buaya ng mga kapitan at korap ng mga konsehal sa iban ng mga barangay kung permahan ni BBM ang layi. Suwerte sila kung hindi magpermahan ni BBM, dayon gid ang eleksyon. Tama ka gid. Eksakto ka. Konta maka ano ra? Makapa makapa tindog manita solar power plant ang Aklan. May gina-construct na power plant iya sa Banga pagsanghan pero hindi tanat ta provincial government, private private company. Bujong inday private company. Okay, okay. Sin ba? Onong sa radyo, wagid kay ina, naduga abang interview ka bumalik yang after. Nag brown out ba, Je? Oh, naduga daw hamang ni Kapobring Vlogger, Archie Hilario. Nagkakautod-utod ko na tong signal sa radyo eh. Nawawala. Nagkakaduga-duga. Pakicheck lang siya. Meron sa panitan kapis. Amat-amat yun doon nga face nga ginapaandar. Very good. Saklan, wala pa rin. Hanggang ngayon. Thank you, Kapobring Vlogger, Archie Hilario. Nga nagpamati makaroon. Good morning kay Toto Arnel Rampago. Ma'am Lilian, thank you kita. Kay Happy Monitoring. Kay Mike Delatore, Happy Monitoring man. Liso kita sa pihak. Good morning, Jet. Sa taga-Balete, nagkatrabaho sa tupad. Kunta hindi magtinamad. Dapat lang, 4 oras man ang trabaho. Ganinohong tasanda. Una ko na sa may Pulhensyo Feliciano Cortez sa Guangco. Unfair man sa mga nagkatrabaho. Pero iba, nagkatrabaho ang iba. Papungko-pungko lang. Ayahay. Mahuya man ka mo sa iba. Ano rong update kay... Ano? Ano paro atong i-update kay Maynard Ingalin ay again, pailan na yata emot kaso? Ha? Hapailan na yata emot kaso eh. Reckless imprudence kung ako magsaga. Ano man do problema kung hindi siyang taganat motor? Ano tang risguron? Ha? Ita driver. Nagpahugam man ataro taganat motor. Ginhugam do motor, ginpahugam itagana. Agda disgrasya. Sorong responsibilidad, ruhan out at driver. Ang alang matang basuhon ta nato tagadat motor ay bukon man imo nagdrive, nagpahugam man ang imaw it motor. Kaya hindi na naton pagpiliton nga basuhon to tagadat motor ay bukon at imo nakadisgrasya, okay? Aton dabi pirming ginadiin tagadat motor. Eh hindi man imo do nakadisgrasya, gusto ba tagadat motor? Ngaron ang motor nga binakag it kun pila tong milmil, mawasak masamad. Naila baga tag-ana nga ring motor naggastos ka karon tapos mawasak ma lang wa man naila tag-ana nga mawasak ra nang gamit ay bukod no tinangay ro pagbakay ko motor do problema ta ruan na tang kaskasirong driver so sabton ta driver ko na nurong mga konsekwensya ko natabo ang bago nga ni nagapangatubang imot kasong reckless imprudence resulting to homicide.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Alas 9.20 atod kinyo it Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
2: Todo komentaryo.
3: Todo komentaryo.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinumog ako, adlaod lang tumulwag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay at ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng gitao kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawawasan nga nagitao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng
4: paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
7: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko pasira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
8: Agharap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
7: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
3: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500, araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500 Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isang ka-teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.

0: Philippine Products. Intra na! Sa Miguel Pilining Promo, magkatsasa nga magkaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung

0: alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Walang inatras komensaryo. Wala ng kakumuhanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest back na. Radyo, radyo, todo.
4: Balik banwa sa aton nga pagpanggalagad oras alas 9:30 na. Ato lang tawatos ni siya gid mga nabili niya mensahe o. Good morning gid kay Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Naduwa gid man ko no. Naduwa gid man dahil nga nag-disconnect karo amon nga connection sa amon nga para bulik. Pila man ang minutos ha. Matag-od ba lang. Nag-disconnect ba lang pero nag-reconnect na. Good morning gid bossing. Rong future sangguniang panalugan member naton sa 2nd district kapamati makaron. Future SP member aga ima ko na maging chairman da ita Committee on Transportation aga Tourism, ha? Kon matabo banwa sa 2028 Nyeben Makirang.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Good morning, Gid. Chip, Kong SP, Nyebin Makirang. Sa sige ang manual drop, low dropping, apektado ng ekonomiya. Hindi lang aklan, bilog ka pa na island. Tama, Gid, bagsik ni Juan. Ang mga ginahimo makaroon, nga ba ni solusyon, pero pakotana sa mga klanon, san o makahimo it permanenteng solusyon. Agud matapos rong pag brown out apektado ang programa namon ay sakto gid sa adlaw ang oras at programa may unang rotational brown out dong sabat ito sa mga power generator hindi man masabat yan at DOE actually hindi man masabat ita Kelco ay negosyante man lang ita kuryente rong Kelco hindi man masabat in GCP manog deliver delivery boy man ako nasanda. DOE, regulatory body, ERC, regulatory body. Pero mga power generator, gitar. Ay anda taron nga mga planta nga nagbagak down.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Or dong gobyerno mismo, dong magpatinugit planta. Actually, sabat ko no, sa problema nga ra. Bisan sinong eksperto ro pangutan-on, kung gumana ro nga bataan nuclear power plant, solve the problema sa Pilipinas. Ha? Kung hipaandar agwaot mga opositor sa nuclear power plant, aton sigurong presyo ta kuryente sa Pilipinas, kanaba-naba. O galing abo ka nag-opener, ayan nakatiwangwang po ang nuclear power plant sa bataan.
3: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
4: Dayaw takotarong sabat, ha? Sa problema natun, o galing ay ambot, asaron gihapon, ayan pa rin ang nuclear power plant natin, nakatiwangwang gihapon, Mariones de Garapon. Kay Cloyd Beltran, good morning, Gid. Ay, oo, design for stockroom, matagali, purpose, sa bagay, naset na ng purpose. Ay, design yan mo for, kung bukod at CR, kundi, kung kita, hindi nga, gina-design ti mga para mangin na stockroom ta. Maswerte bang barangay sa Kalibo kasi bayad ang transparent ibang kapitan pero mga kapitan nga mahiligid mag ara ka na naman ginapaingtan mo gid si kapitan sugal. O sa bagay, tama ka man. Kay Exaltillo Terencio, good morning gid na sa Bita sa Kayangwan. Ano, pero duli ay ulihin man mag-abot. Nagpapirma ng itadendance. Kita mo, nagilinigoy rin ibang tupad beneficiary. Ang mga kumong tatlong dupa nga ilimpiyuhan ay ito man sa natanang katugumpok. Sa Sangmuaga, ay alam na natatapos na rin. May una matang barangay nga manami mata. Ha? Doong implementation ita tupad. May una kita nga ay, nako. Naano ta nga mga tao ra? Ano ta hirabot agarat motor? May kasong tag... driver, reckless imprudence resulting to homicide. May korte kita, depende ko ta sa pihak nga kampo kung magparigno ta sanda. Inyo tapag daghigon ng wahagabot kiso may puder. May korte kita, agapate ako nga, pa batas. Gusto gini nyo. Tuslion ro white hagabot. Yan dipinsahan ko man ni Mauron. Haywa matato di mao hagabot. Kangoy matarong sambilog pirmi lang na uso yan it isyo. Pero kung mangayo man kabutbulig, magharo-haroon kamurayon. Mga ipok ito. Tama kagin makagwapo. Haman ko no may humsay, na iwaman sa bagay na tabo. Aba di Arby. Ay, Arby Tori. Ayun, agang-agang nagidabi. Agang-agang nagidabi. Hinagaman kita.

0: Factory Wamat confirmation sa pulis, kung sino taga-anat motor. Ipa-confirm tabi, based ng OR at CR. Ipapangutan ako kung na kanyo nakarestore ng motor. Pero in fairness sa taga-anat motor, ano matarugabot yung taga-anat motor? Kung ginpahugam, or ginhugam, or ginpagamit ng motor, or motor rehistrado. Actually, the driver lisensyado man. O galing bangod ko. Wa sa lugar nga pagmaneho na tabo ro aksidente. Insidente. Pero kung ato nang piliton idumok to daganat motor. Ay. Ibat ang istorya ron. Siyempre, ano taro na taganat motor? Kung ginpahugam at aimaw? Doon naghugam, hay ginpahugam? Kung doon nagamit, hay ginpagamit? Saga, tabagat nagpahugam ag nagpagamit. Hindi man siguro. Doon natabo mata sa party driver, anaw tang problema ron. Ana matang sabton doon sa korte, kung umabot yun sa korte. Nuclear sa Bataan naging one of the tourist spot bago ka makasugod na igto mag-appointment ka anay. Siyempre, nuclear power plant abiron eh. I was there sa Bataan, aga nag-visit ako sa nuclear plant. Na, ba, mayan kiting nakaagto ka sa Bataan nuclear power plant? Ayan, nakatiwang-wang pa rin. Pero doon dapat doon sabat sa itong problema sa power. Aga presyo power nga katas-taas. Doon kita nga nuclear power plant. O galing, ay abong nag-opponer abi. Hindi magsugot nga pagganahon doon nga nuclear power plant. Doon konsekwensya, hara, nag-asaper kita kung rin nga ng problema makaroon. Nangin ka partner banwa sa technical side, Engineer Reggie Plasio. Sangagan kong bilog na Persite Radio Todo Aklan, Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikito temporaryo. It mahidaiton, mahilwayon, mainit nga gahon it Merkules. September 9 na kita, trabaho lang, walang personalan, banwang nagapamati mangin, hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, ini may pasaway sa libunan, Radio Todo Aklan. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo, dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo, Todo Komentaryo, Todo sa balita, Todo sa issue, Todo sa entertainment, Todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakats, magabot ka.
4: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitagpulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo na mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinaka kusog na pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold pressed extra virgin coconut oil bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria mo ng viruses nga akikis

0: gani Hubin Sir Kevin nga masakit, miskan ganing Hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
1: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
1: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system ang MCTs sang D3 bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no amo na ang nami sa D3 bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas Sir Boy
0: amo na kay picto sang D3 bio sakto Sir Kevin no ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
1: sa Mega World,
0: sa Mega World o sa Plaza. Huwag kang balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Makakas,
1: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga, nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay magbangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imo nga ghrelin kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no? Ginasuppress kay. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 bio, no? Ang D3 bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
3: Yes, exactly.
1: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pa gid ang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing

0: Kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
1: That's why isagamba sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Duga pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
0: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit Sir JP nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Ang capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
3: Okay, so makatuna to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pag wala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag nila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So, subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sang mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
0: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
3: Correct.
0: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
3: Buringot.
0: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
3: Correct.
0: Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
3: None.
0: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
3: Correct.
0: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
3: Correct, no? Kung wala yung kasa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. Ano? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka kaula unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga gasuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
0: So sa aton yung mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
3: Oy,
0: piki ina,
3: piki na,
0: no? Kag kung nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
3: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
2: D3 Bio Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na cheesemaker.
1: Pacemaker. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kakon.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harapa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliwo, Aklan.
6: May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compound! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
8: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
10: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retirado won, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
11: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
12: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
13: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalapasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
11: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agod nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapit ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang manami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isa ka-teacher.
2: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry located at Calibu Shopping Center also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
6: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
7: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, sir boy, ang about sa sinyales nga way ka na, away ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
1: Nan.
0: Oh, sa mga lalaki da.
1: About 50 da.
0: Oh.
1: Sino na sila?
0: Above 60, Istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karon, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Hoy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa, nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon kaupod kay Sir Boy Sulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
2: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Good morning, Sir Boy.
3: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kapay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super...

0: po ang force sa gihi.
1: Okay, okay.
0: Do, hindi sa kusog. Lang.
1: Hindi sa kusog.
0: Uy, kusog.
1: Hindi projectile.
0: Oo, do kay knife la. Eh, buti ba'y supon, ha?
1: Do ikaw, Sir JP, huwag ka na batag. Dumawasak yung basin, no? Manghihi ka?
0: Ako niya!
1: Do pressure hose?
0: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sa gwa. Oo. Siga mo na yan.
1: Kung naging niya kompleto, kaya doon si Multis 5 ka.
0: Hindi man. Gamit na gamit lang. Uh-huh. Uh-huh. Now, ano pa? Gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, mm-hmm, ang hawak, Sir Boy, balikawang hawak, mm-hmm, dumay pain ka da, mm-hmm, mga referred pain. Mm-hmm. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi, mm-hmm, may dugo, or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, Sir Boy. Subot silingon, may amo na ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, Sir Boy. Mm-hmm. O, pa-assess ka to. O, hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, mm-hmm, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, Sir Boy, ang konsultasyon. O, miyara tadara yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. Mm-hmm. To, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala kagit ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, Sir Boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. Mm-hmm. No? Kung nga, Sir Boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Mm-hmm. Kay imo prostate gland, dra nga galabay ang ureter. Mm-hmm. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa bladder yata.
1: Bladder mo.
0: Halin sa bladder galabay da. Mm-hmm. No?
1: Kato sa ureter.
0: Oo, pag ang tube, ang hose na ginaagyan sang imuihi,
1: ginipit
0: na tungan sa sangdog ga butterfly nga na prostate. Man. Tiipiton yun na, Sir Boy, kung nagdako siya. Mm-hmm. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Mm-hmm. Nagdako lang siya, benign pero hindi ya delikado, hindi akansiros. Oo. Uh-huh. Pwede man nga prostatitis. Mm-hmm. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
1: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gani.
0: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kun inflammatory, makabulik sang dako si detail by Bardin, Sir Boy. Mm-hmm. Makabulik sang dako kun inflammation ang alinan. Kay ang detail by Bardin kampiyon nga anti-inflammatory.
1: Correct.
0: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Mm-hmm. Han. Basta, hindi na tamaan, gid. Mm-hmm. Ano pa? Diri na kita sa next. Base, may mga nodules. Mm. Base, may mga nagtubo, dira, may mga abnormal growth. Di we're talking about cancer.
1: Correct. Ay. Amo na, no, kakulbaan na cancer, no?
0: Po, Sir JP. Po, hindi tanan, gamo na cancer, da yun, ah.
1: Putang tanong, eh, let's go to a deeper context. Padalman, tanigamay, mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako, gid sa ginatawag niya prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
0: Kay aging.
1: Kay aging. Hindi, ang cost ni, ang muna ginatawag nga 5A reductase. Mm-hmm. Ano nga tawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Mm-hmm. Amo ni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amo ni siya ang halinan sang tanan, amo ni siya gapadako sang imo prostate. Mm-hmm. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone. Punggan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant. Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imong antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung yung tayong epekto, pero ang kampiyon kanyang makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. Oh. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga

0: DTX 500 when it comes to guys, no? To mga male, ng mga lalaki, nga 50 years old up na, no? So, kung gusto niya ako nalo na kung ikaw single for life, ha? Single for life, wala ka tilaw girlfriend, nga? Or sa
1: past, do ako subong,
0: do pa
1: sa girlfriend,
0: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend,
1: sila na, si engineer.
0: Ang kulang, kag ang sobra sa ginatawag niya sex life, usually, amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
1: problem. So, dapat, tsakto-tsaktuhan lang. Oh, 7 times a week lang.
0: 7 times a week lang. Twice a day.
1: Tama mo na. Now, so, Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
0: Balda.
1: Ang ilang ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
0: Ang recommendation?
1: Oo, 21.
0: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong 1.
1: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate, magpa-prostate examine ka, may arat na, ano gina nga screening, Sir Boy? Prostate screening na lang,
0: ang general name.
1: No? Or, nami, pa-ultrasound ka, para ma-measure. At yun pa-measure ko ligad.
0: Medyo ano na, medyo, basta makibot ka mo.
1: Medyo invasive na.
0: Kasi makibot ka nga ang nurse kayo home si Imo, may gloves. Gin po tangan sang...
1: Gabaw na blaw?
0: Kay
1: may jelly.
0: May jelly.
1: Ay, hindi ko ta. Yan ang portrasyon ko yung sulbuy.
0: Kaya isulod ang sa wet po mo. Kaya tanawon to kung may gabukol sa sulod.
1: Ako yan, nag-option na siling sang nurse. Gusto mo, sir? Liko, hindi. Asawa ko lang makakita sa ngakon nga ducks. Oo. Ducks. Oo. Dakoong kulang.
0: Pan-ducks.
1: Hoy, sobra ka. Chuy boy, ha?
0: Merry Christmas.
1: Nagpa-ultrasound ko. May enlargement ka gamay abangod sa edad. Sa 40s ka muna ko no, gasugod na siya enlarged gamay. Alang-alang to sa panahon, Sir Boy?
0: So, hindi ka maglipat, ha? Magpa-hubin per me, mag-DTX 500. Kontra diabetes, mag-DTX 500. Ako si Boy Zalueta, Gambal, good morning, and start your week right.
1: Kaga ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom DTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:34.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsya in 9 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, BPAC member sinugod ng ama ng sinitang minor de edad sa bayan ng Kalibo.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Samantala, BFP Aklan nagbabala sa delikadong paggamit ng generator.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At probinsya ng Aklan nanganganib sa kakulangan ng supply ng kuryente dahil sa sitwasyon sa Visayas grid.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pang balita, Nabas Municipal Police Station ginawaran ng medalya ng kagalingan.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang regional, 67 years old na magsasaka. Inaga ng kapwa magsasaka sa Tapaz, Capiz.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. At mga mambabata sa Visayas na nanawagan ng imbestigasyon sa paulit-ulit na power outage.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang national, Escudero inanunsyo ang schedule ng impeachment trial.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa iba pang balita, voting threshold sa impeachment trial, pinalilinaw ni Senator Tulfo.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At VP Sara Duterte nais gawing saksi sa prosecution.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Samantala, Romualdez hiniling na manatili muna sa ospital.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balita international, Nepal nagdeklara ng National Day of Mourning.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Dagdag pang headline, balitang international, Harry at Meghan hindi pa rin gagampanan ang royal duties.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Headline, balitang sports, Alex Yala at Carlos Yulo nanguna sa mga atletang sasabak sa Asian Games.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Sa headline naman, balitang showbiz, sa balitang artista Alex Gonzaga ipinakilala na ang baby boy na si Isaac Gerard.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Headline, balitang negosyo, gobyerno palalakasin ang suporta sa manggagawa at mga negosyo sa bansa.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita. Para naman sa headline, balitang pangkalusugan ng health news, sa 33 Pilipino araw-araw nadadiagnose ng cancer sa dugo ayon sa DOH.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Alas 11:38 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
2: Todo Balita.
1: Sinugod ng ama na isang 16 anyos na minor de edad ang isang BPAD member matapos sitahin ang binadilyo dahil sa curfew sa Purok 2, si Lacerna Street, Barangay Poblasyon, Kalibo. Ayon kay BPAD member Rayson Coyos, pinagsabihan niya ang minor de edad na umuwi na dahil curfew hours na. Matapos nito, sinugod umano siya ng ama ng minor de edad na si Jeffrey D. Tomas na iginiit na dapat idaan sa barangay ang usapin. Nauwi umano sa painitang pagtatalo ang kanilang pag-uusap habang sinabi ni Coyos na nangangamba siya sa kanyang kaligtasan dahil sa umano'y pagbabanta. Samantala, nagharap na rin ang dalawang panig sa barangay kung saan nangako ang ama na babantayan ang kanyang anak upang hindi na maulit ang insidente. Kaugnay nito, Nagpaalala naman si Poblasyon Barangay Captain Yela Candelario sa mga magulang na disiplinahin ang mga anak para hindi masangkot sa anumang insidente sa lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nagbabala naman ang Bureau of Fire Protection na Aklan sa publiko laban sa maling paggamit ng generator tuwing nagkakaroon ng brownout dahil maaari itong maging sanhi ng sunog. Ayon kay SFO1 Andre Vonti Rowana, acting chief ng Fire Prevention Branch ng BFP Aklan, bukod sa electrical short circuit, maaari ring pagmula ng sunog ang kapabayaan at maling pagkakabit ng generator. Hinikayat ni Rowa ng mga residente na tiyakin na tama at ligtas ang pagkakakabit at paggamit ng generator, lalo na kapag may power interruption. Binigyang din niya ng kahalagahan ng pag-iingat sa paggamit ng mga electrical equipment upang maiwasan ang sunog at maprotektahan ang buhay at ari-arian.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, nananatiling vulnerable ang lalawigan ng Aklan sa posibleng kakulangan ng supply ng kuryente dahil umaasa ito sa Visayas grid na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba ng available power supply doon sa mga force outage ng ilang malalaking planta ng kuryente. Kabilang sa mga apektadong planta, ang PEDC Unit 3 at TBI na nagresulta sa pagbaba ng kapasidad ng paglikha ng kuryente sa rehiyon. Dahil dito, mas nagiging manipis ang power reserve, lalo na sa mga oras na mataas ang pangangailangan ng kuryente. Mas lumala pa ang sitwasyon pagsapit ng gabi dahil nawawala sa grid ang mahigit 793 megawatts ng solar power. Dahil dito, tumataas ang posibilidad ng yellow alert mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi na maaaring humantong sa manual load dropping o salita-salitang brownout sa mga lugar na sakop ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, ginawaran ng medalya ng kagalingan sina Police Major Ronel Laude Bayaban at Police Master Sergeant Emily Calixto Roldana ng Nabas Municipal Police Station dahil sa matagumpay nilang pag-aresto sa top 1 most wanted person sa regional level. Iginawad ang parangal sa isinagawang traditional Monday flag raising ceremony sa Police Regional Office CX nitong September 7, 2026. Ayon sa Nabas MPS, kinilala sa parangal ang katapangan, profesionalismo at dedikasyon ng dalawang pulis sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng komunidad. Ipinahayag naman ng Nabas PNP ang pagpapasalamat at pagmamalaki sa pagkilalang natanggap ng kanilang mga tauhan.
0: Todo balita.
1: Alas 11:42 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Matuloy na ginagamot sa ospital ang isang 67 years old na magsasaka matapos tagain umano sa ulo ng kapwa niya magsasaka sa barangay Abangay, Tapaz, Capiz. Kinilala ang biktima sa alias na Binido, residente ng sityo Ilawod, barangay Abangay. Habang ang suspect ay kinilalang si alias Eddie,

0: formal na schedule ng impeachment trial na magsisimula ngayong Setyembre at magpapatuloy hanggang buwan ng Oktobre. Gaganapin ang paglilitis mula kahapon, Setyembre 8 hanggang 30, alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon, bago ipagpatuloy ang legislative session ng Senado. Samantala, whole day naman ang impeachment hearing sa Oktobre 1 hanggang 15. Mula Oktobre 16 hanggang Nobyembre 18 naman ay pansamantalang sususpendihin ang paglilitis upang bigyang daan ang mga pagdinig sa panukalang pambansang budget. Samantala, hiniling ng prosecution na ipagpaliban muna ang pagdinig sa Setyembre o ngayong araw upang magkaroon ng sapat na oras ang magkabilang panig sa pagmamarka at paghahanda ng mga ebidensya. Todo national.
1: Samantala, pinapalinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo sa Senado ang magiging batayan ng botohan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na kung may mga senador na hindi makakadalo sa final voting. Ayon kay Tulfo, apat na senator judges ang kasalukuyang hindi nakadadalo sa paglilitis kabilang sina Loren Legarda, Ronald Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Tinanong niya kung mabibilang pa rin ang boto ng mga absent na senador o itinuturing niya silang walang boto sa huling desisyon. Ipinunto rin ni Tulfo ang magkakaibang ruling ng Korte Suprema hinggil sa pagbibilang ng mga miyembro ng Senado para sa quorum botohan. Babala ni Tulfo, maaaring mauwi sa acquittal by default ang kaso kung mananatiling mataas ang voting threshold kahit marami ang hindi makaboto. Iginit niyang kailangang malinaw ang tuntunin upang maging patas ang paglilitis kay Duterte at matiyak ang constitutional accountability. Todo national.
0: Sa kaugnay na balita, nais namang iharap ng prosecution panel si Vice President Sara Duterte bilang saksi sa impeachment trial laban sa kanya. Ayon kay House Private Prosecutor Lorna Capunan, hindi na nila ihaharap ang iba pang natitirang saksi para sa Article 1 upang bigyang daan ang pagharap sa ng Vice Presidente. Ihingi umano ang prosecution ng opisyal na subpoena para kay Duterte matapos mailahad ang lahat ng articles of impeachment. Ayunin nilang direktang makuha ang pahayag at panig ng Vice Presidente kaugnay ng mga paratang laban sa kanya. Todo national.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan na manatili muna siya sa ospital matapos ilabas ang warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Sa 12 pages na motion ng kanyang abogado, sinabi na naka-confine si Romualdez sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan dahil sa ilang karamdaman. Kabilang dito ang hypertension, type 2 diabetes mellitus, hyperthyroidism at coronary artery disease. Ayon sa kanyang kampo, mahigpit na minomonitor ng mga doktor ang kanyang kondisyon at hindi nangangahulugang iniiwasan niya ang pag-aresto at ang pananatili nito sa ospital. Nakatakda namang magsagawa ang Sandigan na Bayan 3rd Division ng pagsusuri sa kalusugan ni Romualdez. Magugunit ang una ng kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang paghahain ng warrant of arrest laban kay Romualdez habang ito ay nasa ospital kung saan nakabantay ang mga pulis matapos siyang sumailalim sa dokumentasyon. Todo national.
0: Sa iba pang balita, formal nang nanumpa si dating Senador Manny Pacquiao bilang bagong kalihim at pangunahing convenor ng National Anti-Poverty Commission or NAPC. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panunumpa ni Pacquiao na sinaksihan din na ni Cabinet Secretary Benhur Abalos. Papalitan ni Pacquiao si dating NAPC Secretary Lope Santos III. Ayon sa palasyo, tiwala ang Pangulo sa kakayahan ni Pacquiao na pangunahan ang mga hakbang ng pamahalaan laban sa kahirapan. Isulong ang mga reformang panlipunan at mailapit ang mga programa at serbisyo sa mga komunidad sa buong bansa. Bago siya muling pumasok sa pamahalaan, nagsilbi si Pacquiao bilang senador mula taong 2016 hanggang 2022 at naging kinatawan ng sarangani sa kamara mula taong 2010 hanggang 2016. Todo national.
1: Dagdag pang detalye balitang national, bumaba ng halos 42% ang bilang ng mga krimeng naitala sa buong bansa nitong August ayon sa Philippine National Police. Batay sa datos ng PNP, umabot sa 2,087 na insidente ng walong pangunahing krimen ang naitala ng August.

0: 2020 isa-isa, mas mababa ng 41.77% kumpara sa 3,584 na insidente na naitala noong August 2025. Pinakamalaki ang ibinaba ng kaso ng pagnanakaw ng sasakyan na umabot sa 67.74%. Mula sa 31 kaso noong August 2025, bumaba ito sa 10 na kaso ngayong August. Samantala, bumaba naman ang 58.65% ang mga kaso ng panggagahasa mula 769 noong nakarang taon sa 380 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 53.64% ang mga kaso ng pagnanakaw ng motorsiklo mula 220 sa 102 na kaso. Habang ang mga kaso ng pananakit o physical injury ay bumaba naman ng 46.83% mula sa 521 sa 277 na kaso.
1: Todo! National!
2: Alas 11.50 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
1: International!
2: Nagdeklara ng National Day of Mourning ang Nepal bilang pag-alala sa mahigit 1,300 katao na nasawi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Bilang pakikiramay, ibinaba sa half-mast ang watawat ng Nepal sa mga tanggapan ng gobyerno at diplomatic missions nito sa ibang bansa. Kinansila rin ang mga pampublikong programa habang nagpapatuloy ang rescue operations at paghahanap sa mga nawawala. Samantala, nananatili sa kanilang mga tahanan at malalapit na kaanak na mga nasawi bilang bahagi ng tradisyong Hindu sa pagbibigay galang sa mga yumao. Magugunitan noong Agosto 21 nang tumama ang pagguho ng lupa at glacier sa Himalayan border ng Nepal at Tibet na nagdulot ng malawakang pinsala at pagkamatay.
1: Todo! International!
0: Samantala, nilinaw ni King Charles III na hindi pa rin gagampanan ni Prince Harry at Meghan na Duchess of Sussex ang kanilang royal duties sa kabila ng plano nilang manirahan muli sa United Kingdom. Sa liham na ipinadala ng hari kay Lord Chamberlain, ang senior officer ng British Royal Household, ipinalam nito ang magiging papel ng mag-asawa sa royal family. Ginawa ni King Charles ang paglilinaw matapos hilingin ng ilang panig na maging malinaw ang katayuan ni Harry at Meghan sa kanilang pagbabalik sa UK. Matatanda ang umalis sa royal duties sa mag-asawa at lumipat sa United States sa noong 2020.
1: Todo! International!
2: At para naman sa balitang sports, bumandera sina tennis star Alex Yala at Olympic champion Carlos Yulo sa mga atletang kakatawan sa Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Formal lang isinumite ng Philippine Olympic Committee o POC noong Lunes ang listahan ng mga atletang sasabak sa torneo. Hindi muna lalahok si Yala sa China Open WTA 1000 upang maipagtanggol ang bansa sa Asian Games kung saan mayroon na siyang dalawang bronze medal na nakalipas sa tatlong taon na. Samantala, target naman ni Yulo na makuha ang kanyang unang gintong medalya sa Asian Games matapos ang kanyang tagumpay sa Asian Championship noong Hunyo sa Zhongye, China. Kasama rin sa delegasyon sina Paul Volter AJ Obiena, Jiu-Jitsu atleta Ani Ramirez, BMX rider Daniel Caluaga, Gilas Pilipinas, Alas Pilipinas Men's at Women's Volleyball Teams at golfers Bianca Pagdanganan at Paulina Del Rosario.
1: Balitang sports.
0: At para naman sa detalye ng balitang showbiz, balitang artista, kilig at sayang hatid ni Alex Gonzaga matapos siyang ipakilala sa publiko ang kanilang baby boy ng asawang si Mikey Morada na si Isaac Gerard G. Morada. Sa social media, ibinahagi ni Alex ang adorable photos nila ni Mikey kasama ang kanilang munting anghel. Ayon sa vlogger, eksaktong isang buwan na nang una nilang makilala ang kanilang anak. Nagpasalamat din si Alex sa Diyos matapos ang matagumpay na cesarean section o CS delivery at itunturing na answered prayer ang kanilang baby boy. Samantala, bumuhos ang pagbati at good wishes mula sa kanilang mga tagahanga at followers para sa bagong dagdag sa kanilang pamilya.
1: Todo! Balitang showbiz!
2: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
1: Todo balita!
2: Palalakasin ng gobyerno ang suporta sa mga manggagawa at negosyo upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho ayon sa Department of Economy Planning and Development. Batay sa July 2026 Labor Force Survey, umakyat sa 52.36 million ang mga Pilipinong kabilang sa labor force, mas mataas sa 60.7% na naitala noong Hulyo 2025. Tumaas din sa 49.21 million ang bilang ng mga may trabaho mula sa 46.05 million noong nakaraang taon. Habang umabot sa 94% ang employment rate, bumaba naman sa 12.9% ang underemployment rate mula 14.8%. Gayon man, tumaas sa 6% ang unemployment rate mula 5.3% noong Hulyo 2025. Ayon sa DepDev, ayon kay DepDev Secretary Aracinio Balisacan, kailangan pang palakasin ang pamumuhunan at gawing mas madali ang pagninegosyo upang makalikha ng mas maraming dekalidad na trabaho. Inikayat din ang mga manggagawa at negosyo na makibagay sa mabilis na pagbabago sa ekonomiya, teknolohiya at klima.
1: Todo balita. Todo balita.
0: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, tinatay ang 33 na Pilipino araw-araw ang nadadiagnose ng cancer sa dugo ayon sa Department of Health. Kabilang sa mga pangunahing uri ng cancer sa dugo ang leukemia, lymphoma at multiple myeloma. Ayon sa DOH, halos 60% ng mga kaso ang natutuklasan lamang kapag nasa advanced stage na iniuugnay sa pagkaantala ng pagpapakonsulta. Dahil dito, hinimok ng DOH ang publiko na huwag baliwalain ang mga sintomas gaya ng pabalik-balik na lagnat, pamamaga ng kulani, madaling pagpasa at labis na pagkapagod. Pinayuhan ng mga nakakaranas ang mga naturang sintomas na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na primary care facility o ospital para sa maagang pagsusuri. Maaari ding lumapit ang mga pasyente sa mga malasakit center at gamitin ang mga benepisyong medical ng PhilHealth para makatulong sa gastusin na sa gamutan.
1: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo
2: balita. Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, LT Got LT Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
0: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
1: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. wow, na ako nag ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: Patata Navara. Sample Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag. Isda ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Para mismo!
1: DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: pag-ibig ay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 10 minutos nagkataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo Aksyon. Todo Aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo Todo. Dire-diretso. Walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko. Todo Aksyon. Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakabihan.

0: Maya Aksyon. Todo, todo, todo. Banway Itakalibo, may gantuladlaw, probinsya Taklan. Welcome sa toga pagpangalagad sa toga pagililiba sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. May gantuladlaw kita ita Miyerkules. Itcha, noy binakita banwa sa buwan ita September dagon 2021. Oras talan banwa ro kagapag abi-abi, agapag panamyaw, ita maayad karaga hapon, agamayad kapag pamati sa ato ng mga suki, gataga pagamati sa kabilugan niya banwa Itakalibo, kabugusan niya probinsya Itakyan sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad makarag edisyon ita ato nga pagililiba aro ako gikinyo banwa nga pag welcome pag panamyaw ita maayad ayad nga udro adlaw. Oy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati no garaga monitor makarag karaga mga panyempo yas ato nga pagililiba sa ito nga mga negosyante sa Bahin Kragkong Kalibo Public Market. Daw ka man naman sa Bahin Kragkong Kalibo Shopping Center. Sa ito nga mga katodo, sa ito nga mga bulantero-bulantera banwa nga nagkatutok na makarag-karaga Odro Adlaw. Nakailabas na kita. Okay, makarag-karaga mga panyemporo. Ito nga mga negosyante, timing man nga nagapupaway makaroon, no? Nga mga pangorason. Okay, matapos rong masako man kaina, nga mga inoras kay tagahon. Sa mga katodor, iba ka na nagaduda pilok anay ita makadali. Kapin pa sa mga timprano, pagkaina nagbukas, kwanda kwanda mga pwesto. Sa tagsa nato ang kamaga merkado publiko sa bugos nato ang probinsya Itakyan. Kato na ang mga tricycle drivers, van at jeepney drivers. Ang paday pa sa Gihapon nga nagawarya-warya sa pila kamaga mayor nga daganon. Na itaaton ka naga banwa Itakalibo kamanaman bilog nga probinsya Itakyan. Siyempre mga katodo sa pila no kamaga terminal siya sa ton sa sentro ita banwa Itakalibo. Ang makaroon ka naga mga panyempo no naga pailay-hilay no while nga nagawat ka na ita pasahero. Makaroon ka naga mga pang-orason dong iba naga patagawin ka na ita pago ilabas. Sa pila ka mga karindirya mga katodo ya sa eastern aga western part ko aton nga probinsya daw nga terminal no ita aton ko nga mga pampubliko karaga mga sayakyan daw mga katodo no ya sa to gaga pag ililiba ayo lang ka mo makatodo sa pagpamati no sa aton nga mga drivers una daw nga nagapupaway makaroon karaga mga panyam po daw ya sa to gaga pagpangalagad makaroon edisyon ita aton nga palatuntunan sa to nga mga katodo sa aton nga mga bangog nga monitor man sa tag sa tag sa nanda ka mga panimagay samtang nagapailay ilay kay bago tapos kreta ilabas pero rong iba masako pa no sa pagdigamo nagpreparar ita pag ilabas magaron kapingid no sa mga naulihi kada nagapahao mga katodo pero sa mga awa pa ina nakailabas kamo lang bahala no baga preparar itinyo nga pinagahon magkaron nga unto kay kami man no magatud kinyo maga preparar ita pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag ililiba. Sarang mga katodo nga mga padagay tinyo kung mga mensahe no, kung may pila ka mga balita, impormasyon concern nga gusto ipagabot sa ito nga pagpagayag makaroon ka nga hapon mag-comment ka dyan kamo no, sa ito nga pagililiba pinagi sa amon na Facebook Live sa Facebook page yung Radyo Todo Aklan 88.5 FM kaya ito gito nga pagbasahon no, sa kabilugan ko ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon. Siyempre mga katodo no, hindi lang man pagkalipatan nga i-like, i-share ito nga pagililiba makaroon ka nga adlaw para mas mabu na to no nga mga katodo ro magkapamati maka-update sa pila ka mga balita kapigid daw no, sa mga balita lokal ang aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pagpangalagan. Aga siyempre doon mga katodo no paki-follow doon mo na Facebook page mga katodo para automatic no every time ka may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatar doon Radyo Todo iya sa probinsya Katakyan makabaton ka mo nita notification no agod nga mangin mas updated ka mo sa managa kanabo sa bugos naton nga probinsya Itaaklan. Yani paki-follow paki-like aga paki-share doon nga pag-ililiba sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon.
0: sa kinaangdan manging kaibahan sa Roday karanga pagpangalagad si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia magkaroon karanga hapon. Pagaiban kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang nagka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa kamaga areas of responsibility. Maga sa kita banwa no, itapilag kamaga balita direkta sa taton ng mga municipal police station na sa bugos na taton ng probinsya katakan mga insidente banwa. Agad kaginabo sa bugos na to niya probinsya kung nagataliwan kung nga mga inoras asan di ka lang makatodo no, sa pila ka magirespondian itaton nga mga kapulisan no, kama naman doon pila ka mga balita direktaman sa aton nga munisipyo kay Tabanwa itay kalibo pila sa mga aktibidad no, programa nga ginpatigayon itaton nga LGO kalibo makaroon ka nagadlaw ita Miyerkules no, kay makaroon ka nagabaga panyampo timing man no, nga nagapupaway rato nga maigmangod gani makapamati mga katodo kapigid or may mga transaksyon sa aton nga munisipyo itabanwa nga kalibo. Ya banwa sa toga pagililibas sa toga pagpagayag makaroon edisyon ita aton karanga pagpangalagan araw nga presidente kada banwa ita Bilmuda o Boracay Island Livelihood Motorbike Owner and Drivers Association nagagaom sa gapo na banwa nga magapadayon kung anda ko niya operation ita pagbiyahe ita mga habal-habal una karon sa isla kada ita Boracay matapos kada banwa gagin rebook no or anda ko nga accreditation ita aton karanga sangbi ng bayan kung banwa kada ita Malay kay sandi kada banwa sa pagpabutsag ni Mr. Ray Maming aron presidente banwa itray karang Bilmuda mga katodo una sa isla kada ita Boracay nga sa part nanda mga katodo wa man kabi kada ita problema ever nga may unagi man kada banwa nga i-accredit no nga bag-o karang mga nga asosasyon na particular banwa sa ginapabutsag ato kahapon ni Mr. Ray Maming no sa grupo abi ni Rolly Maming mga katodo kay daya kada banwa based man sana kada pagpabutsag grupo pagpagkasayon agarag apply no mga katodo roday kada nga grupo una sa aton karon nga sangod ang bayan ita banwa kada ita Malay aro ato man kada makatodo nga concern no that's why yakin tratar naton aro day kada nga pila ka mga sentimento nga ginapaabot man no ita roday kada nga mga miyembro makatodo nga nagakahawag gabasi madugaan ita pangabuinan mga katodo ro anton nga mga igmangod particular do mga tumando akong isla kada ita Boracay ang mga kaabi no, kay haoma na willing man no nga makipag-istorya no ronde kraga grupo ako distoryahan makatodo ronde kraga problema no kay sandi kahapon sa pagpabutsag ni Mr. Rimaming makatodo nga may una ka masobra no mga 140 makatodo no kabaga miyembro under sa anakron nga grupo sandi man no sana ko kapagpabutsag makatodo sa ato nga gin patuloy kraga pagkipag-angot kahapon sa presidente akong Boracay Island o Boracay Livelihood Motorbike Owner Drivers Association mga katodo una sa isla ita Boracay. Todo action para sa bayan. Samtang sa piyakamahin, pila pa ka magabalita sa toga pagililiba makarong edisyon ito toga pagwaragwang. Araton ka nga tangalan PNP, nagpadumdum banwa sa publiko. Matapos ka nga katodo naging gamit ng pangayan ni Police Major Jason Mausig. Arong hepe, ita aton ka nga tangalan PNP, ita sangkas kamer. Ang nagpangayo ka nga banwa, itry ka nga load, no? Mga katodo. Kay ginaligarabi nga pagagamito no sa operation ita aton karon nga mga otoridad no, that's why nga ni nga nag-abiso aton karon nga tangalan PNP if ever banwa nga makabaton kamo una itry karaga tawag abi mga mensahe agaraga pakilaga nga si Police Major Jason Mausig ay ipaabot kagi no impormasyon sa aton karon nga mga otoridad na no, mga katodo agod nga makahimo kara ita aksyon no, kay doyon kara banwa scammer kay makarudaya karaga senaryo banwa hindi naman da bag-o no, sa aton karon nga mga igmanghod no kay maabo naman naton nga mga official kada PNP mga katodo nga ginagamit randay ko nga pangagan itry kada pila naton kada mga scammer no mga katodo nga hasta makaron mabudlay sa gihapon nga matrace banwa arunday kada mga nagapamintahan no gamit arunday kada mga pangagan No, kay sayon taman, no, kung ano kabuot, no, si Police Major Jason Mausing, no, that's why nga posible sa bilog bandon sa mga gintanaw, no, itry ka na gagamit ko, anak ko nga pangagan, nga, magpati, ron, nga, imauro, right, kira nga, ah, nagatawag, or nagapadaga, abi, kira itamin sa hing, nagapangayo, to karabanwa, itry ka nga 10,000 nga load, no, mga katodo, no, that's why nga, ginpakamayad aton, kira nga kapulisan, no, particular, do, aton, kira nga tangalan, PNP, ang abisuan banwarong publiko agod nga malikawan nga mabiktima it makarundaya karang nga mudos kumpila aka mga scammer mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabayin, pila pa karaga balita sa ato na pag-ililiba, makaroon karaga udradlaw na mga katodo, yaman sa ato kagapag pangalagad, makaroon karaga mga panyempo. Ginapabot sa Gabanwa, ita ato niya Municipal Treasurer's Office kung LGU Kalibo. Mga katodo, garoday karang delay na no, nga sweldo, ita pila naton ka mga job order employee. Kung LGU Kalibo, Banwa, ginexpektar nga mabato na. Makaroon karaga Domingo Banwa, sandig na no, sa pagpabutsyag ita aton nga tresorero kung Banwa ita Kalibo.
1: Action.

0: sa
1: so kayo mga katodo araw pila ka mga balita no nga toga pagatawat ligo pagatataron sa toga pagpagayag makro nga edisyon ita aton nga pagpangalagan asagi po na padayon ko mga katodo no nga makapadaga ita inyo karon mga mensahe na pila ka mga pagpadamyaw concern nga gusto ipagabot sa toga pagililiba makro nga hapon at aton gidon nga pagatataron no ya sa kabugusan ko aton nga pagwaragwag sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga pagpangalagan
2: may balita may aksyon
1: mga imbuka tari banwa nga mensahe nga gimpadaga sa tong gagapag ililiba makaron ka nga udto adlaw magi nga hapon na may gapag pamati sa tong mga katodo na karon sa isla kra ita Boracay una kaday bro Russell Senyeres na sa Senyeres family una sa kay papangisani sa barangay Yapak Boracay una man kaday pare Romel Kahilig na sa manok-manok proper sa mga taga cargo port una sa tong mga truck driver gidagaoy labas makaron na sa karinderya ni pare Romel now sa cargo port no maigid nga odrad law syempre una kay Pipoy John Paul Argilias sa mataga Unamar na no, una karon sa barangay Manok-Manok
2: action
1: naman kay paring Jerome Madraso no sa may sitio at Ambisaan barangay Manok-Manok Boracay at kay Kapitan Rimon Quinto ang nagapamati no una karon sa isla Creta Boracay sa sitio Kabanbanan no kay Kapitan Rimon Quinto
2: action.
1: May mga hapon na mega pagpamati no kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Good morning kay Agaon Magaron sa Pungso da Germany. O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas sa Nevada. O naman kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen no sa Dubai at kay Madam Chili Temporasa.
2: Action.
1: Nauna karon sa Thailand ang nagapamati man sa ito nga pagpagalagad una kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong no sa ito nga mga kanon OFWs na nga always good no nagamonitor sa ito nga pagwaragwag oy kay paring Lionel Valencia sa mga taga barangay Istansya good afternoon una siyempre kay kagawad Junjun Fernandez no ita barangay Istansya aga una man kay kagawad Hel Reyes no sa Reyes family una karon sa may sitio Kabugakan na barangay Istansya Kalibo Aklan
2: action
1: kay Sir GP Magpusaw happy viewing no sa Magpusaw family ang nagapamati man sa ito nga pagpagalagan una sa kay Mari Angie Romakin nga nagamonitor man makaron arong babayi nga permigid masako asas cutter
2: action.
1: May higing pagpamati kay Mari Angie Romakin kabay pang swertihon ikaw Mare may higing nga hapon siyempre una kay Papang Vernie Ebisate sa barangay Ugsud sa Banwa Carita Bangan no? Pero iya makaronda sa Banwa Carita Kalibo kaibahan si Papang Vini Clarete
2: action.
1: Oy sa mga taga Parkside kay paring Bernie Javier harong gwapo nga bouncer ita Parkside una ka de paring Jiver no? Aga sa ito ng mga waiter una no sa Parkside no ga nagapamati while nagapupaway ka na kay duty naman ni Duna karon nga gabi
2: action.
1: May mga hapon sa itong mga negosyante sa Oyotrong kay nung Woody Navara no, na karon sa Oyotrong Terminal no, sa itong mga negosyante na takar ni Baboy Baka no, kay makaroon ka nagabaga panyempo nagapupahuway man anay ron kay after man kay Inaro Masako mabu ka naga customer ita agahon mga katuduin doon na naman dayo no, sa hapon
2: action.
1: Naman kay nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamse Restaurant
2: action.
1: Naman kay nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan kay Sir Gino Ambito Runggwapo nga principal ita Maria Feliciano de la Cruz Elementary School sa barangay Arcangel sa Banwa Kara ita Balete o naman sa kay paring Unyok ka Junior Relente sa Relente family sa barangay New Buswang kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio family sa Bacausor Kalibo maaid-aid man nga Udro Adlaw o na sa kay tatay Freddy kay paring Geoffrey Gregorio na no ubos na rin mo karoon gabaligya agapritong manok ka namiton bao nagligan to medyo kagagkor imo karoon na kiniwa that's why nga madaog no kapinggi sa ato nga mga istudyante magawas nga manami barato parong presyo
2: action
1: wala ba na sa kay paring
2: mula Lunes hanggang
1: sa incheck sarsa no sa Banwa Karat Libagao maiging nga pagpamati no nagamonitor sa ato nga pag-ililiba siyempre sa maalwan nga mag-asawa no kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja una karon sa barangay Bagto Leso ginagamonitor sa mataga RK or Rockskin Motor Parts au na karon sa poblasyon Leso siyempre sa mataga RK o kay Ukay una karon sa Kulasi Antique maayod-ayod gid nga pag pamati.
2: Action.
1: Sa Team Loyal Italia sa Municipal Police Station ha, kay Police Staff Sergeant Delgado at kay Police Executive Master Sergeant mainit siyempre una kay Ma'am Ibadlit no Master Sergeant Ibadlit na itaatong karagalas sa PNP nga monitor sa akong gwapo nga gumankon si Nana nga monitor sa Tansaka Bite.
2: Action.
1: Happy viewing. Bao opening gali makaroon no ita kwan enter ano parang marami ngampang ita basketball sa Dabas no intertown mga katodo nakaroon ka naga hapon no rung opening no una karoon sa Banwa Karat Nabas o may bagantayan do mga Nabas no manami karang taganawon no kay may una karang mga players no nga magampang sa Banwa Karat Nabas mamba na to nga mga sikat no mga katodo iba dati karang mga PBA player nagagampang man makaroon magkatodo no sa pila kabaga liga no sa area karata NGR aga si Inman no iya sa aton nga pungsod mga katodo kay gin panami gid no italkalde ita Banwa Karat Nabas no kay kali Nabas Mayor James Solanoy para nga matauan ita manami karaga baga tagan awon aro mga Nabas non kay abo naro excited no mga katodo kay Hinaga Rwanda karon nga sambuwa una no sa Banwa Karat Nabas aranday kra nga sikat baga nga basketbolista nga kon makit-an ninyo sa inyo karon nga mga Facebook mga katodo pag makatira baga tay naga-arti-arti baga nga naga-inagi no mga katodo ay makaron gidabantayan gidra no una kara sa Banwa Karat Nabas aranday kra baga players no kay nakit-an naton to si Marvin Hayes no mga katodo ang kaibahan man no sa rekre nga team tawang ko ando ano ra dayarong import ita Banwa Karat Nabas o baga exhibition una una kay Migo Magsualog sa Kapitol nagapamati abilited happy birthday daw sa gamat din kahapon sa kanamiton nga ginataan nga pugita halin sa Banwa ita Burwanga daw na libre ro aton nga ilabas kahapon no abilited happy birthday kay Migo Magsualog siyempre kay Bro Yulio Garbo no sa mataga Global Paint no ag RG Paint mga katodo ya sa Purok 5 sila Serna guna sa Lagin Banwa no sa Numancia mga katodo nagapamati sa Tagana kay Sir Dante ay kay Ma'am Ruth Garbo.
2: Action.
1: O naman ha, sa kay Sir Roger Losero Dagalis na nagamonitor always ha, sa ato kagapagpagayag sa kada udlaw na ito nga pagpangalagan.
2: Action.
1: May 31 minutos banwa nagkataliwan sa oras kada italis 12. Oras mga katodo at odkinyo ito ang more powerful biotic 8-in-1 coffee mix. Your cup of success, healthy guts, healthy life. Gadi daw sa ato niya mga katodo, sa ato niya maigbangod tapinggid no? Sa mga mahilig una magkape. Dapat hindi lang kita basta-basta nga kape. Dapat siguraduhon na ito nga rong kape nga ito nga ginainom. Ayrong kape mga katodo nga may una nga manami nga benepisyo para sa ikamayad itaton nga mga kagawasan. Ginarekomenda ginamo nung pag-inom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Sagya po na sarang ang mabakard ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kung Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblasyon Kalibo, Aklan. No, kay maabo na ito, no, nga mga katodro nagpabutyag, nagpahayag kung ano kay piktibo sa anda nga mga gawas umpisa nga sanday nag-inom it more power. No, kaparas gid ni Auntie Jessie Marte nga suki it more power ang nagapamati gid makaron una sa Marte Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Kalibo. Aton Banwa nga pagpanumbalik no ato nakara nga pagdetalye itato nya magin headlines nga balita duga nga mga mensahe nga gimpabot ato nga mga igmahod balik naton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, Kid. And thank you, Kid, sa atong mga loyal, Kid, ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir o yung sikreto ka, Paul.
14: Uwa ako at sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga kupas ra kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, mare, alagang La Marqueza man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee

0: Ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Todo ang pagkana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalagpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Balik sa Tagapaga, pangalagad sa Tagapag, ililiba may 45 minutos. Banwa nagkataliwan sa oras, ita alas.
2: Todo aksyon.
3: Hoy, happy viewing kay Sir Edgar doon sa Baal sa nag-monitor, no? Mga katodo sa California, no, nagapamatigin sa Tagapagpagalagad. Taman kay Mamita Mercado, no, ang kay Migo Carly Tornia Santiago, una karon sa isla Itburacay, no, sa barangay Manok-Manok.
2: Todo aksyon.
3: Kay Johnny De La Cruz, happy viewing, no. Una man sa kay paring Itik Nabara, no, sa barangay Singay, sa Banwa Karayta Madalang.
2: Todo aksyon.
3: Ang una sa kay puro nga barangay Renato, no, Ama Katoribukan, no, ita barangay Singay, sa Banwa It Madalag, maayad-ayad gid nga pagpamati.
2: Todo aksyon.
3: Kay sempre una kay classmate, no, puro nga barangay Rudy Bansuelo, na una sa Banwa It Madalag, no, nalipat kot ibo karon nga barangay
2: aksyon,
3: no, mga akatodo, no, sa kay punong barangay Rodji Bansuelo, no, nagapamati sa aton nga pag-ililiba mga pinaadlaw ra base ko mangin na ASB member manda ita Banwa kra ita Madalag.
2: Todo aksyon.
3: Grabe maro swerte itawo nga ra, no, mga katodo kay taga Iat Imora sa Dobansa, pero ito mo kapitan, no, sa Banwa It Madalag, no, mga katodo.
2: Todo aksyon.
3: So ilang ta makatodo, no, sa pagataw ito ligwa sa pila ka mga balita ngaton nya pagatrataron macro edition it aton nya pag-ililiba. Unahon ta ni makatodo, no, roday kraga pagpadumdom ita aton karon nga tangalan na PNP. Now, sa publiko, no, especially sa mga taga Banwa kray itatangalan mga katodo, no, nga posible abi, no, mabiktima ita roday kray mga scammer, mga katodo nga ginagamit, no, roray kray nga pangagan ni Police Major Jason Mausig, no, mga katodo, ita aton karon nga tangalan PNP.
2: Todo aksyon.
3: Okay, kung takon mga sa kamagairan, ana, no, mga katodo, ugaling pagpang-scam abi, no, ginggamit ro ray kraga panagan, no, mga katodo, kraga pangayo kra, no, mga katodo, itray kraga kwarta or load, no, mga katodo, sa pila na ton kabaga igbanghod. Although makaranday karabanwa ng mga senaryo ay hindi naman gidrabag o katon, no, galing siyempre kinangan taman banwa nga ipaalinton sa publiko ang kapinggid sa aton ng mga taga Banwa Karita Tangalan, kay masibaga may una ka na banwa nga magpati, no, ang magtaot ana, magpadagat ana, ikwarta or nano karaga pagkabutang banwa, kay ginklaro ron itaton karaga tangalan PNP nga uwa sandara makatodo, no, nagapangayo ngayo abi una, no, kay sandig sa roday karaga pagpabutsyag kay pagagamiton, no, sa ray karaga operation o ayuda, assistance, no, itatoy karaga tanghalan na PNP, no, mga katodo kay, kumbaga, di ba dati, ro, pangagan mat ato yung karaga provincial director, no, ita PNP, ginggamit man, nadumduman taman, so, sa may Banwa kat Leso Anay, no, sa tiyempo ni Police Captain Gilbert Batilas, ginggamit man turo, anak ko niya, pangagan, no, ginaga pangayo man Banwa, itry ka nga kwarta.
2: Todo, aksyon.
3: No, kasi may una sa Gyapon ka na Banwa, no, nga, nabibiktima, no, kapin pa kun uwa ka na Banwa, no, it pagpaalinton sa publiko, no, magapati baga, no, kay sa yun taman, no, nga kung ano ka abuot, no, mga katodo nga hepe si Police Major Jason Mausig at sa bilog doon sa ginggamit, ginagamit itry ka na mga scammer nga nagapati nga madali nanda, no, aingan yung honro andakron nga matawagan or makontak banwa kung gamit aro pangagan itaray ka nga hepe itaaton karon nga tangalan ang municipal police station.
2: Todo aksyon.
3: No, doon ka banwa rung pila ka mga impormasyon mga katodo, no, nga gina paalerto gid, no, aton nga mga kay mahuran, no, mga katodo partikular sa mataga banwa ka tangalan agud nga malikawan naton nga mabiktima kita banwa it makarunday ka nga mood.

0: Kay gin klaro da banwa ita aton nga tangalan PNP na partikular si Police Major Jason Mausig bilang hepe makatudo nga uwa sanda nagapangayo it kwarta load no or nagapajikas mga katudo agrong kabilugan doon ita mga personnel ko tangalan Municipal Police Station paagi abi sa pagtawag no. Sarong dahil ka na gabaga cellphone.
1: Toto, aksyon.
0: Nalangawa kita banwa, bisan nakarehistro na raton ka gabaga SIM card. No, may sagiapon ay may una tagiapon banwa nga. Nagapatagawin ka na banwa, it makaroon dahil ka na gabaga mudos.
1: Toto, aksyon.
0: No, kay isang bilog karoon banwa sa katuyuan, agad nga maaboyd na ito nung makaroon dahil ka na gabaga senaryo nga mabiktima kita una, italay ka na gabaga scammer.
1: Toto, aksyon.
0: So, mga katudo, pero may una sa gyapon nga naga-exister, no, banwa, may kantanan sa ray ka nagapila kabaga senaryo. Mga katodo, kay importante man da nga masayuran, no, it-aton kron nga mga kay mahuran, no, especially sa mga banwa kartangalan kaysa namba na ton, kapin pa magkaroon, no, nga tama kabudlay ro pagpagabuhi, no, it-aton nga mga igbangod, makaroon ka nagatsyempo, tapos iagyan ka pa it makaroon daya ka nagamaga abilidad, do mudos ita aray ka nga mga scammer, mga katodo nga basi sa giyapon, magpati banwa, asalay ka nga mga matawagan, gamit rong pangagan ni Police Major Jason Mausig mga kaabyanan.
1: Aksyon!
0: So kay daya ka na banwa, no? Adong habayon nun, itaton niya mga kaibanghuran niya, wa man ka na banwa, no? It may maloko, or what manugloko, kung wa it may nagapaloko. Ugali ko naman, rong kalipatan, no? Hindi man naton mapaktan abi kay maabo uta banwa nga mga senaryo nga nagkaganabo nga apisar aware na do aton nga magbanghod. Asa pila ka man nagakanabo no sa aton nga palibot like ro day kraga mga scammer. Ro mga budol-budol. Aro mga salisi banwa nga naga panagasa no. Hagos ka dagayaan aware ka na banwa sa magkaroon day kraga mutos. Pero magkatudo sa giyapon may una kra nga nabibiktima. No, napapati mga katodo kay Sandy Galibanwa sa pagpabutsag itapila ka na mga biktima nga na ulihin na rayon na realisar no nga hamaan nga napapati sanda nakatao sanda ka na mga katodo ita rayon ka nga mga kwarta no abang ugani sa manami ka na nga abuladas ko anda ko nga mga baba
1: Toto, aksyon.
0: No, ang tabuhan ka na mga katodo no, nga mga nabibiktima tag ama makauoy man nga ni banwa kapin pa target itry ka nga mga scammer ray ka nga mga manugluko no mga katodo kon amat may mga pamilya no nga may na ospital di ba nagapangayo karon tabulig hay kon amat ay di ba gidapost na daro anda karon nga mga GCash number no sa anda karon nga mga social media account hay nagakalit man dayon no day ka nga mga scammer gano naga intra man una. Now, mga katodo, ginatawagan o dahil ka nga pamilya nga mana ay ako ay mapadagama na ako ita makarap para bulig, no? Nga makagawa rin nyo ka nga pasyente sa ospital. Nga pambayad abi, no? Mga katodo, hasta nga kung nano na rayon, nga kung mabuo na rin atensyon, ita ray ka nga maging biktima.
1: Aksyon!
0: No? Nga inaladaga mga katodo nga sa baylo, mga katodo nga magkabulig, kay perwisyo pa, no? Kay kaguoy na gani, aobrahan pa no ita hindi manami no nga mga bagay mga katodo kay ruray ka nga mga scammer wa sa daraban wa itigal ginapili no mga katodo ara daga kahugan niya porki ikaw uwa-uwa ka no ay hindi ka na pwede nga biktimahon no pagwa sa sanda makatansa makakita nga may una kimong pwedeng buon mga katodo hay anda kagit imo karo nga diskartiyan na para nga mabuo banwaro anda ko nga gusto no mga katodo kay maabu na nga managkaginabu iya sa aton sa province takyan mga katodo nga mga biktima na itry ka nga mga scammer like sa mga pamilya biktima sa hospital or pasyente banwa no mga katodo may mga negosyante no kung naman may una na ka na banwa nga mga igmanghod kita, no? Matandaan pa natin, taglatabo man, iya sa sangka mall, no? Sa kalibo, ang sangka pumuyo, no? Sa isla, kara itabura, kaya nga, to, nga, aware mo, Nao makatodo kay nag-istorya ka na kung una ay mingkuwa man na naging na-entertainerable, no? Kay siyempre hindi naman gid kilaga. Aro ray ka nga tao. Ako galing sa ginming sugar na nga kilaga na naro anak ko nga unga nga tumana nga siman. Nao makatodo ay mingko ito karabanwa, no? Ahabu oro atensyon ita biktima mga katodo hasta nga pahalibot-libot aga kaulihin na panuhan. No, kay may ginbaylo ka na, parang salisiga na magkatodo, no, nga itawag nga, ginbaylo ka na, manay, aywan ko na man nakimura. No, mga katodo, kay kwarta manarong suhod, itry ka na bagay, ibaylo ko mananay sa imong orang akwan. No, ah, mga katodo, kay balikan ko ang ugaling.
1: Todo, aksyon.
0: No, ulihin na maririsar mga katodo, ga, biktima na gali, no, itry ka na grupo, itry ka na salisi. No, pagbuka, itry ka na bag, natukiban nga rong suhod. Ah, puro karapi nilo ang papel mga kaabyanan. That's why tama ka importante banwa nga kita aware gid dapat sa makaronday karaga baga butang. Now kung kinanganon nga hindi taman gid kilaga ron tawo nga istorya kato na hindi gid naton pag entertain ron, no? Now mga katodo nga aton gid abi nga istoryahon una it mabuhay kay mabudlay kara mga katodo nga mabiktima kita, no? I-try karaga baga mudos. Kay bisan siin makaroon banwa, may una kita, no, nga mga scammer, online, mga personal banwa, na mga katodo, nga nagakanabo, bukon niya mang itiya sa aton kalaga probinsya Katakyan. Apisar banwa nga may una na nga nagkagadakpan, mga katodo iya sa aton probinsya, no, nga na-intercepto banwa sa may banwa kat Altawas. Na may nadakpan man iya sa aton sa banwa kara Itakalibo, no, mga katodo, kay sa gayapon, may una ang nag-exister banwa, no? Kay grupo manabi, kay mamba na to, niya mga organisado, mansandara nga mga grupo. Ang raya na takara banwa, ro andaya ko nga trabaho, daya ro andaya ko nga aubrang pangitanan. Arong pagpamintahan sa aton kong mga igbanghod. No, kay makaluoy ka na mga katodo, ro andaya ko nga mga biktima. No, itrunday ka nga mga scammer. That's why, dapat mga katodo, hindi kita magpadagadaga. Kapingid, no, kung nakakabaton kita, it mga tawag, sa aton yung mga cellphone, nga nagapakilagang, mana si Jason Pilayura, no, ang mga pangayura yun, itry ka nga kwarta, no, mga katodo, kay mamudlay, no, nga kita mabiktima. Kaysa yung manimuro ni sa imo ko rin nga contact, kung waman nakasave una arong numero.
1: Aksyon.
0: No? At ako nga niyo, kung may nagatawag ka ako nga cellphone, no? Kapin pa ko nga nakasave, wako ginasabta. Kaya mo ka itong Reggie, aman, ay eh, nagapanimbang ikaw, kay basi ko nagapanukot na sa imo ko nga utang. Ay, dapat hindi mo ginpagsabton, no? Kung wag nakaregister sa imo ko nga cellphone dong numero. Ah, okay, ina, agaho, no? May pilambilog ro na tinawag, iya, wako ginasabta, no? At kabaga numero, no, mga katodo, kay ko naman, nagligad, may nabasahan ako, may nag-message gali kakon, no, sa akon karoon nga account, o galing sa spam, imaw nag-add to, baga, no, mga katodo, kibot akon nga, ikaw mana, si Reynald Banjola, kay may imo mana dapat, no, nga isettle, nga problema, nga kung hindi mo ra, ma-settle, hey, may una ikaw nga nagakaigo nga pwede nga pagpangatubango.
1: Totoo.
0: Natubot kita. Matuwa man kita makon ita inutangan. Tapos may mga panukot na makon nga ra, no? O galing pag bukad na, pag biyuta, kung anay karoon nga account mga katodo, ay mga fake account gali banwa.
1: Totoo.
0: Agaw ko, ako ang nakaagi. Karoon kay kaabo man gali nato nga mga igmangod. Nga pamaagi baga banwa, no? Nga para nga i set up, no? Aro anda ko nga mangin biktima, pangayuan da yun ita kwarta, o galing nang isaga manimaw, kay ako mando anda ko gipadat binsahe, kay wa manimaw it mabuo ka kon nga kwarta. No? Uyang imot anda ko nga gaway, kung mag-istorya ka kon, pero awa gini mo't ipala ang mga katodo, saray ka nga mga scammer makaroon, nga bisan si Inlam Banwa, nagapamintaha, sa aton nga mga igmanghod, mga kaabyanan.
1: Todo, aksyon.
0: Nga ni Raton ka makapulisan, bukod niya mga itatagagat ng halan PNP. Raton ka nga Crime Police Provincial Office, mga katodo, tanan man nga mga municipal police station naton. No, kay papano banwa, nag-aubra sandara, itry ka nga mga pagpadumdum, no? akong paano naton nga malikawan, mga katodo nga, mabiktima kita, itray kay mga scammer, budol-budol, na sa lisi mga katodo, ruanton ko nga mga igmangod, do, iya sa aton karaga probinsya. May ganyan makaroon, dahil karaga uli, karaga maginadlaw, no, mga katodo ay, aming kuwa kita hagus, no, nakakamati nga may una pakarabanwa nga mga nabibiktima, no, dahil lagi karanong latest, na mga katodo ro, paggamit sa pangagan, ni Police Major Jason Mausig, ita aton karon nga tangalan, PNP, mga kaabyanan. Kay doon karabanwa, ano rong pila ka mga impormasyon, mga katodo nga aton, gusto taman ipaabot, no, sa aton nga mga pumuyo, kay siyempre, doon iba na aton nga may mangod, kapinggit sa mga nabukid gabahin, na itray karabanwa itatangalan, doon uwakat access, no, sa mga social media, mga katodo, ay wa pa sa dark idea banwa, that's why nga gin paalinto naton sa publiko agod nga masayuran banwa it aton nga mga kaigmanghuran agod nga marikawan man nga mabiktima mga katodo ita makarunday karaga mudos na particular runday karaga mga scammer nga mga panagasa na naman ag posible nga kung hindi naton maabisuhan roaton nga mga pumuyo ay posible no nga mabiktima mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: Todo yung karabanwan. Rung napila ka mga informasyon nga ginpaabot ka to, no? Ita aton ka mga tangalan na PNP. Buligan ta. Na nga maipaabot, no? Sa kadagayaan. Na mo ko niya mang ito na sa banwa katangalan. Kay pwede man da banwa manabu. Bisan si Inman. O, bisan bukon pa ita official ta PNP. Rung pagagamiton ka nga pangagan. Na mga katodo ay basta naga himugid itamawa karita sayod, no? Nagapamintahagid sa anak ko nga ba isig kapariyo, kumaga dahil na roanda ko nga trabaho, mudos banwa, kay hindi ka na nagasalig, no? Ita anda karon nga pala, pangabuinaan.
1: Todo, aksyon.
0: Kumaga sa daragin training sa darabanwa sa makarondaya, karaga mga abilidad, no? Kung paano ka na makatodo, maka biktima, no? Kung anda karon nga maskam, na mapangayuan ita kung nano karaga butang mga katodo kapinggid makaroon karaga mga panyempo.
1: Aksyon.
0: Sino sunog? Saan banda ang sunog sir? Any updates from your station?
1: Aksyon.
0: Wag idea kay ako nagaprograma no? Kay MG Ignacio or Daniel pero may nag-message siya ton ang sa area ita barangay Mubo no sa Kalibo. May una no sunog do no? Kay may mga naga-inquiry ka to nagapangutan na kung si Inorong sunog no may may message si Katodon Judel no sa barangay Mubo no may sunog no makaroon karaga mga panyempo. Salamat sa impormasyon no? Kay Ma'am Lornes sa Tabay at kay MG Ignacio or Daniel no sa area no ita barangay Mubo rong sunog siguro na bati ananda no nga nagagawa rong fire truck no kay makaronabi no nga baga panyempo pag once sunog raton nga pag istoryahan ay may kugmat na raton tra nga mga kay manghuran agday kay may nadlaw sunod-sunod no mga sunog nga nagkaginabo iya sa aton kay probinsya takan naligan to sa Balete tugbang man turong panibagay.
1: Aksyon.
0: Now, may sa area man kay Tamagato, sa isla kra ita Boracay. Now, mga katodo aga iba pagid nga area no sa may part ita Banwa kra ita Banga. May ito man sa Banwa kra ita Tabas nagligan.
1: Todo.
0: So, no, pero mga nagakanabo ko amat no gabaga insidente nga hindi naton mapaktan nga. No? Mga katodo, that's why tama kay importante sa anuman kra gabagay nga kita no mangin alerto no likawan kumbaga pwede man siguro ra malikawan no kung kita ay gina siguro na ton yung antes naton ay wanan do aton kung mga panimagay
1: aksyon
0: no mga katodo dapat wagi kita kat na ay wanan una nga mga baga sa aton nga mga dagapukan
1: aksyon
0: no, nakakatastro kanan naton yung mga appliances nga nakasaksak sa saksakan
1: aksyon
0: no mga katodo kay mabudlay no nga kita masunugan. No, katodo, sir, sa Mubo, Kunuro Sunog. Thank you, Gid, no, kay Sir Roger Lucero Nagales, no, mga katodo, no, sa pagpabot ita informasyon. May mga pagpamati kay Rosel Digan, no, nga nag-monitor sa aton nga pagpangalagad.
1: gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: May 4 minutos banwa nakataliwan sa oras ita alauna no sa tuga pagililiba magkaroon ka nga hapon no sa tuga pagpanumbalik no dong report ani katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tonyo munisipyo ita banwa kay Takalibo agdugang pagabaga mensahe no aton dong nga pagabalikan sa aton nga pagpangalagad.
1: Aksyon.
0: Pagkatapos sumabak relax Gold Eagle Beer. Magabalik kita magkatudo pagkatapos ay dugang pang mga pahanomdom.
1: Todo aksyon.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Kape ng lakas, kape ng buhay sa bawat higop. Tagumpay ang sabay.
6: More Power Probiotic Coffee Mix, your cup of success.
7: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
8: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
9: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
10: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
9: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
11: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
12: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
11: Okay.
12: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
11: So, tinake ko niyo yan?
12: Ang, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
11: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
12: Siguro mga 1.5 months.
11: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
12: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
11: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
12: Senator Inahe.
11: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
12: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
1: Sampong Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu.
14: Isa ka teacher.
13: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 by GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
17: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abir yung sikreto ka kon.
18: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
19: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
18: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
20: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
21: Kasi Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
20: 48. Kayo po umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
21: Yes po. Nakailan ko hanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
20: Opo, tapos?
21: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
20: Wow.
21: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng gusto ko para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
20: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Aksyon.
14: Balik sa tagapagpangalaga sa tagapagililiba, may 13 minutos banwa nagkataliwan sa oras kara ita alauna.
0: Todo Aksyon.
14: Sa diya po na, padahal ka mo nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola. Na iya sa ito gagapag-ililiba, makaraga odto adlaw sa aton nga pagpangalagad.
0: Aksyon!
14: Talagin daw kayo gina-check na ito makaroon, no, rung linya ito aton karoon nga mga Todo reporters, no, sa area Kaita Barangay Mubo, no, sa Banua Karaita Kalibo, no, sa natapu nga rang asunog.
0: Aksyon!
14: Ito si Sir Jason, no, nag-responde kay Basikon Imo lang karama report anay.
0: Todo Aksyon.
14: No, yes, sa to gagapag-ililiba, no, sa to gagapag-pangalagad, no, kay may mga nagpabot no, itamin sa ikaton, no, nagpagutan na, no, sa it updates, no, nagpagkait updates, magkatodo, sa rekaragasunog, no, nga natabo, no, magaroon una sa may barangay Mubo, sa Banua Karaita Kalibo sa aton na pag-ililiba.
0: Todo Aksyon.
14: May ganyan nga po namin nga pagpamati, no, sa station drug enforcement team, no, mga katodo, ita aton nga Malay PNP. Una karon sa isla Itaburacay, no, kaday Master Sergeant Tate Di Dalisay. Una no sa isla Itaburacay kaday Police Officer Baklas, no, kay Police Officer Balaguer, no, aga sa bilog, no, nga team ita Station Drug Enforcement kuwanton nga Malay Municipal Police Station, no, sa isla Itaburacay.
0: Aksyon.
14: Oh, yarong mga todo sa ito gagapag-ililiba, no, sa gamat sa pagtutok, sa ito gagapag-pagalagad, makarograga edisyon, ita Anton nga palatuntunan.
0: Aksyon.
14: May mga hapon, ha, kay Sir Hamilton Cabales, no, sa barangay Nubuswang, no, gasakon niya mga si Manua, una sa Manua Katnabas, kay former SB member, Longlong Di Asis, no, nga nagapamati sa barangay Hibon.
0: Todo Aksyon.
14: Sa Banua Katnabas, una kay Checkboy Jandel Margaring Galaw.
0: Aksyon.
14: Hoy, sa ito na nga mga miyembro, no, ita Philippine Coast Guard nga nagkabase, no, sa barangay Binaswerte, no, sa Banua Karaitnabas, nga nagapamati, no, sa ito nga pag-ililiba, una kay Sir Vargas.
0: Todo Aksyon.
14: No, aga sa bilog, no, nga team ita Coast Guard Nabas, no, nga nag-monitor. Iya sa ito gagapag-ililiba, magkaroon ka nga hapon. At siyempre, una sa kay Toljo, Luis Alamis.
0: Todo Aksyon.
14: Na una sa Vice Mayor's Aksyon. Office, no? Ay taban wakit na bas na sa opisina ni Vice Mayor Stephen Bolivar. Ganaga monitor sa Anton nga pag-ililiba.
0: Todo Aksyon.
14: No, maayday gikaraga utad lang, no? Aga may gig pagpamati, no? Sa Anton nga mga katodo, ganaga monitor. Sa Anton nga pagwaragwag, magkaroon ka nga hapon. Mga kaabyanan, una no sa Banua Itnabas kay atong oreta, no, kambal, no, una sa poblasyon Nabas, nagapamati man, no, iya sa ato karaga pagwaragwag, magkaroon karaga kahapon na nun.
0: Aga
14: siyempre, no, sa ato ng mga drivers, no, ita una karon sa GM's terminal, no, karaga monitor, no, sa ato nga pag-ililiba, una kanday part dupong, no, nagapamati, siyempre, rungga po nga dispatcher, no, kay Part Barok Distura, aguna kay Nong Janing, no, may nga pagpamati, siyempre, una kay Tunet Alayon, may nga Udradlaw, ano naman kay Nong Boy Cheryl De La Cruz, no, rong dispatcher, no, ito van nga biyahe Kalibo Altabas vice versa. Nagamonitor, samtang nagapupatungka, no, magkaroon ka nagamagapanyempo, una karon sa terminal, no, sa barangay istansya, Kalibo mga kaabyanan.
0: Aksyon!
14: So yan sa itong pag-ililiba, no, sa itong gagapag-pangalagad, while nga ginahuwat-huwat natin, doon koneksyon, no, sa area, no, ita barangay Mubo, no, mga katodo, no, para pag-basyada, no, itry ka nagapila ka mga impormasyon, no, mga katodo, may kantanan sa nagguntad ang sunog, una sa barangay Mubo, Kalibo. O, ginapaisayo, ginanagali, ang rung cellphone, no, nga nawigit, no, mga katodo, iya karon sa Banua Karaita Kalibo, no, kay may ginpalaga katon nga mensahe, no, rung cellphone, no, ano ra, Redmi Note 13, black with case, nga color pink, nga may sticker, nga dinosaur, aro, tagana, ay si Crystal May Ritarino, nagsakay sa tricycle halin sa Auckland State University, no, ag nagpanaog una karon sa unahan ita Gaisano Grand, no, mga katodo, kay wagid mapanuhan aro ray krang sinakyan no nga tricycle no mga katodo no so sa tricycle no nga sinakyan no ni Crystal May Ritarino mga katodo ha aywan no or nawiget ro anak ro nga cellphone no mga katodo ay kun may una karo nga nakapugot or nakakita mga katodo hay magkontak no sa ray krang numero ang 0935-918-4976 Oman 0935-918-4976 no kay importante ra no nga cellphone cellphone ita estudyante no kay Crystal May Ritarino no paliog lang no basi ko na napanuan ninyo no or may nakapo basi bagawa napanuan itry kada driver no nga may nahuwag no nga cellphone todo, or kung sige no nawigit o day kaga cellphone mga katodo ay pwede man no pakibalik iya sa istasyon itradyo todo or magtawag no sa numero 0935-918-4976
3: Todo Aksyon
14: Yan yeah, sa itong kagapagi liliban no sa itong kapagpangalaga check na itong linya ni katodong June Cabicilia na no, sa pinakamaga impormasyon no nga igabasyada sa ito gagapagpangalagad na no, direkta una sa area ita barangay Mubo Kalibo
3: Aksyon
14: no, para nga mabuna ito no rung pinakamaga impormasyon na no karabanwar nagkaginabo na rason itry ka pagkasunog no itry ka nga bagay una sa barangay Mubo mga katodo kay ito no si katodong John Cabicilia kay Sandig siya nagkagipanaga katon na picture no hay sibintado man no nga bagay no mga katodo rong pinaka first floor no nga makita naton no mga katodo dalang gid kay gina-activate naton dong linya ni katodong John Cabicilia
3: Aksyon
14: may gani wag tigo bat si katodong John maka dali-dali motor adto sa barangay Mubo
3: Aksyon
14: yaro sa tagal ka pag ililiba mga katodo para sa impormasyon no itaton yung mga igbangod na no, mga katodo nagapagutanan no update sa rekaraga sunog mga katodo nagyuntad makoro karaga untad daw gina-activate tarong linya ni katodong John Cabicilia
3: Aksyon
14: Dragin no kay ginadayal ito karaga technical partner no parang igabasyada ka to no mga katodo rong pinagkabaga impormasyon mga katodo sa rekarang sunog una sa barangay Mubo Kalibo standby.
3: Radyo Todo live report report.
14: Sa line number 1 Katodong John with the report please come in.
4: Sino kayo pre? Ha? Sigurado kayo. Hospital? Ha? Hospital.
14: Katodong John?
4: Check.
14: Proceed Katodong John.
4: No.
14: Proceed Katodong John. Go ahead. Wa si remote monitor partner no dalagi da kay Maja wagid no ita monitor si Katodong John
3: Aksyon
14: dali da balik Katodong John nagkaroon nga linya go ahead Katodong John Katodong John wagid partner no wagid naga sabat wa siguro mo ita monitor
3: Aksyon
14: no si Katodong John Cabicilia no una karon sa area ita barangay Mubo No, ya yes, aton sa banwa kara ita kalibo no kay may sunog gara no nga natabo una no mga katodo pero kita aton niya sa anak ro gagin padaga no nga picture ay mingkuwa na gid man no ita kagayo aro ray krang bagay no mga katodo lang gid lang kay balikan nato andong linya ni katodong June no agod nga matawan kita ita mga impormasyon may kantanan no sa ray krang sunog una sa Rasambit nga barangay.
3: Aksyon.
14: No kay madasing man og nagka-responder aton kag Bureau of Fire Protection na Kalibo na no, agod nga maapula no runday karang kagayo no sa nagakasulog dong bagay no makaron karang baga panyempo kay makaron abi no magwas nga nagatagi ti rong sila kay mabaspog ba banwarong nga dupoy-dupoy kara ita hangin.
3: Todo. Aksyon.
14: Balikan tarong linya ni Katodong John sa line number 1 Katodong John pasok.
22: Katodo nga Rinald no, iya kita mismo makaron sa area no kun siya naguntad ro nga sang kasunog no sa sangka panimalay katodo nga Rinald no. Gani hay nagresponder ya baya mga siguro. Nagresponder ya ato mga taga Bureau of Fire Protection ro aton nga kakag no eta aton barangay poblasyon halos kanan halos nga mga fire volunteer katodo nga Rinald nagadtor ya no. Mm-hmm. Nga balay hay midray eta kwandra nang si Dayong siguro kwanra nakahalo black kanya nakatulong rin ako sa yung dagdur ha. Do paragana kara katulong rin ako dahil mga ni si TD Cardinalis no aga suno sa ato nakalistorya rin ara na rin karang mga pamilya ay dahil patay sindik iwag na itato niya akil ko ay siguro nagkwanta nagsurkata nagdaunta nagkwanta dahil anam lang tiya kung habi rin karang istar ang sabi ng mga pamilya no medyo daywal tag istar na babawal tang buhay Rinald no suno matasara to ay nagkaspark na kunuraya nga niya ita kurintis at okay na kundi nagbrand out kayo na nga to haya siguro ay nag-ano ta harta na tabo ta na sunog ta ng buhay nga ro damage matakara katulong Rinald no dahil ang grado ra abot matakara sa second floor nag-abot sa second floor kalayo no yung abo-abo mabuhay-buhay sabi ro nakarist
14: oh may gani katulong John may gani ay simentado ro rekrega bagay no pero kung mga siguro kung mga kahoy imora like, basi ko natupok timora
22: ay tugdang talaga rin mo katulong Rinald dahil ro aton yung mga taga Bureau of Fire Protection aton ro aton yung mga fire truck ay hindi kaagi katulong Rinald dina sa may atong tulay it mamubo no
14: ay hindi kaigo
22: sandarya sa may barangay laging banwa no naglibot sandarya sa may barangay laging banwa palik ko rikara dahil di karata sanda nag-agi no haya kung mag-agi abiro atong mga fire truck sa tulay medyo lang katulong Rinald no? May isot abiro atong nga kwan agar mabugat ra atong nga fire tubi ra nag-respondi sandarya ngani ay halos nagsunod man ngani kita no sa pag-responder ya aga hakita nato nagdikaragin pagkabuliganan ra no aro aton riya nga kakag itaton nga
14: ba bali naga umpisa ron kagayo ka tudong John una sa suod sa first floor kada kada suod di bagay
22: oo ka di kada tama ano kita kada kada katulong Rinald no sa aton nga taga Bureau of Protection no sanang pamilya katulong Rinald no
14: oy ikaw lang ipisa-pisa ka tudong John para dire-diretso
22: sige katulong Rinald no mangutana kita. Oh, rosunog gara ranang ngaman. Rosunog ma'am sinagalin sa first floor o second floor. Sa first floor katulong Rinald ro una nga sunog. Pero sa imo kita mang manaseran kay rosunog ay sanhi kita turintira. Tapos nag-brand out kayo na, no?
5: Nagpago habis na sa
22: buhay. Pilang bilog siya na, ma'am, nag-restart kayo sa inyong buhay nga, sa buhay ninyo?
5: Ang manghod ba lang, ang manghod nga, daywa, ag sinanay si tatay, ag ako.
22: Ah, sinanay si tatay mo. Pamilya, no? Cardinalis ka, ma'am. Nga ni ay first floor to nag-umpisa tayo paadto sa ibabaw oh. Ay naka ano mga nasalbar mata ninyo ma'am ro iba ninyo mga gamit ng gamit kay ay video takita nato nabi ma'am sa ibabaw sa second floor do sunog ma'am
5: oh ani wag sikot kita sa babaw
22: kita kay sa babaw ano maboy-boy abi ma'am naglibot pa kay bro fire truck nato yan ino mga oras ninyo na siren na sunog ito yung buwan
5: mga 12 gid kami nagbot ya
22: 12 nagakalayo ka
5: raya pa nga portion ng kwarto.
22: Di ka pa sa piyak sa kwarto. Sa kwarto tagli niya sa first floor do yang nang pisar sunog. Kasi mo ma kwarto si mo magwang no. Kani ano ganin mo ma'am ang pangalan ma'am?
5: Isa.
22: Si Isa. Garden. Okay. Bautista. Cardinalis Bautista. Oo. Kani inyo nga dinanay ni mga bayra mo. Kasus mga amigo to man abitan na halos mga cardinalis nga no. Isa sa mga barangay mo buka to do nga Rinald do. Kani ay ma'am di ko to si Babaw ma'am pupalibong kita to si Babaw. Ugos kita kuno katulungan rin. Di abe kita katulungan rin makasaka. Gimutan ka ng unit line, no?
14: Oo.
22: Ita yellow line ro aton nga kwan ita taga Bureau of Fire Protection. Pero under investigation pa. Katulungan rin. Nagkuna no, gidrosan ni ita raya sunog, no? Nga nataburya. Pero sa aton pamilya, sa inisyal naton nga napag-alistorya, nag-emotional man yan ni Rosambilog nga igmanghod, no? Sambilog katagaanat buhay nga raga. Kung si Ina, first floor nag-umpisa ro sunog sa sangka kwarto kuno kanang maguwang. Nga kung si Ina, hiranda ginadudahan, raya nga rapag. Inano ita brand out kaya katong Rinald at medyo nag-circuit siguro rin na karangalin niya nga ni haya katutunuan no formula at ako no ikara sa sana nga kwarto nga to inapatro kayo no aga simpre nagka mga alas 12 kuno pong rason nagpanawag nagtawag gundin sa data bulig no sa atong nga taga Bureau of Fire Protection dato nga ni katong Rinald nga medyo malayo-layo pagilibutan ka atong nga taga Bureau of Fire Protection dahil hindi kaagi sa tulay no pag abot ka katong Rinald ay ito takunur kayo sa ibabaw sa second floor ta nga ni anda nga bilog to nga second floor nga inabot ikayo ay alos totally burn nga katong Rinald daanal tang mga siding at mga simento nga ra dahil ataro na binlan katong Rinald no nga nasunog siyempre di ba tama sunog ra yung mga simento nga ra pero anda tang mga kahoy nga manakaano ro na mga kabitan na andang mga isami alos tanan yung mga dingding nga ra nga nakasalit materials ay ubos kita katong Rinald it asunog no may andam tang nahakot nga ni ro pilang bilog lang ra nahakot kira no mga box ra nang nga isudan ni chambong siguro nang ra aga pilang bilog at katulong Rinald, handa ka nga nagwa sa andang panimalay, no? Mabalwal ba? Tara, si Kumpro, tabi rin, tag-anak ka rin mga kardinalis, no? Nga ni, ay, kususunok sa anang atong unga, ni Taitidi Cardinalis ay sa bilog ko nga si Conflor ay ubos kita ko natutunog sa ibabaw katunulin dahil magbahol gitar bing nagbahol kayo dahil waagi abik abot ratong mga taga Bureau of Fire Protection na budugang na buhay-buhayan ka na simpre magkontak pa sandar ko mapadto pareha sa tabok ita mubo ani doon yung katunulin nga medyo simpre bago na fire out ray nga kalayo ray sunog ay abo o takatunulin na damage ito sa ibabaw no abo tara nasunog ito sa ibabaw nga porsyon ka ng bahay nga isunog sana nga unga nga ra ay randa nga second floor ito si Mabaw totally burn kita no ang imo man dikara sa si first floor katulong nila so iya gabi kita to tanaw nato niya ay abog nga sunog no mga bangko halos anda tanan itong igapat no mga anda tong mga kama ubo sunog katulong nila no at kita bin natong riyaw to totally burn gid no randa nga tong kwarto nga ginhali na sunog no ubo si katulong nila ito sunog no nga mga script mga wiring mga kon lang ra mga kon ita kama nga ra binlan anang bakal ba nga ra nga umpok-umpok nga anang spring ha duyon nga kwa na ano gid sunog ito sa sud no aga duyon ka tong Ronaldo nagakanabo ri ano aga sa makaron medyo naga emotional gid ani ra nang pamilya nga ra ni TTD Cardinalis no nga konsin hay sunog anang nga panilay umpisa alas 12 it day nga nga true ablaw katulong rinad pag hindi pa man akong katulad mas sure kung ano ginawa dahil yung sunog no? Dahil ginibistigan patato nga taga Bureau of Fire Protection ay so pero sa sunog lata sa pamilya sa andalatang na siren ni Karabi naga iya nagalistar ni Karanang Maguwang aga magbanghod na aga tatay sinaray na ay pag binrun out nga to dato tana nga pagbalik si Rutiwa gagagulpir ang sumudro kuryente ay basi ko naga ano ta naga lunay ta siguro kung ano man runa ro naga ano sa anda nga rariya nga panimalay katulungan rin ag so para sa mga malinulino man ag kwan yun man fire out yun waon man ito nasa si Babaw to pila ka mga fire truck ro naga buligan niya katulungan rin ag nga maapula rin nga sunog no may tristiris patangan nila o iba rin ang gamit nga ni alin sa second floor nga to ay anda may ato kita itong andal nga gin guyod siguro ya panto sa may tiris nanda nga wamatahan nga ni abot ito kayo no? Pero ito sa sunod ay halos tanan patira ng kisami no kami ka nabay no ubus ito ita kwan arani sana nga nga dikarang kisami sa pinakagawa nga porsyon ay nakuha nyo tangan ni katong Rinald no nabakbak ko tao nag kwan nyo ta kaluspak ko tayo mo nakalugda kakahulog no dahil siguro siyempre wat ginakabitan dito kahoy abi karana karanga yung siling haya nasunog ay siyempre rana karanga mga anak karang mga dan mga town spout na nangara ay nagkalahulog uta katulungan Reynald pero ro kabilugan nga building ina matagyapo no dahil simentado matay mo halos uta na nasunog ra katulungan Reynald hayro mga light materials mga gamit rito nga madali masunog mga dingding o ano runa nga mga kwan ay ubos at sunog katulungan Reynald no ro gilang ra ginapaandar yagin pa agwa nga ra nga pilang bilog ilang ra andang na pagwa ay doon ilang ra andang hasalbar ya sa sunod ita andang mga panimalay katulunga
14: okay Rinald. Sige go ahead Katon John proceed
22: so para sa karong Katon Rinald matatawa yun no, inimbestigan na inakaton taga Bureau of Fire Protection sa sunod no ruan nga mga investigador para maimbestigan gid kun ano grusan ni ita sunog ra masayran gid natong no? Matapos ita investigador ya mandaton taga Kalibo Pinte ruaton niya taga MD RR Mot Banat Kalibo ya mano kompleto no rukakag nato no agro aptag no nagarespondi man sandar ya iya sa sunog nga katulungan nila yung buligan na nara aga mapula raya nga sunog katulungan so para sa makaroon matutaway nga fire out yung man dusunog iya sa sangkap panimalay ni Sir TD Cardinal siya sa may barangay Mubo sige po para sa
14: todo action
22: ako man si katulungan John Kabisili Radio Todo kaibigan mo
6: Radio Todo Live Report
14: ang magiging salamat sa report ni Katodong June na Kabisilya no agaro investigation karon itatuan niya Kalibo Fire Station Bantayan sa Pilagkabagadyusin Public Affairs Program it Radio

0: Kaparong kita bantu at siyempo sa toga pagililibas sa toga pagpangalaga. Doro pila ka mga balita gawa ta matatar nawa ta magabot sa toga pagililibas makaroga hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo Todo Aklan. Partner nato sa technical science si Katodong Rigi Plancio. Ayos tala di ka nato toga pagililibas. Ako mandi ng Katodo naging ka-action makaroga hapon. Si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
8: Patata Navara. Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Konfiyansa sumabis na kasudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At

sa San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsyasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound
1: kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Ay, mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay pwede tayo yun, wala akong mag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw pada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo-lo-lo-lo. Okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: TDX 500.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na,
6: lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Mag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.

0: Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Sundown Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! TDX 500!
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Ang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Landanday.
7: Kuya Tatay
6: Mendoro. Ito'y nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nagkita ko ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
7: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
7: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
7: Ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee. Kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee. Maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan application. Loan applications, safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Po,
3: saan po kami nagpo-coffee
2: ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning, at saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama,
2: marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bacau Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat
4: Patatak Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang yung UTI. Tapos yung parang

0: 98.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
1: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calibo, Aklan.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kagglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, saan po kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, kaya tama.
10: Kaya maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Villacruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, nag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom ito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematalo items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa Kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ano po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee.

0: Raya ay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banua East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, suwabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Quarry 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw.
0: For longer life.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Southon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Southon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Sinuma na, Ginebra na,
10: Jeans na lalo, promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Selyo Ocal
10: ng Ginebra products.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet test. Shally na!
11: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isi ha.
13: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
15: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
14: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.

0: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
1: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
0: Ang sikreto ng kutis na blooming.
1: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintal. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
0: May karamdaman ka ba?
2: Ay naku, kung meron, mahirap yan.
0: Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon,
2: dapat pasiguro ka.
0: Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman.
1: Tulad ng mangosteen,
0: turmeric,
1: Korean ginseng,
0: espirulina,
1: moringa,
0: buwa mera,
1: guava,
0: rose hip,
1: at sodium ascorbate
0: na mataas sa vitamin C.
1: Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit.
0: Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso.
1: Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat.
0: Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa.
1: Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman.
0: Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
3: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan,
4: testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman.
5: Kasama din ang batian,
6: minsan may kulitan,
5: at kung minsan may kantahan.
4: Layunin kayo po ay gabayan
5: at samahan
4: upang mapagtagumpayan
5: ang inyo po namang karamdaman.
4: Walang bibitaw,
5: sama-sama tayo,
4: walang iwan.
5: Halin at ating pakinggan
4: ang programa
5: Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba
1: gaya ng spirulina,
0: agaricus mushroom,
1: Korean ginseng,
0: stevia, at iba pa.
1: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
0: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
1: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
0: Tumutulong ma-dissolves
1: ang mga tumor gaya ng myoma.
0: Tumutulong mapababa ang risk
1: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
0: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
1: sa mga tinatamaan ng arthritis.
0: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
1: gaya ng psoriasis.
0: Tumutulong din na makontrol
1: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
0: Hepa A,
1: Hepa B,
0: pati na ang fatty liver.
1: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
0: Tumutulong din
1: magpababa ng timbang
0: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
1: Dito sa atin sa Quezon,
0: mabibili na
1: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
0: sa mga butika,
1: pharmacy,
0: drugstores,
1: tindahan,
0: at mga grocery stores.
1: Basta't laging tatandaan,
0: R-I-S-E.
1: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nasa kulay dilaw na karton.
1: Ugaliin din
0: ang pakikinig ng programa
1: Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama. Pabigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Apo. Si Perla po ng Balanga, Kuya Boy.
0: Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Apo. Nanay Perla, ilang taon na po kayo?
1: 64 na po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, okay. Nanay Perla?
1: Opo, matagal na po. 1 year na po mahigit.
0: 1 year nang mahigit, opo. Nanay Perla, marami po sa atin na mga kababayan po natin na ngayon pa lang po nakikinig sa ating programa. Nanay, okay. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami ng mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Marami pong nagbago sa aking katawan. Tulad po nga po na isang survivor stroke po. Una po yung paghilo ko nawala, yung paghila na ang katawan nawala po. Mm-hmm. At saka po yung pagdudumi ko po na dating 1 week na hindi pa nagdudumi, ngayon po halos araw-araw po. Mm-hmm. At saka po gumanda po yung katawan ko. Mm-hmm. Dati po kasi payat ako, ngayon po medyo mataba na po. Mm-hmm. At saka po marami na po akong pinagsabihan na nagpapasalamat po sila dahil yung isa pong pinagsabihan ko po is nawala yung kanyang acidic.
0: Mm-hmm.
1: Tapos po, opo, tapos po yung iba naman po, maganda rin sa katawan nila. Malaking pagbabago sa kanilang katawan dahil po lagi silang umiinom na po ngayon mula po nung sinabihan ko po sila.
0: Mm-hmm. So marami na po kayo, marami na rin po kayo natutulungan, nanay, na mga kababayan po natin na umiinom na rin po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Opo, tsaka isa rin po yung kapatid ko. Yung kapatid ko pong Tagalimay.
0: Mm-hmm.
1: I-encourage ko po siya. Ngayon po, umiinom na rin po siya. Talagang maganda rin po sa katawan.
0: Tama po yun. Malaki po yung naitulong ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan dahil po doon sa tuloy-tuloy na pag-inom po nito, nanay, di ba? Sa marami pong mga... kumbaga mga kababayan po natin ang naghahanap po naman ng kasagutan dun sa kanila po naman mga problema sa kalusugan. Alam niyo po, nanay, sa dami po naman ng mga nagtitext po naman sa atin, nagpapaabot na kanila po naman mga problema sa kalusugan. Naano tayo, nanay, medyo, di ba, parang naaantig ang puso na, ng inyong lingkod. Kasi, di ba, napakarami po sa atin po pala na mga kababayan po natin na nakakaranas po ng gaya po sa inyo ng stroke na hindi na po naapektuhan yung kanilang paglakad, yung kanilang pagpananalita, yung pagtatrabaho, yung pamumuhay, apektado po pala lahat. Nalalaman po, nalalaman natin, nanay, di ba, na di ba, pag meron po palang may karamdaman sa loob ng bahay, hindi lang po yung may karamdaman, yung mismong pasyente ang namumroblema. Buong pamilya po pala,
1: opo,
0: nanay. Di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Kaya nga po yung mga anak ko, kung nilanto ako nila, 5 bucks na po ng 5 bucks.
0: Tama. Opo. Kasi mas gugustuhin nila kahit po, di ba? Mas gugustuhin nila na maging malusog po tayong lahat, di ba? Yun po talaga, nanay, ang napakagandang nagagawa ng atin po namang rice coffee sa atin po namang kalusugan. Kasi nababago nito yung, hindi lang po yung pasyente, hindi lang po yung may problema sa kalusugan, pati po yung buong pamilya natutulungan po dahil po sa kaginhawahan na hindi na nila kailangan pang magbantay ng ospital. Di ba? Kasi kapag tayo po ay may mga karamdaman, di ba? Yung pagbantay lang natin sa pasyente sa ospital, malaking problema na. Sino magbabantay? Lahat kami may trabaho. Sino nang kukunin natin? Di ba? Doon pa lang namumroblema na tayong lahat. Di ba, nanay?
1: At saka po yung... Opo, at saka po yung gastos, Kuya Boy.
0: Yes. Kahit pasabihin nating public hospital yung pinuntahan po ninyo, yung pagkain lang sa araw-araw, yung, di ba, yung... kailangan mong magluto ng para dun sa magbabantay. Yung mga gamot kung minsan
1: hindi,
0: 'di ba? Yung mga gamot hindi naman natin hindi naman kung minsan available dun sa mga libreng mga butika. Eh, bibilhin mo talaga. So, talagang napakahirap. Eh, ganun po yung iniiwasan po natin. Ganun po yung iniiwasan natin na hindi tayo mapunta doon sa ganung kalagayan. Para, di ba, kaya po nandyan yung ating rice coffee para ngayon pa lang matugunan na yung ating po namang pinoproblema sa ating po namang kalusugan at hindi natin hantungin yung ganung uri ng kalagayan po natin. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo. At dahil po, thank you very much po nanay. At patuloy tayong maghahanap ng matutulungan tungkol po sa ating rice coffee, makukwentuhan tungkol po sa ating rice coffee, dahil ito yung kumbaga nagawan tayo ng maganda ng ating rice coffee. Ang tulong natin pabalik ay yung maitulong din o ma-share din sa iba natin mga kababayan. Yun na rin po yung magiging tulong natin sa kanila dahil tayo po ay nabigyan ng magandang kalusugan ng ating rice coffee. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo.
1: Kuya Boy, mayroon lang po ako itatanong.
0: Go ahead po, nanay.
1: Kailan po magkakaroon ng rice soap po dito sa Balanga? Wala pa po kasi sabon eh.
0: Wala po sabon hanggang ngayon, nanay.
1: Opo.
0: Sa lahat po yan ng mga ano, ng mga butika dyan sa Balanga?
1: Opo, dalawa lang po kasi yung mayroon ditong ano, nagbebenta ng rice coffee, yung South Star at saka po yung Value Health.
0: Yes, sige po nanay, hayaan po ninyo at papaabot po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Gawan po natin ang paraan para sakali po ay madalhan po madalhan na po dyan sa inyo ng ating po namang ng ating po namang sabon para makagamit na rin po kayo ng ating sabon. Noted po 'yun, Nanay Perla.
1: Kuya Boy.
0: Opo.
1: Opo. Ah, Kuya Boy, yung salimay din po, sana lagi nilang deliveran ng rice coffee sa South Star.
0: Mm-mm.
1: Kasi po nung nandun po ako sa Limay nung patay yung nanay ko, wala kaming mabili sa South Star ng rice coffee.
0: Limay, Batangas. Saan yung nanay? Po. Limay, Batangas?
1: Limay po. Limay, Bataan po.
0: Ah, Bataan. Limay, Bataan. Ah, okay.
1: Opo.
0: Limay, Bataan.
1: Mayroon na po. Opo. Mayroon na po doon sa T-Star eh.
0: Mm-mm. Kaya lang, wala pa sa ibang mga butika doon.
1: Opo, wala pa po. Doon pa lang po.
0: Sa South Star pa lang.
1: At saka nauubusan.
0: Nauubusan.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Opo.
0: Sige po, nanay.
1: Sige po, Kuya Boy. Noted po yun. Noted po yun. Salamat po.
0: Maraming salamat din po, nanay.
1: Po.
0: Mag-iingat po kayo.
1: God bless po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Bye-bye
1: po. Okay po. Mag-iingat din po.
0: Thank you.
1: Okay po. Thank you. Thank you po.

Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Winnie po.
0: Sino po?
1: Si Winnie.
0: Winnie, okay. Daga saan po si Nanay Winnie?
1: Dito po sa ano, sa San Jose Occidental Mindoro, dito sa Barrio Marini.
0: San Jose Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Winnie?
1: 62 po.
0: 62, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Winnie?
1: Oo nga po, kaya lang. Well, gusto ko pong ano, yung tumigil po ng ano, ng rice. Ano na ngayon, yung rice coffee.
0: Opo.
1: Rice premium, oo.
0: Ah, yung sabon.
1: Opo, rice premium glow soap.
0: Oh, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap, ano po yun? Ano pong tungkol po doon?
1: Sabon po yun, wala man po dito. Saka yung ano, yung premium, ay, yung ano, saka yung kape na ano, 25-in-1.
0: Ah, okay po. Wala po dyan sa inyo sa San Jose.
1: Opo, wala po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan?
1: Opo, kasi nga ang nilibot namin, ang nakapinipilantahan ko na bumili yung giwa, wala daw silang sabon. At tapos nabili ako ng ano, ng 14-in-1. Ang price na rin niya, 195 na rin. Dati 180.
0: 180 po dapat. Wala pa po tayong... kumbaga, pagbabago sa presyo.
1: Dati nga po, 180.
0: Mm-mm.
1: Tapos ngayon, 195 naman na. Sabi ko, nagmahal naman na.
0: Baka po, pinatungan na po nila. Pero as of now, dito po sa atin, wala pa pong sinasabi sa aking price adjustment sa atin po namang produkto. So, wala pa pong price adjustment. The same pa rin po yung SRP, 180 pesos lang per box.
1: Hindi po, 185. Nakabili din po ako, 185, tapos doon nga kay Giwa, 195.
0: Ah, yun po. Pinapatungan po nila. Maghanap po kayo ng mas mura. Hanggang 180 po. Ang SRP po niyan, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. Nasa sa kanila po yan. Kung gusto po nilang patungan, yun nga yung pakiusap ko sa kanila, sa mga butika, na huwag naman ganun. Kasi, di ba, kawawa yung ating mga kababayan. Pero nasa sa kanila po yan, kung talagang gusto po nilang kumbaga patungan yung ating po namang produkto.
1: Oo nga po. Kaya naka-ano na rin po ako, naka-isang buwan na po ako ng gamit, naka-sampung box na po ako.
0: Naka-sampung box na po kayo na. Okay. Ano po yung mga naitulong na po sa inyo, Nanay, ng pag-iinom po ng ating 14-in-1+1, yung ating rice coffee?
1: Ay, malaki na, Kuya Boy. Pinagbago ng katawan ko.
0: Bakit
1: na yung lumakas na ako, Kuya Boy. Tapos, maliksi. Hindi na masakit yung mga paa ko. Nakihilo. Yun po. Sabi ko nga, tulukan ko nga sana nga yung 25-in-1 at saka yung sabon. Eh, wala man nga din dito pala.
0: Sige po. Sige po, Nanay Winnie. At yun po yung ipapaabot po natin sa ating mga deliveries na malagyan po dyan ng

0: sabon at ng ating po namang 25-in-1 sa inyo pong lugar sa San Jose Occidental Mindoro kung talagang wala pa po. Pero kung hindi pa po ninyo nalilibot lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mas mainam po kung makikita po muna natin lahat. Baka po kasi sa ibang mga butika ay meron. So kung sakali po, pero papaabot ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo ng ating sabon at ng ating 25-in-1 para makapagsimula na po kayo nito.
1: Opo. Kasi po ilang beses na ako nagtanong kuya po, eh wala naman nga.
0: Wala talaga.
1: Dalawa okay. Yung alam ko. So, Star Drug, wala rin yung 40, yung 25, tapos wala din silang sabon. Tapos napunta rin ako doon kay Giwa. Mm-hmm. Mayroon na doon kay Giwa, yung 14-in-1, na 195. Mm-hmm. Tapos ang sabon, wala man doon nga kay Giwa. Yun lang man ang alam ko dito sa San Jose ka, ano, kuya po.
0: San Jose. Pinapambila. Wait lang po. San Jose. Opo. Occidental Mindoro, Kigiwa, Butika Giwa, Savers Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Savers
0: Pharmacy.
1: Hindi pa.
0: Tapos yung TGP, The Generics Pharmacy.
1: TGP?
0: Apo,
1: TGP?
0: TGP, The Generics Pharmacy.
1: Ay, hindi pa yun, Kuya Bo. Yung dalawa na yun, wala pa.
0: Oh, tsaka yung...
1: Ay, sa generic. Sa Jinen, nakapunta na rin kami sa generics, wala.
0: Wala daw, apo. Sa HJJ, wala. HJJ Pharmacy.
1: Wala man, hindi ko alam yun dito, Kuya Boy, sa San Jose, kasi naglipat-lipat na ang mga kwan dito sa San Jose, kaya hindi ko na alam yung mga yan na.
0: Apo, meron din po sa Santos C Store.
1: Ay, meron din po sa Santos C.
0: Santos C Store. Tapos, Butika Plus. Butika Plus.
1: Saan po? Butika?
0: Butika Plus. Opo. Butika Plus.
1: Sige po.
0: Meron din po sa Kini. Opo. Kini Pharmacy.
1: Meron din doon sa Kini Pharmacy.
0: Opo. Kini Pharmacy. Kini. Opo.
1: Sa Kini Pharmacy.
0: Opo.
1: Sige po.
0: Doon po, nanay. Po. Puntahan niyo po yun. Tanong po tayo. Kung talagang halimbawa, wala, naubusan na talaga ng ating sabon at saka ng ating 25-in-1, balitaan niyo po ako muli at sasabihin na natin sa ating mga deliveries. Okay po. Aasahan ko po, nanay. Winnie, yung ano po ninyo, yung tawag po ninyo sa akin para sakali po malaman po natin kung talagang wala na o naubusan na ng ating po namang ano, ng ating po namang 25-in-1, tsaka yung ating sabon, sasabihan natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Winnie. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Basta po, Nanay, huwag po ninyong ihinto yung pag-iinom po ng ating 14-in-1 plus 1. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yun para po sa magandang kalusugan po natin.
1: Hindi po talaga po, hindi po.
0: Yes,
1: hindi po,
0: thank, you. Thank you. Thank you. Pati po yung mga anak po ninyo. Pati mga anak po ninyo, pwede nyo na pong painumin noon.
1: Kuya Boy, wala pa akong anak. Wala pa akong anak.
0: Wala po kayong anak.
1: Talagang matanda.
0: Sino po yung kasama po ninyo sa bahay?
1: Ay, yung tita ko po.
0: Yes. Basta ang ibig ko lang sabihin, pamangkin, painumin nyo rin po ng ating rice coffee at paggamitin nyo po ng ating sabon kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan, Nanay Winnie. So, kailangan nyo lang po paggamitin lahat po ng members ng family po ninyo para maano natin, maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga karamdaman ng bawat isa po sa atin.
1: Oo nga po. Bakit po, hindi man nakalive tayo sa radyo? Araw-araw kami nakikinig.
0: Ba't hindi kayo nakalive dyan ngayon? Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Ma'am Winnie?
1: Yan po sa ano, sa Bambi FM.
0: Bambi FM, hindi nakalive ngayon. Sige po, hayaan po ninyo.
1: Nakikinig po kami, nakikinig na kayo,
0: Oo. Iba man. Iba yung kausap ko.
1: Ganun po. Sige po. Gano'n na lang po, kasi matagal ko nang gustong bumamit nga ng sabon, wala nga kaming makita.
0: Tama.
1: Yung 5-in-1 na.
0: Yes. Sige po, Ma'am Winnie. At doon po sa mga nabanggit po natin butika, puntahan niyo po muna. Tapos tawagan niyo po ako muli para kung sakali po talagang wala, masabi po natin ito sa atin po namang mga deliveries. Okay po?
1: Okay po. Sige po.
0: Maraming salamat, Mawini. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Salamat. Ang ibigan si Ma'am Winnie ng San Jose, Occidental Mindoro.

Dili-dili pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang yan.

Tawag po muli sa ating po namang numero 0969-226. 9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong kwentong ibahagi po naman.

0: tayo mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. At siyempre mga kaibigan, pwede kayong magpaabot ng inyo po naman mga mensahe, text messages dito po naman sa ating programa. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, dito po naman sa ating paladudunan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating paladudunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abla, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Si Nanay Francia sa kanyang kwantong rice coffee.
2: Noong wala pa akong rice coffee, ang hindi ang katawan ko. Lagi po akong nakukumpay kasi ang taas ng blood pressure ko noon. Tatlong bis na ako na-atake. Kahit umiinom ng mintinan, na-atake pa rin. 230 over 180. Ang daming changes. Pag lumalabas ako, ang dami daw nila. Kung kailan daw tumanda, ilalong gumanda. Oh, diba?
0: Amazing! Okay po, dahil po ba yan saan?
2: The Rice Coffee!
1: Punta na sa mga suking butika. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best. We the best music.
0: Radyo Todo. Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilagan namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
5: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, para mismo. TDX 500.
6: Si Mang Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.21 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Calibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Sa amat-amat yun kita nga ginabugagan ni Trangkaso. At sa nag-improve yun gidmando aton nga Golden Voice. Pwede yun kita nga kumanta. Ay mat sa amat-amat yun nga ginagayasan itabad nga espiritu. Espiritu itrangkaso plus ubo agpaos. So kabay pa nga gubusan karon nga gumayas nga tunto ka. Ay perwisyo kagid, hindi ka mapuslan. Sakit ka sa gawas. Nagapaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyot sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki, linibo-libo nga mga tagpagamati ha, nga nakatutok gid adlaw-adlaw sa programang Todo Berada ag sa 88.5 FM ang radyong kaibigan mo. Mapa TV, mapa radyo, mapa online via Facebook Live ha, ag kamanaman sa TikTok, sa YouTube. Aton niya mga kaigmanguran sa mga kabarangayan nga timprano pa nga nagabangon kaina ag nagausoy ko aton nga signal. Huwag pasensya gid. Bag-uyang makong agiro legislative inquiry hay. Nagapu pangindat agihapon do supply ita kuryente. Imauron ro kabangdanan nga pag-usoy nyo kainat mga alas 4 uwa kami. Ay bangod nga ni nga naapektuhan o pagpamisok, pagpangindat ita supply ita kuryente. Pero harago na, kompleto go na. May radyo ag may online ag may TV na po tayo. Ani pili yang konsiin kamo mas komportable nga magpamati magtan-aw. Pwede man nga sa Facebook Live, pwede man nga sa Calibo Cable, Aklan Cable ag Paradise Cable, ag pwede man sa aton nga signal sa radio frequency nga 88.5 FM. Konsiin yang ha, konsiin yang kamo komportable. Nagpaabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga pinalangga ng mga suki, nga motion, buksiyon do inyo karang mga monitor, magmamati it mga nagabaga ng mga balita, impormasyon, mga balitang pulis, balita sa dayagan ita panyempo, isyos ag balitang politika. Abo nga nagatutok makaron sa barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. May nagahambal sa Senado nga taumana kon magagas panamon. Pero rosa kongreso hagagas tananda. Hindi man pwede nga kongreso lang. May una man nga version do aton nga mataas nga kapugungan. Pro Senado. Anda abidayon doon nga ginakonsolidate. Ang sambilugon niyang. Karong eleksyon ay pagahalinon sa November 2028. Agro term. pagahimoon nga 5 years. May mga argumento abi kahapon ay namati kita sa session ita Senado ay pilaro nag-oponer. Pilaro nag-oponer ha, haraho pasahon kuro akon nga iyang bungahan mga katodo para insaktuhan gid aro aton nga pag ataot information sa aton karaga mga kaigmanguran, mga pinalangga nga mga tagpagamati. Ay kahapon doon natabo inaprobahan gid matangani ita Senado sa ikaywang pagbasa o Senate Bill number 2387 ordong layi nga naga ubra nga ubrahong limang dagko rong termino it barangay official ag mga miyembro it sanggo ni ang kabataan. Patay-patay lang sa kanya, batang pasaway ka ba, susti? So, bangod ka ra, unang atayin na mag-viral ka pa, ay may posibilidad. Ibilib sa idol, ng bayan mga pasaway sa lim. Kaya ipaiway anay, hayaan pa sa nandyan si Pero November 2, 2026, barangay ag sangguni ang kabataan eleksyon. Ang sa kanyang makaya kung buhay ibu. Pero ro mga uwa bumoto, uwa ko sa mga kadaya mo, mas kontra sa rayang proposisyon. Sana madami ka pa, tulungan na kaipospon ang obrahong limang dagon ang ibutang sa November 2028 do barangay ang sangguni ang kabataan election. Roa bumoto pabor ay si dating Senate President Tito Soto III, Joel Villanueva, si Kiko Pangilinan, ang si Bam Aquino, ang kamanaman si Risa Hontiveros. Do yun, do mga senador, nga uwa magboto pabor. Sa ginapaboran, it kadagayaan nga mga miyembro ita Senado, nga ipaiway anayro eleksyon makaron. Pero eleksyon pagahimoon sa 2028 it November. Ang obrahong 5 years mga katodo. Ay una pa yung sa second reading. Pro author ithagna ay matsa nagapanguya. Parehas abimana kay Senate President Tatis Escudero. O mana kon maihabol pa namon. Ay kahapon abi pagtanaw naton ko agenda kita Senado ay una nagabalandra king agenda gid matanandaro rayang house Senate bill so that's why nga nagmonitor kita pero si Soto nagpangayo ita dispensa sa akon manang saga nga perception ag sa bulok nga ginghambay kinyo especially kay Chis Escudero siyempre tawo malang ag nakagubot ana ag naging dating Senate President si Tito Soto so nagpakayo imot pasaylo saan ang perception na nagkasaga malang manmana ako ag harat amana ro akon o ag ihapon mana it may pagbag-o ro akon nga pananawan ay por dahil mana okay ta sa mga barangay opisyal what at problema do problema abi ay sasanggo ni ang kabataan na kung ipapospon mana naton ay magiging mga magugang ut amana sanda sobra ut amana sanda sa edad hindi man mana pwede mai-apply ro hold over so kinahangan man na naton nga magabaylo ipabakante ro mga posisyon
1: ang inyong mga
0: agbayluhan ay pwede ba garon ay matsaging kutaw-kutaw mo gata matsaging hampangan pero term of office it mga sanggo ni ang kabataan mga katudo agrosambilog pa mana sa mga issue sa mga incumbent nga mga two-termer barangay official halimbawa abi mana si kapitan nakadaywayon agrayon doon ang pinakalas kunta pagpailiher na na rayarong last nga term kay kung ipospon ag magpadayon naging huyap nga makakonsume mo't amana sanda ita lima nga dagon. So kung huyapon manaruday wang atong anom plus durayang apat kay napugong dagon yut amana pero konsume it mga opisyal. So sa 2028 hindi yut amana sanda pwede nga makapailihir ay ano to? Masugot ay hando mga last termer. Kaparehas abi ni Kapitan Bimboy
1: sa radyo serbisyo
0: ni Kagawad ni Kagawad Kapitan Wendell Taiko.
1: Hindi ko sa kanya mga balitang nagbabaga seryosong usapan ay nan
0: si Kapitan Nini Reyes.
1: Di mawawala ni kompleto ang araw ko pagdigo siya na rin.
0: O sino?
1: Seryosong usapan ng bayan.
0: Sino ro mga second termer?
1: Titigilan pagbakulit kalalo
0: ang mga barangay official naton
1: na nagdating ka namin mabayaran sa iyong mga
0: pag-abot ita November 2028
1: mga yan
0: ay ginahuyap nga nakakonsumo gun kamo 18 years hindi gun kamo pwede nga makapailiher ko no kaya paro mga issues nga ginaawayan makaron kaya nga ni ro iba nga mga senador nagahambal mahabol pa ba natin pero pagpapospon it barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon pwede taron kung adlaw-adlawon nyo
1: magsalita ang sumi
0: ay may mga tatlong Domingo pa kamo o apat nga Domingo nga hearing or sesyon o galing sa inyo nga paggagas ay maabot-abutan ta kamo ita September 28 ay o daywang Domingo lang antes wrong filing ita certificate of candidacy Meruana. Pero filing it certificate of candidacy kay ikapat nga Lunes. That was September 28 ha, ikapourth Monday po. Ha, sabugan it September. Ay makahingabot ay makaron pizza gis pa lang. Kung sa 14, 15, 16, 17, 18, ang 21, 22, 23, 24, 25, ang higagas ninyo, makonsolidate ninyo, pero Senado, Agro-Kongreso, ay base. Ah, may chance nga maipaiway. Pero pag hindi, ang maabutan anak ko filing, pero mga kandidato, ay mapile anak ko at ng Certificate of Candidacy. Ah, mga katudo. May uwat at may pagbago sa schedule ko calendar of activities ha? Sa paghiwat it barangay ang sanggo ni ang kabataan eleksyon. Nakuha nyo mga katuto. Gani ro mga incumbent makaroon ay relax relax. Ro mga aspirante nga mga new fight ay doble kamas, doble kayod. Ha? Doble kayod ha? Doble kwan? Hugod. Ayaw kita kamot ungkat ay basi kon madayon ta. Ay mismo ro sinado gahambay. Sa unga ni mana kon may hingabot pa natun ta. Hambay nanda kahapon. Pero kon hutuhutan ta nanda ron. Pag ginusto may paraan. Ayaw may dahilan. Komentaristang walang sinasanto. Gani ka pangamuyo kararo mga last termer. Namana ay madayon do eleksyon. Para kung madayon ay hindi sana maapektuhan. Pero pag hindi madayon maghikonsumo ro November 2028 ay hindi na kamo qualify. Hindi na kamo pwede nga makapailiher. Base sa debate kahapon sa Senado mga katudo. Good morning Anay ha, sa mga taga temporary public market. Aton niya mga negosyante isda, negosyante karnit baboy, baka, anwang, kanding, manok. Nagkamanaman sa mga nagabaligyat panakot, nagabaligyat mga tinuga. siya si Jodel Win. Una sa nagaobra italumpia rapper, sa nagakuskus niyo, sa mga nagabunlis bangos, sa mga nagatimpla, nagalibod it kape, maayad-ayad gid niya kahon una kinyo tanan-tanan. Sa aton niya mga market enforcer ha, ang kama naman sa aton niya mga cargador, good morning. Todo berrada, berrada. Aton niya mga garbage collector, aton niya mga street sweeper, magandang umaga po. Todo berrada, berrada. Good morning ha sa mga taga-barangay Poblasyon Kalibo, sa mga taga-barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte, sa mga taga Old Buswang, New Buswang, sa mga taga Andagaw. Good morning ha kay Tita Emma Vega o kon Maxima Vega sa pamilya Vega ina sa Andagaw ha. At kay Ninyo Bigar o tag-ana it Uncle Bro, ang coffee shop ng bayan. Kinahidlaw kon matang magkape. Ang magkaon ko buy one take one ding dong hamburger kanabiton ha. Gawang Uncle Bro. Kabaratuhon niyang 48 pesos may kape ka na. So good morning ha sa mga taga Uncle Bro. Ay basi makapamasyar ako mga nangan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Kay Kapitana Juliet Melgarejo it bagong Andagaw. Dito ako kahapon eh. Nangisyoso ako sa ginaobrang Andagaw Market. Bahay sa kadasig ta. At kanami ta ha. Paliteryo. O pag-obra it mga stall. Agod do mga customer maagi sa tunga. Ay kita na nasa left and right ro mga baligya. Manami ro disenyo ni Kapitan Juliet Melgarejo. Ang nakasayod ba ya kamo? Nga una yun sa 85%.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Nasa 85% na po.
1: Yan siya.
0: Ha? 85%.
1: Wala di kompleto ang araw ko pag di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay di kanya.
0: Pero kompletion.
1: Makulit ka lalo na
0: it Andagaw Market.
1: Kasalanan ka di ka man namin mabayaran sa iyong.
0: Pero gagagson yun lang hay CR.
1: Handayang ibigay
0: ag mga connection tubi agro yun dun yung mga hinugasan niya ron sa papag. Anang agagyan agro anang tangke. Manami ha, kasarangat yapat. Ay igto kita kahapon, huwag kami mag-abot ni Kapitana eh. Akon mataabi nga ging hungod nga agtunan, agtanawon, ay kanamiin mga katuto.
2: Punto ang bawat komentaryo.
0: Sa Banwat Kalibo only Andagaw pagang doon naka-establish itsarili ng danga barangay market.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Iba nga mga kabarangayan ay talipapa ron kalhit-kalhit pero ro Andagaw naging pakamayad nga una sambilugon lang ha, sambilugon yang ha.
2: May punto ang
0: agod sang kalugar yang ro agtunan agtuyoon itawo.
2: Matalinong talakayan, masarap paking
0: grabe ro utok ni Kapitan Juliet no. Piniinuhan tanana nga magpaobra ita sariling market ro Andagaw no.
2: Todo berrada, berrada.
0: So congrats ha kay Kapitana Juliet Melgarejo.
2: Todo berrada.
0: Pero barangay Andagaw nga rahay premiado eh, nakabatot award best barangay mga katudo.
2: Todo berrada, berrada.
0: Natagbuo ako sa DepEd nga ra. Nga dapat doa si kasuhon tanat DepEd. Pero pagtao ita libre nga edukasyon sa mga hindi baga kaya nga makapa-enroll ag maka-eskwela. Rayang mga kapuspalad naton nya mga inunga. Pamilya it mga inunga. Daya ta kunta ro pang targeton.
1: Mga walang boses.
0: Kay nano ay ginatawan patananda dingdong it idea ro mga estudyante. Especially ay mag-aumpisa ko no ro information dissemination. Ako pag-edukar sa mga inunga sa grade 8. Noong may grade 8 ka na, may unga ka nga una sa grade 8.
1: Na magbayaran ka pa dyan.
0: Ay, bayara ho na tagbuo. Tangwa tabakot hay isipan si.
1: Masaway sa nipon ng ginahi na hayaan basta nandyan si Idol Sik.
0: Tipid sekretary Sani Anggara nga ray.
1: Ipagtatanggol ka niya.
0: Pero mga grade 8 student ko no.
1: Kung isa ikapahamak niya kaya sa
0: lupo. Hay turan it dipid. Kung mauno magamit it contraceptive o kung kondom. Aga plano pa ni Anggara. Nga iakip daya sa curricular. Pero responsive reproductive health ay sa di karong pamaagi nga imbis wa takong tat-idea ro mga inunga ay maka-idea lang motion man ako ah
1: wala
0: ka man man at pag nabdos ka ra ay magamit kita't kondom mali yun yun ay nga naging tunan mo pa kara Secretary Anggara nga mag-experiment ro mga inunga ha di ba is nga wat at kamuwang muwang ro ibabaga ay naging tunan taninyo ay sos Maria Kagusip para kakon niya tara ha ay taog ang baga sa iba. Comment abi ka mo kung tama ro decision nga ra ita depend. Ibutang sa curriculum. Ag ituro sa eskwelahan especially mas start sa grade 8 pasaka mga katuno. Mayroon niya ni may 13 anyos ay naganabdos. Kaya mataro mga uwat kahadlok at nalipat sa andang ginikanan at nalipat sa andang mga piyotsyor. Pero pag tinunan mo ra ay sos Maria masiro iba bulok man mana may kondom buong talang para mana dong namit abo nga dapat problemahon ang asikasuhon sa DepEd pagdugang it mga manugturo ang imit gidro standard it quality education pro pagtaot kaya magkasangkong sa aton niya mga inunga pasakaon pro estado it kaayam nanot anay tag mga kondom tari nyo ay tag mga haslo ta turan ta ninyo maggamit it contraceptive ag kondom do mga inunga turan ta ninyo nga mag inopils magpa-inject rito ag magpa-takot ay so tingdong ani nga ra inosente ra kon paano magtakod kondom eh do na kon hibatian na sa anang ungara magkatigo lang imaw ay Maria Kagusip pasensya lang si Idol may aton nga haagyat istorya mga katuloy natagbuo ako kahapon
1: usapan ay nandiyan siya kulitan tawanan di mawawala
0: pero dali yang ay haraan ay rodayagan itapan yempo ha i-check anay naton mga katudo lagi kay katudong Obit Madrina ro panyimpo naton today ha manami-nami ro ato niya panyimpo umpisa kahapon wagot nagabalingasong hangin nagabalilin niya kagabkab ha nagabalilin niya habagat wagon ita uan alin kainat aga-aga may sangkiring asaw-asaw kabi eh pero waman gid magbasko mga around past 7 no nag-ugan-ugan ang mga katudo pero waman gid magbasko pero i-check naton ha araro komprehensibo nga balita ginahatod katon ni katudong Obit Madrina
2: Radyo Todo Live Report
0: o para sa kompleto nga mga detalye katudong Obit magandang umaga po please go ahead
3: magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Huwebes September 10, 2026 sa ating latest satellite images makikita po natin ang patuloy na epekto ng habagat o southwest monsoon particular na sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon. Patuloy na makararanas pa rin hanggang kung minsan ay malalakas ng mga pag-ulan, kasama din yung pag-ilat pagkulog, particular na sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din dito sa may Calabarzon area, ilang bahagi pa rin ng Mimaropa, at maging dito sa may area ng Ilocos Region, particular na yung Pangasinan at La Union, ilang bahagi ng Cordillera at ng Cagayan Valley Region. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad hanggang malalakas sa mga pag-ulan na mararanas sa may bahagi nga ng Zambales. Mapapansin naman natin, may kumpul ng kaulapan dito sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, bahagi pa rin yan ng southwest monsoon o habagat. Kaya po ang malaking bahagi din ng Kabisayaan ay makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Sa bahagi naman ng Mindanao, inaasahan naman natin ang mas maliwalas na panahon at posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Sa ngayon po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan natin na sa mga susunod na araw, posibleng may mabuo na low pressure area dito sa may West Philippine Sea. At once na mabuo po ito, posibleng ito yung maging dahilan kaya medyo hina yung habagat. Kasi inaasahan natin na pag nabuo yung low pressure area, ay kikilos po ito pakanluran at hatakin ito medyo palayo ng ating bansa yung habagat. Ibig sabihin po nito, this coming weekend, posibleng mabawasan na yung mga pag-ulang nararanasan, lalong-lalo na sa may kanlurang bahagi nga ng Luzon. So ito po yung ating outlook this coming weekend or sa mga susunod nga na araw. Muli, mag-ingat pa rin po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides sa araw na ito, particular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon. As of 5 a.m. na may naka-issue pa rin po tayo na heavy rainfall warning, nakataas pa rin ng yellow warning sa ilang bahagi ng Zambales at dyan po sa amin sa Bataan. Kaya posible pa rin po makaranas ng mga malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. So mag-ingat po sana kayo at sa mga kababayan po natin na nakatira dito sa may area ng Zambales at sa may hilagang bahagi ng Bataan. Iba pang bahagi ng Central Luzon, patuloy na makararanas ng mga light to moderate up to occasional rains or heavy rains, particular na po sa susunod na 3 oras. Ang next update po natin ng heavy rainfall warning ay mamayang alas 8 ng umaga. Samantala, as of 5 a.m. may naka-issue naman po tayo na weather advisory. Ito naman yung inaasahan natin ng mga pag-ulan sa loob ng 24 oras. Pinakamalaki pa rin yung posibilidad ng malalakas sa mga pag-ulan base sa ating weather advisory sa area ng Zambales, habang ang malaking bahagi pa rin ng Central Luzon, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro Provinces, maging sa may area ng Pangasinan, La Union, at dito sa Benguet at sa ilang bahagi ng Cagayan Valley Region ay makararanas ng mga sa kung minsan po ay malalakas na mga pag-ulan. Again, dulot po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Ito po yung mararanasan sa araw na ito. Muli, mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides dito po sa mga lugar kung saan naka-issue po yung inaasahan natin na posibleng malalakas na mga pag-ulan. At ngayong araw nga, inaasahan natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may area ng Zambales, habang mga occasional heavy rains ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila, Calabarzon, Mindoro Provinces, at dito sa may bahagi po ng Benguet, gayon din sa may area ng Pangasinan, at gayon din sa La Union. Makararanas naman ng mas maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat pagkulog na maranasan sa nalabing bahagi ng Luzon. Again, dulot pa rin ito ng southwest monsoon o habagat na patuloy na iiral ngayong araw. At narito nga yung mga temperatura natin sa Lawag, sa Tuguegarao, narito naman yung sa Baguio, for Metro Manila, Tagaytay at sa Legazpi City sa bahagi naman ng Bicol Region. Sa may bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog din ang maranasan sa may bahagi ng Palawan. Ito ang narito po agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Malaking bahagi naman ng Kabisayaan ngayong araw, lalong-lalo na po no, sa mga kababayan sa Eastern Visayas, ay makararanas ng mga light to moderate up to occasional heavy rains. Dulot din po yan ng southwest monsoon o habagat. Narito yung temperatura naman natin sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, mas maulap na kalangitan yung mararanasan sa may area ng Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao, habang mga localized rain showers and thunderstorms at mainit na panahon pa rin ang mararanasan sa araw na ito sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Ang agwat ng temperatura natin ay narito po sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro at sa Davao City. Asahan pa rin po natin again yung mga localized rain showers and thunderstorms kadalasa sa dakong hapon hanggang sa gabi. Bukas, inaasahan pa rin natin na posible pa rin yung hanggang sa kumisa ay malalakas sa mga pag-ulan, pero mapapansin nyo po na bawasan na yung mga areas na makararanas sa malalakas sa mga pag-ulan bukas. At kagaya po nung binanggit ko rin kanina, posible po magkaroon ng low pressure area sa may western section ng Luzon at Visayas na maaring magpahina ng habagat. Kaya po towards the weekend, mapapansin ninyo hanggang bukas na lamang po yung ating weather advisory sa ngayon, dahil nga po posibleng humina yung habagat at mababawasan yung mga pag-ulang mararanasan dito sa may western section ng bansa. Pero mag-ingat pa rin, yung bahagi ng Zambales, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet bukas. Dahil nga posible pa rin yung kung minsan yung mga magkakaroon pa rin po ng mga occasional heavy rains. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na anumang gale warnings, anumang bahagi natin bansa. Bagamat patuloy na paalala ng PAGASA, kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas po yan ng alon, kaiba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga naglalayag na maliliit na mga bangka. Samantala, ang ating araw ay sisikat, mamayang 5:45 na umagat lulubog, ganap na 6:02 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, pagasa.dc.gov.ph at

0: Abogid nga salamat ha kay katodong Obit Badrina. Direkta nga nag-report ha sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, no? Ruaton nga weather specialist. May namataan nga cloud cluster o kon nagatugutumpok nga mga marites nga mga gayom. Ha? Di ba garo nagatugutumpok nga ron mga marites? Diba? So may nagatugutumpok nga gayom pero maisot man kung naro tsansa nga magiging LPA or magiging bagyo imaw. Huwa man kita gale warning so manami ro aton nga panyimpo sa baybayon. No? Ang sarayang pag-abuton niya mga inadlaw ay basi kuno kung amat-amat yun nga magahina. Kasi ginahigop ko ni Mau eh. No? Ginahigop ko ni Mau pa guwa. Ita Islat Pilipinas. No? Ay por dahil nga ni sarayang masunod nga bugan basi in the middle of October ay makambyo gondo amihan. Mabugos yun kay habagat mga katulong.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha kay Ampod the Jinjin Mary Cipriano. No? Aganang ginapatamyaw o anang gumankon nga si teacher Arnalyn Iturriaga Silverio, no? Etleso Integrated School nga naga-birthday today. Makaroon nga adlaw ba? So happy happy birthday kay Ma'am Arnalyn Iturriaga Silverio, Etleso Integrated School. Happy birthday makaroon nga adlaw. Aga bless morning man ha kay Nanay Josila Fernandez, no, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalaga do pagpanamyaw halin kay Ampod Jinjin Mary Cipriano. Ayan, good morning man ha kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying, no, kay Roger Lucero Nagalis, no, aga man naman kay Donald Esmeralda, no, nga naga-monitor man makaron sa aton karanga pagpangalagad. Ayan. Kay Sarhinto Romel Morato, nga naga-kapi-kapi yun makaron, ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Samtang naga-monitor ka to, naga-mantener sa iti aos nga busin.
1: Todo berrada! Berrada!
0: Maling nga aos, basta maintindihan ang mga katudo, no? Kay Mami Jo, kay Joe White, kay Joe Malapad, ina sa area Itapuok, no, nga nagamonitor man. Kay Jimmy Matore, nga nagamonitor man sa Old Buswang. Kay Linchin, no, ag kay Nilia Di Jose Arepedro, no, agahon pa kunoy mo nakahibayag katon sa isyu nga ra ita contraceptive or condom, no. Kay Kim Beverly Reyes, no? Ag kay Yolalia Fernando, no, nga nagamonitor man, kay Salome Solina Sorilla Villanueva, kay Steve Pador, ha? Ag kay Jima Kiswani, no, nga nagamonitor man makaron sa aton karang pagpangalagad, ag kay Toto Aljon Francisco, no? Una sa Pampango, Libacaw, no? Kay John Bindol, no? Ag kay Annalyn Franco Ayunes nga nagamonitor man kay Nang Odi Chavez, no? At kay Nung Hector Chavez, ha?
1: Rodel Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ginapatamyaw na it happy happy birthday makaroon, ha? Si Bia Villanueva Rodriguez.
2: Happy birthday!
0: Yan, so good morning at happy happy birthday, ha? Kay Bia Villanueva Rodriguez.
2: Happy birthday!
0: Nga naga-birthday makaroon haling ra kay Nang Odi Chavez, no, ro pagpanamyaw, no, aga kama naman dugang tagamyawon kay Nomer Puerte, ha, maayad-ayad gid nga agahon, aga kama naman kay Paring John Navarra inasawag Sipli Bacaw, no, aga kay Andro Junior Swalog, aga kay Edmond Panondo, kay Rosie M. Isog, kay si Kapitan, Kapitan Prani Reyes, no? Nagamonitor man katon sa aton karang pagpangalagad si Karin Mayor, no? Ag si Roy Buntogon, ag si classmate Jacinto Turati, no? Nga nagamonitor man makaron

0: sa aton karang pagpangalaga.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: Si Katodong John Cabicilla naka-standby on direkta sa may provincial hospital. Agkamanaman no maos-os dayon imaw sa temporary public market mga katodo. May mga kaso et dengue makaron no iya sa Banwa Itakalibo. Ay kahapon may nagtawag katon ag nag-informa no nga ruan ang unga ay positive sa dengue test no positive sa dengue bawa. Dayat aron makahagawag-hawag no so dapat ruaton ya mga health official iya sa Kalibo ay maglibot mag-conduct it investigation information gathering kung siin nga mga area rumay maabo no nga mga kaso ag magtumar dayon it nagakaigo ng action like abimana sa paging o misting no? O kung nanuro na ha, nga pang patay it mga namok especially rumay mga dinggi carrier mga katuto ay makahagawag-hawag eh, no? Ay may kakilaga kita nga tumawag katon kahapon nga ruan ang unga ay nagkadinggi ag inog-confine sa provincial hospital ayan ay nagpatabang pakato no ay ko dahil ang ina kasi ro problema nato sa provincial hospital uwa kita it mabutangan ay punuan no grabe makaron do pasyente sa provincial hospital
1: todo de Rueda de Rueda
0: ay matsa inhinalin lang yata ngani sa may St. Gabriel eh.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Happy happy second birthday sa anang apo nga si Nini Nea Custodio no. Urain it poblasyon Altabas ang nagamonitor man makaron kay Marilo Iragatorea ag kamanaman kay Elsie Iguban Mulas ag kay Ramon Salido no maayad-ayad gid niya agahon i-check nato si Katodong John
1: Radyo Todo Live report
0: o direkta anay sa may provincial hospital bago ro ato niya todo bantay presyo todo bantay supply sa mga detalye Katodong John pasok.
2: Daywa ka vehicular accident katulong nga dyan noon, nagkanabo agar mga biktima aging pangdaha iya sa ato nga may provincial hospital alas 11 panosot gabi eh. Nagabot iya rin nga biktima at vehicular accident nga si Laika Transi 26 anyos sa pangidaron ka rin imaw yung taga Uyutrong Street iya sa may Banwa Ita Kalibo nga kutsiin imaw rin katulong nga dyan eh, sakay sana nga motorsiklo pagabot na di karun sa may barangay Mubo ay inagimismo sa may tulay it barangay Mubo imotor ay na-aksidente, tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kunsiin. Dahil nga nga biktima, higing kabuliganan ra, nga higing dalaya sa ato nga may provincial hospital dahil si Laika Transi ay nakaagom katulong nga julit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas nga kunsiin. Dahil nga nga biktima, higing makaroon sa ato nga may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Dahil nga sa ka-minoridad, no, sa ka-17 anyos nga tinuga, imamaray na aksidente sa motorsiklo imamaray taga barangay Laptag sa Banwa ita panga kutsin sakay manimaw sa anang motorsiklo pagpoto di karoon sa may barangay Tabaaw imamaray katulong nga dyan na aksidente tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nga kutsin dahil nga nga biktima nga kasangka 17 anyos na taga barangay Laptag ay ging dalaman niya sa atong may provincial hospital dahil imamaray katulong nga dyan ay nakaago manit mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga party karangawas nga kusiin dahil nga biktima hiyaman makaroon sa ato nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital nga ni daywa ka mga vehicular accident katulong nga Julel nakabalagi sa lagbok itatong nga emergency room itatong nga may provincial hospital matulang kita sa mga nakakonfine ho makaroon niya sa ato nga may provincial hospital sa ato nga surgical ward may 53 ka mga nakakonfine diya sa ato nga video wards may 70 ka mga nakakonfine sa aton nga OB wards may 144 kananay ag may 33 ka mga ro naka-confine sa aton nga female ward sa second floor may 81 ka mga naka-confine sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari nga mga batian ro naka-confine may 127 ka mga naka-confine so matotal sa kabilugan katro nga dito kay Banro ICU ward ag ro isolation ward may total nga 516 ka legal age at may 33 ka mangunga sa kabilugan nga nakakonfine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pels Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa Provincial Hospital katuro nga dyan, nagdiretso kita iya sa aton nga masakusakon aton nga temporaryo na aton nga may Kalibo public market sa makarong ang pangrason katrong gidil do nagahulat huwat gid no sa atong mga igmangod runa kun ano mga isda riyang mabakal niya sa sud ikatlo nga merkado publiko ang kumpila ro presyo harar mga bakal ninyong isda ya sa sud ikatlo nga merkado publiko may tiaw kita riya nami sa ingon ra sangga to sa 120 ro kilo may tulisan kita riya barato sin sangga to sa kilo may sulig kita riya 180 sa 200 ro kilo. May ato na yung aloy, no? May aloy kita ro, nakabuhabuh ra itong aloy nga ra, presyo ra ng presyo, 200 ro kilo. May mataan kita riya, no? Matang baka, 160 sa 200 ro kilo. May gurayan kita riya, 200 sa 210 ro kilo. May ato na yung salay-salay, no? May salay-salay kita riya, ay 140 ro kilo. May tamban kita riya, 80 ro kilo. May ato na yung isdang bato, no? Katarang Roger Ambito, isdang bato. Kaya 220 ro kilo, may panit kita riya, may panit kita riya, may intok kabatangan, 240 ro kilo, may aton riya nga bisugo, 180-200 ro kilo, may salmon kita riya, may salmon no, kay parang rimon, may salmon ni Mao, 200 ro kilo, may danggit man riya, 300 ro kilo, tilapia, 120 ro kilo, agrolawayan, 160 ro kilo no dayar mga isda nga mabakal ninyo iya sa suditaton nga merkado publiko katudunga Jidel no ang pagabot matasado yung bangus abo matagyapon ng bangus pagaling niya kay Kapitan Nerio Fernandez Lucky Porkies dealer kay Ma'am Nining Tolentino pagadto sa kaya Bro Jopel no kay Bro Jopel nga sari-saring mga bangus ro na randa nga ginabaligya no sa Rodilin Bunlis bangus no depende siya got bangus may intok nga ginapakas nato na 140-160 ro kilo no pagabot sa mga gubat ang bangus kara ay 200-220-240 ro kilo na nipili at ako no ita kung ano ro kaya ko ita bangus na gusto ninyo na bakun katong dil o makalaon makarusaad lang na webes no pagabot sa karne abunda matagat at karne gato katong dil o kuwato nga dress chicken no agro backyard 200-210 ro kilo ro kilo kuwato nga native nga manok, 380 matagihapon ng kilo. Pero kabot ro parts si kanit manok na mabakal nyo sa iba't ibang presyo. Pili ata ka mo no, iba't ibang presyo ro na ito nga mga karni na itong manok ro katong nga jewel. Karni na ito nga baboy, abo matagihapon ng karni na baboy na itong makuriya ro ato nga kasi purcha paglimpo ay 320 ro kilo. Pero kabot ro parts si kanit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo no. Sa ato niya karit baka ganwang no. Triaran ng unod karay. 420 kilo. Pero kababot ro parts si karit baka ganwang ang babakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto niya haon makaroon sa adlaw nga wibis. Sa parte at atong mga karneriya na ginalasa o nagnakadisplay yun sa mga latok itato niya nga meat section. Itato niya may kalibo public market sa makaroon nga tang orason. Abunda matagita paabot sa karni no. Abot matagyapulo karni na ito niya nga nakadisplay o ginabaligya sa suditato nga merkado publiko. Pag-abot sa gulay, katulong dito, no? Iyan sa magsakan area, aburo na ng mga ginabinugkos-bugkos ng mga gulay, no? Pilit ako, barato na ron. Ibang lamay ninyo sa ginabakal yung aswa, no? Pag-abot ikaroon sa kilid dito nga physics yun, di karoon ng mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pag-abot mo, di karoon sa may kilid dito nga mid-six yun, ay di karoon kay Ma'am Bibi aga Sir Jopel Magallanes Sari-Sari Store. Kompletos, itados, wala ka nang hanapin ba? Inatanan. Puso ninyo at mga panakot sa imong ginabakal kung ano ginalamhay mo inati karon sa kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Kay paring mong sabaliro na nang drive physics yun sa katunganan agrato nga gabligat tayo ina sa pinakalikod nga porsyon ni taton nga hindi di taton nga mid section. Nagdikarabi ako sa guwa katrong adil no palapos ako dikara sa maya kalapsot si Rod at dikararo ato sa likod ko dikara ay dikararo mga gabligya at mga nakasari-sari nga mga kakanin no. Ang dikara sa akon nga kilid no di kaya Ma'am Maria P. Ukay-ukay baka namin ito. Babo-abo rin nagpapakayo no. Nakita naka-display na ang mga ukay-ukay riyak ato nga dyan no. Yung mga brand new talaga rin. Nakarang naka-display riyak. Diyak ka Ma'am Maria P. Ukay-ukay. Pag-abot ito sa pinakadulo, patot ka lang sa tirod. Inadi ka rin doon. Nakasari-sari nato yung mga gulay man rin na. Ato mga agaon no. Kamuti sa aging balingka. Ina yung makita. Di ka rin sa katuwa. Sa puntang ito ato yung pag-uawag kamuti ka sa tirod. Di ka naman sa ato yung main building. Kaya atong grocery section, Suwalog Sari-Sari Store, no? Gamonitor sa Daruna, kay Toto Andro, Suwalog Junior, no? Ay na, marunong manage, no? Ang sa tabok na karon, kay Roy Buntogon Restaurant. Pangmasa, presyo, walang problema. Kaparato, makapabaho ka, makailabas na runa. Roy Buntogon Restaurant. Ang dikara sa akong likod, ang dikara naman ay sa dahil sa kahabaan nga at aton nga sa Lorenzo Road, dahil dikaroon kay Papa Prutasan ni Papa Dance, no? Agara na mga kipira, kayong bani, nag-abligat mauro na, nag-sigapong muna itong programa riya. Halos tanong ni Karan, maglibot-libot ka di kara, Radyo Tuduran lang yung ginapamagyan. Thank you, isang mga listeners, no? Yan di kara, kay Ma'am Maria Pio Kayokay, no? Nag-sigabong kita ro na, rana nga ato nga programa, katulong ngayon, nag-monitor sa Dariyataran. Pinakaya nung bani, kay Papa Dance, no? Nag-sigabong man kita di karo, saan ang grupo di karo, kailan di karo, nag-abligat mga nakasari-sari ng mga sizes, itlog, no? May mga protest man sa daro na. Ina makita ninyo, kani mas mayan, magtultimprano kumot Anturya, agod nga makabakal ka mo at priska pang nag-abutan ng mga isdaya sa sunditaton nga Merkado Publiko sa makarong adlaw nga Huwebes. Ang bago maestro, no, bao, ay ginagreet with happy listening, no, Rokronel Jangsiap, ina sa may Division Road, sa may barangay Tigayon, si Toto Freddy, Colonel Rwanda Karanga, manager, no, naging kiba na pinamikabo, no, dahil birthday, 4 isoo, no, kay isoo, Christian Tanya, Milgarijo, kabihay ito kita kabihay sa anang residensya. At si Popoy at kay Maninay Marlin ay ito kita kabihay sa anang residensya. Ano,
0: happy ay tao kung may habilin pa makaroon, John? Tao kung may habilin pa, iwan ako may invite kabihay.
2: O, tao kung may habilin pa rin. Eh, yung nag-paguli na ako dito, sige, patabi, patabi ranang bisita, ranang mga inkampuran ay nag-abutan man katulong nga dyan, no, sa anang residensya, no, sa may Rizal Street, no, inabisan na makaroon kay Star sa andamang pamilya, no. Ay dahil raan ng buhay ay ginapatindog pa ng dahil si Pupoy, no. Ag ruipan ag glass, ag aluminum supply, no. Rako niya gumankon, rugamanage kay Tutok Freddy, ag kay Nini Amor Sampiano de la Cruz, no. Ipan inal sa may parangay tigay, manrod na ito nga dyan, no. Ay happy listening kita kay paring Junior, ag kay paring Rafi Alcaraz, no. Inas may parangay tigayo, no. Happy listening kita sa pamilya. Alcaraz. Dahil ang katong ginilo, may ato dati nga balita, no?
0: Katodong John, katodong John, uwa o naging dagakat bumunggo nga to sa kuan, sa box, no? Garden box it Puok GT Port, nga motorista.
2: Uwa, matsawagin ako.
0: Eh, dahil may aksidente kahapon eh. Sinunggaban na ro garden box nga ro niya concrete, no? Concrete box. Base ita sa sangka motorista
2: private hospital mo katrong o base sa private hospital mo katrong gil kin dala no dili ya dikara sa provincial hospital naton daywag ilang ro nakalagbok ko na daywag ilang computer na wa hilagbok it aton yung mga security guard dahil hindi pa kita pwede makasod dito sa sud at inuusoy kita rito no daywag man lang ron kunwa ro naging dala sa hospital ay wa hilagbok it aton yung mga security no ina nga naka-duty sa aton yung may provincial hospital pero no karon pero daywa nga ka mga vehicular accident nga ato niya gin balita, no? Kaya taga Uyuturong Tara, sa kababae ra, agaray nga minor bidad nga taga Laplag Banga, katong nga dyan, doon nga lang rin nakabaag rin na sa lagbok ito ato nga provincial hospital. Dato nga nakasunggab nga to sa may Pukiti Port, ay wa rin yung dala katong dyan, wa man ato na ba, wa man ato nakita rin, only nga daywa gila ka vehicular accident nga ra, rin naka record sa ato nga may provincial hospital. Dahil nga balita, ginatong yung inyat more power, no? Coffee, no? Baka namin ito, mag-inom ko mag more power coffee para sa immune system. Ang yung mga rato nga, Santon Plus. Dahil kami tingnan nag-report, halin niya sa ating area o ba responsibility, no? Magaling ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital. Paador niya sa ating nga, masakusako na ito nga, temporaryo na ito nga may Kalibo Public Market. Siya po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga, John Kabisilian ng Radio Tudo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong John Kabisilya. Direkta nga nag-report no sa anakaranga area of responsibility alin sa provincial hospital paagto sa temporary public market naton. Ging pahabol kot pangutana ka na ro sumunggab nga to kahapon. No? Madugumun man eh, no? Sinunggaban na naro garden box, concrete box, no? O na sa Puoka GT Port. Sabilit yung tanga nito, pero hamat-habot. Agihapon na nabagay.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning, anay, kay Kapitan na Bernabe Boy Aquino, ita barangay Bakhausor, nga nagatabid yun katon makaron. Kay Manong Bong Chavez, no? Ina sa New Buswang. Bow! Good morning lang man doon kay Kagawad Darius Dimohina. ag kay Gyaki Dimohina Itlaondes Lechon.
1: Todo Berrada.
0: Kay Lisa Bernardo ag kay Harold Di Tomas ha, sa akon nga ihado ita Harlis Karinderia maayad-ayad gid niya agahon nag-enjoy lang gid sa pagpamati. Kay Jean Urbano, morning po idol, greet ko lang nag-iisang anak ko ng happy 12th birthday kay Jan Cedric Urbano Martinez, no? Greetings coming from Mama and Urbano family. So happy happy birthday ha.
3: Happy birthday.
0: Good morning man sa mga taga barangay Mabiloron, no? Speaking of Urbano, kababong Urbano sa Mabilo, no? Good morning sa mga taga barangay Mabilo. Gabiyon gid ina kay Kagawad Inday nga nagapamati. Temprano pa nga nag-complain wa tagihapon man nakamot if be live. Eh, dali ang makon ay ginarestore pa, ginareset pa makon do computer.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ay naga-enjoy ginabi mo ra sa pagpinamati samtang nagapaandar ko ana nga rong washing machine kada agahon.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Ah, so good morning sa mga taga Sitio Baybay, sa mga taga Pudlon, ayan, ag sa mga taga Tabok, Takas, sa mga taga Pangpang Village, ag sa mga taga Altamar, ha, ag sa mga taga Sintro Proper. Ayan, so good morning ha. Kay nang Nini Amalia de la Cruz Obiaga, kay nung Muli, ag ina sa pamilya Rilo, no, ag kay nung Dolpo Morado.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Ang kama naman ina kay Ampod Glinin Torres nga nagajaging-jaging. Gawoking-woking kaibahan do It's TG Group Hard to Get Engineer X.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Aga siyempre ro tropang pilok ha ina sa pamilya Perer. Ayan, good morning. Oh, aga enjoy lang gid sa pagpinamati. Matsa birthday yata ni tatay na sa 17
1: eh. Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Ihanda. Ay, anong problema? Dahit kawa ring mga higot ngayon nga nagapamago, agad wakat problema ho. Mabo ding tungro anang mga nakahigot ngayon, no? Nakakord, nagapinamago, kada agahon, doyo-do, kwan, handaan. Tanawon ta kung maubos natin doon. Good morning kay paring Michael Perez.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Sa mga taga-barangay Tambak, New Washington, ha?
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, kay Lakaw, ayan, kay Eric Nazario, kay Steve Pador.
1: Todo Berrada.
0: Berrada. Oras sa Pilipinas, alas 6:17, agruray nga oras, agruray nga balita, ginhatod katon, pagkatapos humabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako, pagkatapos si Jamakara.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada.
0: Berrada.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latarakon nga ginano nga kada agahon na akong nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, cheesemaker?
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
8: Jesu Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Jeans Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo.
9: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash Shally na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
12: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang impeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kumakal sa mga butika.
12: D3

0: Bakal sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magkaugsang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfrong Gold Coffee Mix.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Red Horse Beer. Manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfrong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Sunfrong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging
2: pa. Sunfrong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
9: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
10: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
9: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
10: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
8: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Balik kita, Banwa, ha, sa aton karang pag ililimawag sa gihapon. Padayon ka mga nagapamati, ha, sa programang Todo Berrada.
2: Todo Berrada. Berrada.
11: Kung pasinsya kita, anay ka mo sa aton nga boses, ha, pero matsa nag-uimprobon kidman, no? Naduduga agon si Paos. Ay may sekreto kita dong, ha? Sayin mo doon kung ano na itong sikreto. Kung kapoy mag-relax. O yun do, anang sabat. Ah, hindi ko pagsugpunan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
11: Si Aklan Governor Joen Miraflores nalipay ngaging balita ngarong opisina it Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO Aklan, ha, hay nakataot agali it ginatawag nga ra nga assistive device sa 14 tanan ka mga aklanon nga mga senior citizen. Nano nga mga assistive device? Bali may siyam ka mga wheelchair, naging panao sa siyaman ka mga beneficiary, may daywa ka mga walker para man sa beneficiary, may daywa man ka mga quad cane sa daywa ka mga beneficiary ag stick cane sa beneficiary. Di bang tungkod? Agro-ray ang quad cane nga rahit ag apat sike nga gina buitan man it mahina undo anang atuhod, no? Aga kama naman duraya nga walker, wheelchair, no? Suging pasagamatan da kung mga beneficiary, mga katulong.
2: Todo Berrada! Berrada!
11: Timing man kahapon, may nagtawag ka ton. Aga nagapangutan na kung siin sarang makapangayo itbulig. Wheelchair. Yeah. Abay ko sa LGU Kalibo kasi taga Kaano Imoray, no? Pamilya Reyes. O kaya sa provincial capital inamakon sa opisina it provincial person with disability o kumpidaw. Mga katudo, no? Una kay Mr. Randy Anthony Ribaldo, no? Pwede ka nga maka-request. Ay base matamay anda. Pero makon, por dahil nga ni, nga ruwan nga rang nanay, ay may edad-edad yun. Ag haoperahan, ag may stainless, iya di ka na, banda sana may panuok. Hindi kita katindog, hindi makatikang, no? Kaya gina wheelchair na lang ang mga katudo, no? Ambay ko testingan tamakon it panawagan hinaga. Base matamakon may una nga mga wheelchair nga mga segunda mano agamit yon agwaon ginagamita pero mayad pa ta. Pwede pa ta ba magamit? Kasi sayod ko nga may mga aklanon kalibunhon nga bukot sulok. Bukot dalok ba nga i-share roanda nga mga gamit? Kasi tested and proven doon eh. Kung amat, nagapanawagan kita, no? May mga pamilya at pasyente iya sa hospital bill or pangtosto sa hospital, mga patay nga ron, no? Hindi magubong, ay wat bayad sa kabaong, wat na bayad sa nicho, no? Sari-sari haro atong kinakater iya. Di karon na ako nagabilib sa ugalit mga aklanon ag kalibunhon nga hindi na ba kantigo mamati? Ginatukob agi sa natkaguoy ag nagatawag or nagaagtur iya ha, para nga ni nga informahan kita. Nga mana idol, haramana ro among pledge or do among maibulig, may ambag sa imong atong panawagan. Alimawa, nagapanawagan do pamilya, it na hospital, ayuwat pang bakat bugong, bisan pang pamasahi lang ag pagkaon.
2: Todo Berrada! Berrada!
11: Kung mga pagkaon, hiwat at problema ron, ay abukit at mga pangilaga, no? Pero, sanda ta bihay kusa nga nagatawag? Idol, pahapita man na iya. O idol, hapitan lang naman na namon ito sanda sa hospital. Dagan, ita makaon do, bantay pasinti, pati ro pasinti, no? Kung makakaon yun. Mauron baga kabinugawanon do, tagipusoon, baga tiyagon it mga aklanon at kalibuno, no? Kaya ginadayaw nato. So sarayang oras, kung sino man makon do, may una nga wheelchair, ay base pwede nyo nga ma-share. Pinagi iya sa programa ang Todo Berrada, no? Agad kung maihatod nyo iya, pwede pang mapuslan, magamit, ay tawagan ko dayon do ratong nagapangayo itbulig. Agad ipaklaim ka na riyan, no? Agad imagotaro personal nga magpasagamat. Kasi several times ha, nga nanawagan kita at wheelchair, may una kitang nagdunar, daywa. Ay Rosambilog tinaotag, Rosambilog nga to ay ging save naton para kung may una nga makapangayo pagid ay maitao. Pati kuraya nga mga walker, stick cane nga ra, no? Ra yung mga tungkod. rayang mga saklay, aga quad cane nga ra, nga ginatawag, no? May iyaman ka itong naghaton. Mga hindi naman pinaglumaan, ginamit yang, no? Pero nag-okay naman, sanda. Agwaon ginagamita itong sa binitking butang. So para mapuslan it iba, ay ging pakamayad nanda, nga ging dagaya sa broadcast center, base sa atong panawagan, no? Agaging taon naton sa natong nagakinahangan, agrabe ro kalipay.
2: Todo berrada. Berrada.
11: Ay pila man mana ron kun bakun. Di ba wheelchair nga ron pila kun bakun doon ay dahil mga saklay nga ra. Dahil mga tungkod nga ra, no? Or dahil ang ginatawag nga quad cane, stick cane, no? Ag mga walker nga ra. Pila tabakun doon ay matod aboron ikato sa kapitol nakakita ako. Ya sa Mercury nakakita ako, no? Rose Pharmacy nakakita ako, no? Ag sa mga iba pa nga mga parmasya ag butika iya sa Banwa Itakalibo, no? Ag may mga nagabaligya mata karon ito kaso sa may Capitol. Ayo galing, siyempre sa kagan nga pobre hindi man doon kimo magpatabang magpabulig. Ag mangayot bulig kun may ikasarang sa nang ikabakal, di ba?
2: Todo berrada. Berrada.
11: So, ngani nag-apila kita, no? Kun may una, pwede ka mo nga maka drop by iya sa broadcast center or mag-message man lang iya kakon or mag-message iya kamon sa Radyo Todo nga may una agon ipapick up namon anytime ay nag-runda man makarundo amon nga Radyo Todo patrol, ha? Pero amon nga patrol scope team number 1 at patrol scope team number 2 nag-roving man makarun, ha? Ngani kung may una kamo mabahuron niya pagpasagamat kurayang nagapangayo nga ra it bulig, no? Ag siyempre ako ron magapasagamat man, no? Sa magadunar kung may una kamo nga mga wheelchair nga uwag na gamita ag bago pa pwede pang mapuslan ay base pwede nyong maidunar kasi nakita ko ra ng wheelchair kahuya nga ipost ko doon ang kariton may mga gapos yuta roan ang ibang party it bakal na may mga gapos yun. Makahadlock ba yan? Base umusgang ro, pasinti ag kaibahan man nga umusgang magkagapagos ro anak karang kariton agro ibang parte itanang bakal kuray nga nga wheelchair.
2: Todo berrada. Berrada.
11: Sayon ko ha nga may mga una nga mga ginatago pero depende kinyo ha kung idonar ninyo i-share ninyo sa inyong isig katawo, no? Ay mabawro balik karon mabawro pasagamat kun may inyo karanga igatao.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Katumtumanta ha sa rayang kalipay ngaging balita. Pero hambay ko, paagtunon taman sa Provincial Social Welfare and Development, no? Kay Ma'am Banji Galyega, no? Rurayang arang pamilya ita nagakinangat wheelchair. Anang unga, no? Para ito lang mag-transaction agad makomply ro mga requirements sa kinahanganon ng nga wheelchair, no? Kasi ro Banwat Kalibo pinagi kay Mayor Juris nagapanauman eh. Tapos ro aton nga gobernador nagapanauman, ha? So ngani kun ano ro mga requirements sa ipahikutar naton sarayang nagakinahangan nga ra it wheelchair mga katudo ay ro akon malangara baka sakali nga kun may una man nga magasabat sa igmanghut naton tagray mga second hand or pinaglumaan, no? Agamit ag madali man lang ag bag-o pa mapuslan matibay pa ay pwede niyo yung maidonar, no? Pinaagi iya sa Radyo Todo, no? Ay maitaon naton doon sa nagakinahangan.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
11: Si Katudong Rinald Banjola naka-standby.
2: Radyo Todo live. Report. Report.
11: I-check na ton ay base may investigasyon do aton niya Kalibo PNP sa ratong sumunggab nga motorista, no, sa flower pot concrete nga tong kaang kabaho-baho ha inasa may Pooka GT Port. I-check na ton sa report.
2: Radyo Todo live. Report. Report.
11: Katudong Rinald, please go ahead.
12: Sa tulong gabi sa at magaling sa atong Trenda First District at atong Trenda Provincia Katakan may tantanan sa natabo kahapon nga sunog, no, sa Barangay Lubo sa Banwa Karaita Kalibo nagatuga, no, ita masobra 2 million pesos, no, nga damyos rong begin tuga itray karan nga sudog katodong nga dugal sa panimagay ita pamilya kardinales na una karon sa may sitio ilawon barangay Mubo kalibo katodong dugal no kahapon ita aod kladlaw dahil karan mag katodong dugal doon confirmation katon ita aton traga Bureau of Fire Protection kalibo nga katin no 2.4 million pesos arong inisyal nga danos nga ginlatag ita aton traga Bureau of Fire sanding para katodong dugal sa ginasunod no nga operational procedure sa manual ita aton nga BFP sa rekrang nga panimagay no kahapon una sa may barangay Mubo sa Banway kera ita kalibo ang posible pa no nga magataas in kaso nga makasubmitter na no ita underground nga affidavit of loss no rolek nga tag-an na atong panimagay based abi sa pagpagusisa ita aton nga Bureau of Fire Protection kalibo katodong gato dahil kaya siyempre hindi man makapenetrate lagi no insidaro atong talaga fire track sa mga glibot hindi ka na sa may area no itabanwa ka na ita naman siya kay hindi man nakagi no sa tulay na to no sa Mubo Bridge katodong gato dahil kung sakin sandig no sa pagtangusisa ita aton nga Bureau of Fire nga magkaroon ang dagi na sunod no initial nagagawa sa pagtangusisa nga posible no faulty electrical wiring no may problema no sa linya kera ita kuryente no nga naga opisa ronde kera nga kagayo sa ginasugid no sang kakwarto ita unga no nga naga tener sa kera nga panibagay nga madasig kera nga naggapta paadto no sa pinaka second floor man ita ronde kera nga panibagay katodong nga dudal kung nga tasiin daya kera rong madasig no nga ginamon kera ita kagayo although nga sa may pinaka idagom ay sinintado imaw katodong dudal o galing sa may part ita ibabaw ay min kung may ito nga human no sa light materials nga daya madasig nga ginamon ita ray kera nga kagayo kaya nadamurigan pagkahapon aro ray kera nga tila sa mga residente man no nga mabuligan no nga makularo ray kera nga kagayo way nga ginahugat nung responding naton no nga Bureau of Fire Protection katodong gadodel no aga din makaroon although nga makaroon ay ongoing pa aro nga pagtangusisa no ita aton karon nga Bureau of Fire katodong gadodel kay ray kera nga mga din pambuo no nga posible nga maipailawom no sa examination agud dumatumod kun ayhan una gid man no ray kera nga ginhalinan i-try ka lang nga kagayo, no? Pagkasunog sa mga pamantang makaroon na problema, no? Sa linya ita or supply, no? Ita kuryente kay ano di kapo, no? Nagulping, nag-run out and then bumalik ka katodong gadodel gadoin sa bilog man tingin na considerar makaroon, no? Nabasi kung pagpambagay may mga damage, no? Rungin nga ita kuryente nga posibleng nag-spike o kung ano ka lang nga mga nagkaganabo nga ray ka lang nga pamantang nga rason, no? Ita ato niya mga otoridad kay doin sa linya, no? Ita kuryente aro kita pamantaw magkaroon agad yung nasunod no, sa investigasyon kita aton na BRP Kalibo at katodong na Jodel. Samtang sa piyak na mahin sa dugang panaton na balita no, iya sa aton na Kalibo Municipal Police Station may tantangan no, sa reikarang na aksidente nga nagduntad no, di karoon sa may area kaya itapuo sa Gitipod kay gin pangutama itong kaina, no, ratron ng mga autoridad, no, katodong Jodel, sandig, no, sa ginarili katon na information, itapil na itong mga miyembro, kaya itatapulisan, at darong pila sa mga miyembro, no, itatap, no, nga ina-istorya na itong, nga roday karang aksidente, no, kay nakabura kabii, no, wala karon sa may puok sa GT Point, katodong Jodel, na tabu roday karang aksidente, at roday karang biktimangan, eh, asang kayo gaki, no, na imorat tubong ahoy ilo-ilo, no, pero nagpandrabaho iya sa ton sa Banwa kera ita kalibo ang dasandig sa inisyal niya pagpagusisa at sa ton kera niya kalibo PNP na naroday kera niya biktima roday kera niya rider katodong Jodel ay madasig, no, roan na ton na pagtabayagan ako na ton na motorsiklo na posible maduwa ang kalita control at sumunggab, no, sa roday kera niya pinaka power box, no, katodong Jodel di karon sa may area nga ita puok sa Gigitoy aging kumpirmar kita aton ng mga otoridad na nakailom no o una sa impluensya kung makahinilo nga ilimon roray kara nga driver ita motor at ay, atodong dahil
11: na sa binit yun makon nga mayadro flower pot nga ron concrete no sunggaban na pa
12: ay hindi ka magsunggab doon nagaliraw na rin no karang nga panuok sa katodong gabin no ag may kalasigun abir pagpadayagan na no, itaray ka rin motorista baseman no sa pilag ka na nga nakakita no bago matabu o robay ka rin nga aksidente kabiig ang doon ni na ginaobserbaran no na una sa impuwin siya kung makahinilo nga ilim nun Aron sambi kada driver ka to dong Gabriel ang uwa imora no ita gin na presentar no sa account trend naman ta pulisa no ita anali kada driver's license wa ma gin kita ang registro no kada kron na motorsiklo ka to dong Gabriel ang na kung ato sayin imora gin dayan no sa hospital ita aton kada da responde no nga mga rescuer no sa area no para gabuligan aron sambi kada nga biktima matapos nga maimbulbar no sa rekreng aksidente sa BE tunakron sa Puok City Port iya sa aton sa Banwa ita Kalibo hanggang sa piyak tamahin may kaso no ita pagpanasaw ita pambuang na manok no gin report man sa aton tira nga Kalibo PNP no matak na alas dos jes sa kahapon ita hapon at katodong nabudel no ita rekreng na complainant na si Matthew at 33 anyos na ita sitso o resident ito sa Puok sa Talipapa sa Barangay Puok no, sa Banwa Tarawita Talibo kung si Mimora nag-report sa Katodong Nadigel na sunod talaga pagpahayag mga otay sa hapon ita agahon ang nagidaman na tarabiskubrihan maraan na kung natulay uwan no, na pambuwang no, na manok na nabutang sa suod ka na kung residensya dito sa compound ay ginaaligar no, ay missing ang nag-review pero rekrad nga naka-installar no, ng CCTV ay nakaroon sa mga residensya ang nakitaan na may umakaroon nga wagid na silagat ka nga yaki nga nakasoksok no itahudi, nakashorts ay nakatirelas ang nagbuo no itray ka nga pambuwang nga manok sa katodong Fidel rason no naging pablater itray ka nga pagreklamo at sa aton tayo nakalibo PNP ang makaroon ay palaging parang follow-up ita aton nga kalibo PNP. Samtang sa Piyatabahin may din report man no nga nagbayad no itray ka nga fake karang kwarta no kahapon na matak na alas 2:34 itapon rore karang complainant no asam the senior citizen na residente itahay ni Kadilusin Avenue barangay Andagaw sa Banwa Tara Ita Kalibo imor nagpahayag na mga tak na alaw na 15 kahapon ita hapon no rore karang wagin makilaga na individual ay nagadto no sa nakaroon na restaurant kinahamtang una sa nakaroon na residensya sa Hay ni Kadilusin Avenue no sa Banwa Tara Ita Kalibo ay nagbayad no wa abi ma butang tablater kung pilar kwarta siguro 500 ra kay nagtunsinyo imaw no ita 410 ang katodong budal matapos nga ro na kagatunsyong nga pagpaon is 85 no kung nagtin uli ang distobrihan ita ikra nga complain ng nga playthrough anak nga kwarta naging bayan na tarasambi karaga persona matapos na uwa utan na makitaan nakatana utan uray ka nga wagin na kilala karaga persona rason na gin pagkakayan itray ka nagat pagreklamo na gin report sa atong tayo na Kalibo PNP para nga maabisuhan doon yung iba pa natin ng mga ibang nagbabati na maka-comodo, maka-encounter man na ito na karunday ka nga sitwasyon at ito doon level na makamaton no ito pay na kuwarta. So far, no, sa iba natin yung mga municipal police station na sa Premier Distrito ito at ito talaga probinsya katasyan so far matutaw ay lagat na reported mga nabribuon ka nga insidente sandig sa ato na pag-istorya sa ating mga kapulisan sa Premier Distrito kung probinsya Akyan. Nainis na talaga report direkta sa Kalibo PNP sa Japon para sa Todo Birada. Ako lang si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
13: Radyo Todo Live Report! Report!
11: Abogid nga salamat ha kay Katodo nga Reynald Banjola direkta nga nag-report no, sa anak karang area of responsibility sa una distrito ko aton nga probinsya Itakgan. Ilong tagali ito, no? Agkabaskog taruan nga pagsunggab. Huwag hindi mo makapahalin. Matibay, mataroobright, kontraktor ke. Bukon mata ita substandard ay sinunggaban ni mo ko taga Iloilo nga to, ay huwagid. Huwagid ka pahulag. Huwagid ka pahalin. Una gidro concrete pot nga ro, no? Flower pot. Nga obright kontraktor. Una sa may Puok ka GT port, no? So ay tama ko hisunggaban na. Ag sa kaabong tawo. Kasi white orasan nga may mga tawo una sa GT port nga ron. Ag kadasig tara padagagan ay nakainom tagali mga katulog. Ay Maria Kagosip Santisima sa langit. Oo.
13: Komentaristang
11: may hinapit. What may nadagahig ng ibang tawo ron na mga bystander. Pamasyar nga runa sa Puok ka GT port mga katudo.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: May policeman no, di ba? May outpost ina sa tunga, may outpost man igto sa kaano. Nagapatrolya man do pulis pero may mga haras-haras tagi hapon nga ra. Ay por dahil nga ni nga uwaon sa tamang pag-iisip ay nakainom.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: Good morning anay ha kay Randy Arciaga Santisas, kay Ampodrex Rentilio no nga nagapamati makaron sa barangay na Luok. Ampodrex ha, good morning. Kay Noel Taay Batiles ag kay Lori Sirodo no nga nagamonitor man. Kay Nung Daning Sablaon ha, good morning sa pamilya Sablaon no nga nagamonitor man makaron sa aton karang pag pangalaga da banwa. Plus duraya nga mga tawo no nga sayo nandang picking kwarta. Mabaskog taruandang buot. Wala na naisipang kung madakpan sandahay, pwede sana makulong. Wala na naisipang aruandang mabiktimahay, ultimo malang ang nagabubaligya. Agro kwarta nga hibuol kandahay, mabahot ang bagay ron. Halimbawa, sininsilyuhan imay 400 G's. O, inaun ka na ro item, may sinsilyo pa imaw. So, ginansyado imaw, double haman. Nakakwarta na imaw 400 G's, may ana pa nga item nga to nga habakay.
13: Rentilio, komentaristang walang sinasanto.
11: Grabe ko tama karon no, kaisog ko mga tawo nga sa ninyong piki ay pagginamito.
13: Todo berrada. Berrada.
11: Okay, i-check anay nato si Katodong Rolly Boy. Direkta sa may segundo distrito no, sanang natipon niya mga balita.
13: Radyo Todo live. Report, report.
11: Oh, i-check naton Katodong Rolly Boy sa mga natipon niya mga balita. Please come in.
14: Yes, katulong nga dyan, no? Padayon nga ginabistigahan, magkaroon kwadro nga naman siya pulis ay natabo kahapon at alas 8:20 sa Tagahon na isang vehicular accident sa Provincial Road at Barangay Baguio sa Banwat naman siya. Kung siya inrong involbado kararong isang Mitsubishi Lancer kontra sa isang Skygo nga tricycle sa investigation at ato nga naman siya pulis ng mga Mitsubishi Lancer nga ginamaniho raya ni Josephine Reyes, 45 anyos, may professional driver's license ang residente at Barangay Albasan sa Banwat naman siya. Agrong driver man ito sambit nga Skygo tricycle ay ginamaniho man ni Brian Palata, 15 anyos, ang residente at Kapangkalan Negros Occidental pero presente nga nag-start iya sa bahin at Barangay Tabangka sa Banwat naman siya nga nagamaniho ito sambit nga tricycle nga wa at professional driver's license nga kunsin sunod sa investigasyon dugang kung ato nga naman siya pulis samtang Mitsubishi Lancer kapadagagan sa provincial road sa Barangay Badyo no, per direksyon sa bahin at Barangay Albasan no, pag-abot sa nasambit nga lugar ay nakibot imaw nga gulpe na lumagapok na ro na likod na nga posyon kung anang karagamaniho nga kotse ay gali ana ay sinunggaban imaw sa likod ito sambit nga Skygo tricycle nga ginamaniho karang 15 anyos nga unga nga kusin nagdahil nanging dahilan nga nakaagom rin mga damages sa likod nga portion ito sambit nga Lancer nga Mitsubishi nga kotse kaya rung nasambit mat anang motor tricycle nga nakasunggab haywa mat at nagangkon ng mga kalita no mga slight
11: matibay ro Skygo gali kumpara sa kotse Mitsubishi.
14: Oh, Skygo. Oh, maraming nga ni Katodong Judel. Kaso lang, yung Skygo at ang tricycle, amot asumunggab sa likod
11: ng portion. Oo nga na, pero matibay na makon galero Skygo ikumpara sa Mitsubishi.
14: Ay, oron.
11: Pero Mitsubishi tana ro, abura na nga damage, pero Skygo hambang ni mo, what damage?
14: What a damage? Medyo slight lang, no? Medyo sang kruti ang Katodong Judel. Pero roon na mga being aside, karakaroon na kasunggab.
11: Daya ro, mga driver ko naman nga white training, di ba? Dapat kung nagasunod ka sa sayak dyan, hindi ka magdukot. One part, sangka sayak dyan dapat doon ang distansya. Diba?
14: Moro gani, magani ka nung kabutang ganit lang ka distansya, amigo eh.
11: Oo. Oh. Dapat kasi kung nagasunod ka, sangka sayak dyan dapat doon distansya, no? Kung imo nga sayak dyan sa paagto rito sa piyak nga sayak. Pero iba nga, ikaw nagagusot ta. Pero iba nag-aagaw pa. Kung ano na naisipan nga dapat ay habang una ron eh, kung magbuo ka ita, kwan, dayang, ano nga nila, dayang lisensya, una ron sa exam. Katodong Rolly Boy, what's it, kabuti examin da?
14: Tama. Ay, kasi anyos, tanong, imuha ko na
11: na, ay, gali man. Roan na lata, ay, pasikat, do, katulin.
14: Siyempre, makumako pa tayo man, 15 anyos, no, kapit pa, ay, wamat at ka, kadisgrasyahan man po dahil nga ginatawag ba nga may sidecar. Kaso lang, may kadisgrasya sa kung imot na sumunggab.
11: Agkompleto pa. Kompleto pa galimaw.
14: Wa kita.
11: Kompleto nga ni.
14: Oo.
11: Kompleto ba yung lasyon?
14: So, for further investigation na, I do not know kung masito lang dara po dahil sino sa tag-ana man gani, sino sa atong nabungang informasyon, nalang siya naman siya PNP, ay kinangan karaman na ma-repair gito anang nalikod ng portion ay kundira ma-repair man ay kalaw ay matamartan awol kapit pa nawasak medyo nabasag roana karang nga may plate number mga kristal nga na butangan ite kristal nga plate number.

0: puntihan at may mga information nga nabaton halin sa pila ka mga area namon nga may mga aksidente o kon insidente man. Magluwas yan sa Manuat, Buruanga, no? Nga what response, no? Kung anda ka nga communication na atong makontak, no? For how many times na atong nga kinakontak pero walang response katodong Judel. Buwanta ba kung matawahay rong atong nga area, particular segundo distrito ko aton nga probinsya Taklan as far as special concern based on police files and inside story. Report halimbawa sa aton nga naman siya municipal politician, ayro aton nga balita, ginatod ka aton eat more power probiotic and one coffee mix ag Santon Plus. Para sa Todo Birada, ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
2: Abongin nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera. Ambangan inibingay almanon 15 anyos pinasugtan mag-drive. Ayan. Alinonyo ay may mga ginikanan tang nalipay ay bisan 10 anyos ay kantigo tamanas toto magdaga tricycle ay kantigo tamanas toto magdaga ita motor. O, kuan nyo naisipan aro yun ng mga edad nga hindi pata pwede magbuyot it manubela.
1: Komentaristang walang sinasanto.
2: Nadidisgrasya nga nagna-aksidente ro. May mga edad-edad yun. O. Rayang mga nagahagong aabot-abutan pa. Daya pa kayang mga masupok roandang mga buot, roandang tagipusoon, roandang desisyon ay mga bata.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Isip ko aksidente, no? Ay roandang ginaisip ay mayad yun sa na magpadagagan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
2: So yun doon, doon sa bilog sa mga nakikita natong rason. Agbagay-bagay mga katod. Samtang sa pihak nga bahin, kahapon, di ba, interview naton si First District Board Member Apple Cliope. Rong Department of Energy nagpasalig sa sangguniang panlalawigan nga posible man na nga sa madason nga bugan ni Oktubre ay maging maayos yon do problema sa kuryente sa Panay Island. Asuno ra ha, sa pahayag ni Board Member Apple Cliope base man sa statement nga ging tao, no? Ko representante nga nagrepresent ko ahensya ita Department of Energy, no? Sa ging hiwat nga legislative inquiry ko Martes itapon una sa sangguniang panlalawigan mga katodo.
1: Berrada.
2: Ruaton nga Pinro Aklan o kon Provincial Environment Natural Resources Office Aklan may bag-ugon nga Pinro Head si Attorney Divina Carion formal yon nga nagpungko, no? Kabaylo ni outgoing Pinro Engineer Jorly Subiaga, agro proper turnover ceremony ay ging pangunahan da ni DNR Region 6 Regional Director, Executive Director, Attorney Raymar Niel Pascual. Pascua, no? Return over ceremony kung nagtaliwan nga September 8 pa natabo mga katodo.
1: Todo berrada, berrada.
2: Ag siyempre roowa pa at kahuman-humanan nga malay public market perwisyo sa mga negosyante ag sa mga mamagakal. Si SB member Alan Palma Galihar o committee chairman ita Committee on Market and Slaughterhouse, no? Agro pagpatindog kuno kung nasambit ka nga tindahan ay una ron saging bagay ka nga ordinance sa market code nga may total nga budget nga 300 million pero phase by phase kuno. Ro phase 1 ay 19 million apagang ruuna mga katodo. Oh. Ay supaalin sa 300, 19 pagang. So we will try karon sa ato niya pagbalik ha, kung may oras pa kita nga matawagan si SB member Alan Palma it Banwang Malay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
2: Okay, sige. So, oras sa Pilipinas, alas 7 imponto, agroray ng oras, ginahatod katon. Pagkatapos, sumabak, relax, Gold Eagle Beer. Magabalik ako. Pagkatapos, gijaman ka.
1: Del Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada.
3: kapoy.
4: Relax! May

0: naugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako ng obra to sa idagong. Dati, huwag ako ka obra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagong gainobra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inong nanay, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambaw imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best trayang More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, Bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Aghara pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
16: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
17: Ginsanalo promo na.
16: May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
18: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
19: para sa Senet Manalo.
18: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
16: Cash alley na!
20: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
21: D3 Bio. Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
23: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
24: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
26: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
25: Mm-mm.
26: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
25: Thank you very
26: every
25: much.
26: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
25: Tama.
26: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
25: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
27: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
28: Happy birthday, Anay, ha? Kay Auntie Gina Rintilio una sa Pook. More birthdays to come. Suno kay Evelyn Reyes. So happy birthday, ha?
29: Happy birthday!
28: Okay. So balik kita sa aton karang pag pangalagad banwa. No? Padayon ka mo nga nagapamati, ha? Si Bungning, si Nang Cristina Tambong, no, nagatabid man yon kato, nagamonitor sa aton kara nga pag ililimang.
27: Todo berrada, berrada.
28: Si Mr. Pablo John Beltran, okay, talagang anong oras ba? Anong oras ba yung meeting? Alas 9, oh, sa Barangay Tigayon, sa Nawunta. Kung makaabot paro atong gasolina nga ron makaroon.
27: Todo berrada, berrada.
28: Hindu na, patat alas 2 ay may schedule kita hindu na, no? Iya sa munisipyo. Okay, sige. Tanawon nato na. Ara na. Si SB member Alan Palma, iya sa piyak naton nga linya, no? Kasi abuguman niya mga reklamo. Gabi yun git kurayang nagtaliwan nga mga dinomingo, no? Nagtaliwan nga mga binugan, pagsugod man itbugan it September, ay nagailinugan. Ang may mga portion galiuna sa Katiklan Public Market or sa Malay Public Market ay doro yun nga ron nga lokasyon haging dibatihan pa ron ag aging aprobahan ni Mayor Prome Bautista o lokasyon, no? Nga butangan it Malay Public Market, no? Nasayura naton nga kung sumasumahon ko, no, ay maabot it halos 300 million ro pundo nga pagagamiton hasta nga mapatapos do manami, ha, kita ko ro plano itsura ita Malay Public Market o galing face by face ro pagpatuman ro ato nya pangutana kara una bagaro 300 million o nagasourcing pa it another pan para ibutang human para makompleto ro 300 million nga ron, ha, nga pagpatapos ita Malay Public Market, no? Ay haron hindi naton pwedeng pagampason do mga mugo-mugo it mga negosyante ag mga manugpanindahan ag sa mga nakakakita, no, ko sitwasyon. Mayad pa manaro tindahan itangalan, mayad pa manaro pagani, oh, tama tangalan. Oh, ro anat no man sa mayad-ayad pa man yani man bisan papalin, eh. Oh, ro makato.
27: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
28: Anat ibahay. Oh. Check na to sa piyak na linya, ha? SB member Alan Palma at Malay. Sir, good morning.
0: Good morning, Katudong Judel. Kumusta nga ko niya, Kwain?
28: Okay, sir. Daw, ari ka lang di sa loyo ko. good morning sa imo. Ag sagamat gid sa timpo ag sa oras naging taon imo iya sa programa. Agod duraya nga mga nagamugumugo nga nagpaabot iya kakon ay makabati, no, sa igataon naton nga update, no, sa rayang estado. Ita Malay Public Market nga haunagon nga ging mugo mura ag nag-deliver kagon ita privilege speech para investigahan, no, do status, no, kasi nasayuran ko nga patsa nano pundo toro trabaho makaron it Malay Public Market. SB Alan Palma, sir.
0: Siguro pag-umpisa nato, no, kung sigid mao nag-umpisa ron ang aton nga pasilidad sa Malay Public Market. Balikan natin siguro katulong Judel tag-on 2022 nga ging pronounce o ging pahayag, no, it local government nga may plano ron, no, may development plano ang Malay Public Market katunga time. So kita bagong pungko nga SB member at kita ang chairman sa Committee on Market and Slaughterhouse. So, sa nabatian na akong plano na matigayin na man ang pagpating dugit Malay Public Market. So, in advance na ako nga nagpasad ako Malay Market Code. Para, ano ba na, kung una ron tang plano, kaguna ron tang mga patakaran, especially sa bidding, sa mga patakaran sa merkado publiko, eh at least kahit paano magadungan mala. So, ang unang ang aton nga development plan, siyempre hindi man lang pagkapuntuhan it gobyerno kung wala kita it program of works ko development plan. So kung ang inyo nga na kung inyo makita sa makaroon ang may bubong, no, na may poste aron ang nauna nga pundo nga gintao ni former Congressman Penjaresco nga 10 million. sa Dagon 2022, nag-groundbreaking. Pagka-groundbreaking, aron ta ang 10 million nga initial na gintao para sa Malay Public Market.
28: Okay.
0: So right after that, may nagtao pag-edit 19 million kung di ako magsala. Tag-amo na ang sa phase 2, naging ging obra ka nga time nga wala na nasundan. Okay. So sang nakita natin ini sang 2024, nangawa ako nga personally, no, siyempre ang akong mga paglaom na once nga may disenyo ron kag initially na punduhan, nga expect ako nga
28: dire-diretso ang trabaho.
0: Yes. Siyempre bago lang kita katudong Judel, wala pa na ito maintindihan gidra fully, no, kung ano ang proseso at mga proyekto. May una abin nga pagginambal nga patindog ako at munisipyo, dire-diretso ron. Kung patindog ako at iskilahan, dire-diretso ron. So, in short, katudong Judel, tang 2024, nanotisyahan na ako nga gawa rin kahit development right after the phase 2. So, nagpatawag ako at committee hearing para maklaruhan. Kasi siyempre, sino ba lang hindi maila nga matapos ng atong public market. So, nagpatawag ako, yung privilege speech na akong karoon, no? Yung privilege speech na akong ran sang June 13, 2024. Para maklaruhan ako personally as the chairman and committee on market and the slaughterhouse, kung basi na wag kita gyapon madugangan, no, ang mga struktura sa ating mga public market.
28: Okay.
0: Only to find out na sa phase 1 nga 10 million plus phase 2 nga 19 million estimated, no, magapalo it 250 to 300 million para makumpleto o bilog
28: na Malay complex. Public market.
0: Yes. So dito na ito na sairan na si LG Malay dapat mag-invest personal na pundo at Banong Malay ang pinakamadasig na paagi para matapos sa atong merkado publiko. Maliban pa gin, kung kita mag-outsource, no, mangayo kita sa mga senador o congressman, eh mabahol abing nga kandidat at si Katudong Judel, no, para matapos sa atong public market. So in short, right after sina ang ging brought up naton, insigida, nagrekomenda ako sa ating nga engineering office nga for 2025 nga budget, dahil ging patawag ko ka ito nga privilege speech kag nag-committee hearing kami is 2024 eh. Nag-request ako nga kung mahimo pasudlan it 100 million.
28: Okay.
0: Para operational lang aton nga public market. So, ging take man it municipal engineering office nga ato niya suggestion, kalikomendasyon nga kung pwede, masundan it 100 million para by 2025, ay may una tanga nga continuation, no, sa ato niya mga Malay public market.
28: So, ano na tamo?
0: So, ging sunod man ang da. Pero, ang ging ano lang, no, ang ging duging slash, duging imo lang tanga 60 million. For 2025. Now, so ang mabahol nga question right after sa andang nga pagsulod, no, ipondo nga request nato ni 100 million ay 60 million kung balahay makapasa sa budget deliberation. So in short, Katudong Judel, hindi man kita mimbro at budget and finance, no, wala man kita, hindi man kita kaibahan sa mga deliberation at mga pundo sa atong finance committee. So, ang ini nga budget nagtupa sa resolution nga nag-request sa atong local chief executive nga kung pwede kita ka-loan sa land bank amounting to 60 million for market, 60 million for slaughterhouse, and an amount, no, for the expansion of Malay College. So, amo pa gining nakabo, no? So, we're happy nga dapat maano ron, matigay ron. Kaya ginaprobahan namon sa konseho ang authority nga makaloan si mayor for the fund, no, para sa ating merkado publiko sa bagong slaughterhouse ng AA kag sa ating Malay College expansion. So, right after that, nasayra naton. Nga wala pag-imasalot. No? Wala pag-imasalot. And then, that's the time na nag-meeting na naman ako sa 2026, early this year. Nagbalik ako dito sa Malay Public Market. Kay, nag-request man ka ang MIED, no? Si Miss Anahaw Kahilig. Nga bulikan imaw, uman. Nga ma-prioritize ang market. Kay, hindi man natin pwedeng nga intrahan, no? Kung ano mga priority sa natin ng local chief executive. Which I believe ang anagit ng priority sa makaroon ay rong Malay College expansion. Pero ang pinaka-recent niya development katodong Jutel ay tuging consider man sa ni Mayor nga may 200 million nga outside source sa aton nga AIP kag may aton nga 60 million nga pwede nga matigayon nga maloan. Hopefully this year for next year's continuation sa atin yung Malay Public Market. Hopefully okay. Po.
28: Now, sa matag-od nga istorya, ging conceptualize aging plano pro pagpatindog, no, ita Malay Public Market, o galing, wa imaw it bilog nga pundo, tama?
0: That's correct.
28: Kasi parang phase by phase, eh, no? Phase 1, according kimo, may pilato 10 million, second phase may 19 million so a total of pila pa lang 29 million
0: 29
28: agroin mo ngatong ruin mo ngatong request sa engineering nga 100 ay matsaro andang pasalig ay base sa isintagang pero wa man gihapot may nagsugod tama
0: wa
28: tapos correct. Si mayor nagpasalig nga may outsource nga 200 million pero raya suntok sa buwan pa.
0: Ang outsource naging initiative man natin ron sa Todong Judel, no? Kay siyempre kung tanaw natin nagbi, kung 60 million lang ka, alimbawa, makalungi man ka 60 million, hindi man sa giyapo matapos ang pabigugan itatong yung merkado publiko.
28: Oh, kasi...
0: So, I requested na dapat may outside source kitang ibutang sa aton yung budget na in case na may magtauta, hindi kita ma-question it. Kowa, hindi ko na question it kung sino man yung mga ahensya at gobyerno dahil may nabutang naton nga pwede kita ka-outsource.
28: O at least malinaw ba gan, no, sa mga Malay nun at sa aton yung mga tagpagamati, no? Nga rurayang pagpaobra ita public market, wala po siyang pundo, no? May pundo man ay phase by phase, no? Kung siin man naghalin, no? Ay basta ro importante ha postdoc, no? At least klaro ba gano, maduga ro, kwan, ro, magain nga impression it mga Malay no, no? Kung naman uwaha patapos, no? Kasi, sa yun nandang, amana, a total of 300 million, pero 300 million yun, bukod patat buyotron, doon do total cost, no? Kung may una nga 300 million do Malay, mapatapos ang tindahan. Kung wala, imaw nga ron, phase by phase, no? Naka-phase 2 pa lang, a total of 29 million. So, kabo-abo pa ta, no? SB Alan.
0: Yes, and isa pa siguro nga aton man gusto nga ipaintindi, no, sa aton yung mga syempre ako siguro it's a good thing na naka-interview man ikaw katudong Judel, no. Gusto man tani napon yung mag-post man ta regarding Malay Public Market. But I wanted everything to be sure about sa funding. Ang gagawa abi sa matutuod katudong Judel, just like niya nagahulat kita itira siya kung sino ta makatao no nga magadugang sa pundo it manong Malay nagamay na basahan gani ako nga kami aton nga possible nga 1 billion no projected local revenue next year and why is it na hindi kita kakatapos it merkado publiko. So we have to understand siguro intindihin naton nga ang local revenue at isang banwa o local government 20% na development fund. Kaya sa development fund usually wa matagatutok sa isang apretorang, no, ginawas agon sa ibang mga proyekto, kalsada, drainage, o ano pang mga pasilidad para mag-improbar ang isang kabanwa. So iya sa banwang Malay abo-abo priority ro ating mayor which isa gani sa ato na mention kaina gusto na nang ma-expand ang Malay College dahil sa pagkabuabo estudyante. So, I cannot question his will, his priority. So, kung ang 60 million matigayon, ay kabay nga matigayon, no? Ay tabu-abu abin, no? Siya marungo.
28: Pero makaraabiro argumento karon isbialan, total haumpisahan yun, no? Dapat bisan papaalin do aton nga alkalde ay butangan nga butangan, kon priority ang Malay College is because kung gainabo nga estudyante nga hindi maakomodar, no, kinahangan ng expansion, additional facility, that's good, but kanugon man nga pabay-an, naro aton nga ra nga Malay yeah, public market. Ag gapasayamat nga ni ako ay naging bukal kay kasi kwarta ko taro haumpisahan nga ra, no, bukot at yeah, bagas ag baturuging tambak ag pabay-an.
0: Yes, tama ina katulong Judel, no? 100% ka agreed ako kay mo. Dahil lang ako magani, no? And ako, I have to be honest with you, in the spirit of transparency, ginsaka ko ta si Mayor Karot. I think early this year, ginsaka ko imaw. And I told him, Mayor, usuhin na natin paraan. No? Dahil wa para nag-recall sa atong pumulo yung Malay na nabot sa Malay public market. Ako, siguro kaapat ako katulong Judel nag-add to sa merkado publiko at sa katiklan, nakipag-istorya sa mga stall owners, istorya sa atong market administrator. O dyan ako gapangapi, o dyan ako gailabas, no? So nakita na ako ng sitwasyon. Kag sayod itagamalay public market ang akong presensya, kag akong inisiyatibo, nisaka ko si Mayor. Pumahimo lang. Simpo, isalot na lang natin sa atong budget. Ay may mga rason man din si Mayor, no, which valid man ta. So nambalang nakon singko ang situate nga kung once nga biskan matapos lang ang phase 3, mabuksan naton ang pila ka stall, mabid naton sa aton yung mga gabaligya o dyan sa may public market, at least may kasunod nga income sa Banwang Malay.
28: Oh, kasi numero uno abing problema ang mga ging relocate, no? Agaro sitwasyon ina sa area, ginabaha. Ito yung doon problema. Pero kung matapos na kung taro tindahan niya ro, nag-elevated imaw, aghambag mo nga ni tama, kung si Indo matapos sa phase 1, phase 2, amat-amatan halin, no? While nga ginapatapos, ginaton ang pangkabilugan para at least, mahuas naton sa perwisyo ang mga negosyante, pati ang manugbakang naton isbialan.
0: Yes, that's correct. Ang 19 million, no, nga structure, sa uling ina ko ng pag-istorya sa NIED, first quarter this year, gin-advise ko imaong i-open for bidding loan. So, ang domain pulo yata kastol nga ready for occupancy loan. Pero ginahulat lang linyahan ni Kurinte. So pwede na actually kalipat ko kung may linya ni Kurinte. Ang 60 million na katunong Judel, ang ako magtang istorya sa engineering office, no, since last year, 2025, nga kung ma-loan o ma-utangan ni Mayor Tondo, nga unahon ang satunga sa Idalong at Bubong para malipat ro na natin yung fish, meat section, and vegetable section.
28: Yun.
0: Para hindi isanda dito sa guwa. Kaya ang sa guwa nga ron, katulong Jibel, nga makita nimo sa mga picture nga nag-alipot sa social media, ay dalan taran. Bukong taran it pwesto it mga mapagaligya sa palingke or picture aran sa mga nagabulante. So, doon ang ako nga request na kung magugpa ang 60 million early next year, unahon sa nga, kaya abe, tuloko na ito ng ang bubong, no? Base singko, maabsent 5 years ang bubong.
28: Wana, guspak na ang bubong.
0: Oo, dilapidated ang tabubong, kasi kalawang ron. So, ang ako nga request na gusto ko man ipalabot, no? Salamat man sa Radyo Todo. Nga kung unaron ta ang 60 million, i-rehabilitate anay ang aton nga main complex, ang bubong, siguraduhon nga Durablimao. Pangaywa, i-plaster na sa tunga ang sa idalom ni bubong para makalipat ang aton nga mga palingkero, ang aton nga mga manugbulante. Pangaywa, pangatlo, kung kaigo pa ang 60 million para sa additional nga duwa ka sa building sa magtimbang nga bahin para ma-enclose ang area, doon yan ta ang plano. Kung 60 million lang din ang mapsan, at least kahit paano, fully operational ron ta. Putog sa presenting occupancy sa ato yung merkado.
28: Okay. Now, balikan ko, Anay, tag-imo nga tong several times nga pagsaka sa kay Mayor Promi, no? Ag sa imo nga tong inyo, nga i-akip sa budget for 2027. Ano? May chance, ha? Nagsugot to ato ni Mayor nga budgetan for 2027, bisan 50 million?
0: Isang August, no? Last month, nalipay man ta kita, no? Dahil nag-invite man ta si Mayor na si Mied magpresentar, no? Magpresentar it development plan. So, kay bahan sa ginpresentar it Mied, kay si Mayor mismo ang nagpatawag kung ano ang plano, kila ang income, it merkado publiko, kag-ipastar kung ano itsura at merkado publiko once uh-huh. makunduhan. So, positive man ta ako dahil ipag-istorya man ako na being personal kugid imaw, kugid mismo ng inyo sana, natagaan mo ni priority. I do not question his priority about Malay College because it's education. But ang akong ginamba sana, let's also prioritize Malay Public Market for the economic movement no sa aton ng mga negosyante o dyan sa Mikatiklan. Which ang Katiklan ay sentro sa makaroon iya sa mainland Malay. So, positive ba ni Mang Katudong Judel, hindi ko lang siya pagpangunahan kung anong-anang direksyon, pero overall, okay man tayo.
28: Okay, by 2027, do yung gina-project na ton, posible nga matugpa, agad makaumpisa guman na SB Alan, lastly?
0: Hopefully, no? Kay, ang kung tanahon natin, ang kastada sa makaroon, ding sulod naman eh, sulod naman ta sa aton niya annual investment plan eh, ang market eh. Dito naman ang kantidad, may 200 million na outside source, may okay. 60 million man ta sa aton niya AIP. So, positive man ta ako nga matigayan mo na noon dahil abuhayo, no? 2022 kita nag groundbreaking with former Congressman Harris ko. So, kung 2027, 5 years kita mo. No? So, hindi kita nato mapanginpuslan ang 10 million na may bubong aron kagpuste kung hindi kita white development at white continuation ni proyekto.
28: Okay. Sige, di ka na lang gitanay ako kutob, no? SB Alan, nagsagamat git sa chimpog sa oras naging taon mo at least mapahaganhaga nato, no? Ro, mga pumuyo nga wak kasayot ko istorya, no? Kita yung arang pag-construct it Malay Public Market nga abinan dahil una ta intact ro pondo galihay uwata, no? Kwanyang Facebook page, kung may una kitang pundo, ibutang. Kung may una kitang pundo, ibutang. Ag makaroon nagapaninguha ka mo, pinaagi kimo, nga nagaporsige, nga mapanami, ag mapatapos, gidoro yung tindahan. Thank you, Gid, SB Alan.
0: Nagpapasalamat pa na ako, no, katudong Judel, no, sa Radyo Todo, nga sa kaigayunan niya kita, makapagpaliwanag, because I believe this is the proper platform nga makaplastar kita, it's insakto, factual, accurate nga informasyon. Kaya ako gina-encourage ko man no ang mga Malaynon nga kung naila man sanda nga magpungko sa ako sa okay. istorya dahil ang social media abi sa tudong Judel no ang bawa ko ako mag-post hindi ko kung may magpamangtot pag
28: hindi mo ma-explain
0: yawag kita ko explain no may chronology abi natabo abi sa ating Malay Public Market and okay. once again abuging salamat sa oportunidad kagsabay nga matigayon no no kag positibo man kita nga ma-resolve nato ro pila ka mga doubts no kag pila ka mga question kag mga pangutana sa aton nga mga Malaynon patuhoy sa aton nga Malay Public Market. Abong salamat ka tudong Judel kag mabuhay ra kito.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
28: Abogin niya salamat no kay SB member Alan Palma.
1: May punto ang bawat komentaryo.
28: Pahinagahan naton dugangan tara ha. Sukod yun abi kita sa oras, overtime na kita eh. Pero sige yan, aton galing at dugangan. Good morning kay Kasili pa, kay Princess Nailga Dimesa, at kay Dr. Jones. Huwag kita at oras, banwa sa aton niya pagpangalag at standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo. With katodong Jujet na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical, ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang idol ng bayan, ang energizer ng bayan, alarm clock ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Kawikaan Kapitulo 37 Versikulo 23 hasta 24. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa kanya. Matisod man siya ay hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Amen. Roatong pagkaunit kagag, makarong adlaw banwa, itwebes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, Radyo Todo. Sa himpapawid. Jujet, the Jet Race.

0: Magaw umon. Matsa may planong tumug parungugan. Rong Pag-asa may severe flood advisory. Pero sa gihapon, mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Dong malay nga tindahan hindi magpaiwan banwa. Sa kabuhay-buhay man matapos nga tindahan. 16 nga barangay. It kabisirang banwat kalibo. Garong tindahan kabuhay man matapos. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman. Nakabangon nga may ginhawa pa. Dapat dangay ag bagay ang magpasagamat kita sa Diyos kay nakabugtaw pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang. Adlaw kitang Webes. Pizza Jess kita sa buwan 8 September. 20 días na lang. Oktobre na. 18 días. Piling it si Uze. Kung madayon eleksyon, barangay ag sangguniang kagugangan. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulid mainit na gabaga. Nag-aaso-aso pa ang mga balita sa Guwag, Sugurit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Generator.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Konwa kamot landline. Kapinuna kamo sa mga magayong asityo, baryo, puntat, bukid. What pantel ko? Importante may cellphone signal ag load ka gang. Kung may data or may internet connection ka man, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, pati sa privado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Ag sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita, makarong magagom nga daw it Webes. Unahon tayo panyimpo. Ayara may cyber flood advisory para sa kalibo. Pero sunod sa Pag-asa, sa pinakalitis nga weather update, habagat na nag-apekto sa Central Luzon, Southern Luzon, ag bilog nga Visayas. Rong probinsya at Zambales, maka-experience at monsoon rains. Rong Metro Manila, nabilin nga Central Luzon, probinsya at Pangasinan, La Union, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental, ag Occidental Mindoro. O may occasional rains. Samtang bilog nga Visayas, Central, Western, ag Eastern, nabilin nga Luzon, Zamboanga Peninsula, ag Northern Mindanao. May kukalit-kalit ka pagwanugan ag pagdugdugdug. Tanan, epekto, it habagat. Ag sa nabilin nga Mindanao, apektado matay localized thunderstorm. Pero, sunod sa Pag-asa, posible rong a plus flood or landslide sa bilog ng Pilipinas. Bangod kong pagbubo it mabaskog hasta tuman kabaskog ngawan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo todo.
0: Ay heavy to intense rain sa Zambales. Sa ibang parte ng Pilipinas, ay moderate to heavy rains. Rong ma-experiensyahan. Rong forecast wind at coastal water condition sa Northern Luzon, Visayas ang nabilin nga parte Luzon, pati rong Mindanao or bilog nga Pilipinas gid, mahina hasta kasarangan. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, nagaabot sa 29.7 degrees Celsius. Kasarangan it init. Yakaton sa Aklan, kapingid sa kabisirang Banwa it Kalibo. May severe general flood advisory rong pag-asa. So posible rong grabe nga mga pagbaha.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Rawaton nga panyempo, magugagumon, may pagdugdugdog, baka rong agahon, aga pagasunda nita pag uuwan-uwan, hindo ng hapon. Temperatura gaabot sa 29 degrees Celsius. Hindo ng gabi, may occasional evening rains, ag magagumon man kagangitan, temperatura 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.48 atong temperatura 26 degrees Celsius, magamig-gamig sang kiri, ag magag-umon ang kagangitan. Duhangin na gayop, south-southwest, 6 kilometros kada oras ang bugso nga nag-abot, 16 kilometros kada oras. Dong air quality, after ita hagos kuwang-kuwang sambugan, nagdami-nami ungid man, fair na, ruwaton nga air quality. Ulit haze, kinagaling sa Indonesia pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Bilogin niya sa ngadlaw nga mag-umon, may pagpangilat, ag may pag-uganugan sa kabisirang Banwat, Kalibo. Pero walang bagyo ha. Walang low pressure area sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Doon nag-apekto ka ton, habagat mga kasi Manwa.
1: Todo komentaryo.
0: Liso kita sa nagapangunang balita lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kan-o panabaton itatun nga kalibos ang gwinang bayan ng kopya. Ngagin padaga it commission on audit. Pero matsawa kita't binati ag masyadong mahipos dong kalibos ang gwinang bayan. Ag matsawa gilit planong talakayon Banwa dong 2025. Commission on Audit, financial report kong Banwa it Kalibo. 2025 ha? May batan pa nga ni kita. Pero balikan ta ni Kalibo. Ha? Ay rubatan, tinalakayot at batan sang gunang bayan. Mayad parong batan sang gunang bayan. Concern pa kung papaano ginagamit yung pundo ni Juan Pasan Cruz. Ang Kalibo, matsawagid sa inyong bungog sang gunang bayan. Rong 2024 nga audit report, kung wa pa natin pag tinalakaya iya, wa pa natin pag unahi talakay, wa man mag susaw-saw itsang kiri, ruwaton nga sang gunang bayan. Sumaw-saw manang actually, sang kiri manang ag pinatay man dayon. Tema karon no? 2025. Dahil nga rong 2026, next year pa ta magawa ron. No 2025, binagawa na. Nga nakabaton yung kopyaton nga sanggo ng bayan, wa takitad binati, nga ginagenda nanda. Aga, ginpatawag ng local finance committee. Ano na tabo? How many deficit na naman? Ruwaton nga Banwa. Tapos makaroon nga 2027 nga budget. Nag-increase pagid kita. Itaton nga target Banwa nga koleksyon ag mas mataas nga pundo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pilang dag-o na since 2023 nga deficit ruwaton nga munisipyo't Kalibo. Alin pa 2023? O 2026 na kita makaroon. Actually, ginexpectar ko gagi. nga sa 2027 kung sin magwarong 2026 nga audit report, siguradong deficit na naman kalibo ka ra.
1: Todo komentaryo.
0: Haman! Komentaryo. Ay September ron, rong tindahan, nga sa bilog sa main source of income at kalibo, hindi gihapon maka-operate, huwag gihapon matapos-tapos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Since 2023, rong Economic Enterprise Development Department, itbanwang kalibo, deficit man, ha? Deficit man, amakin mo. Nagumpisa gang rong pag-deficit at Economic Enterprise sa 1.5 million ko 2023. Makaroon nga 2025, lumubo dong deficit sa 8.1 million. Te, kailangan na itong explanation kara. I know, sa bilog sana karang rason, tindahan nyo man. Dahil nga hindi gihapon matapos-tapos. Butang bagon, next year, 2027, kung nag-deficit dong ka mido makaroon at 8.1 million, halin sa dating 1 million plus yang ko 2023, ginexpectar taguta nga sa 2027, deficit yumanda, September na, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, inugsarat libro na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero raton nga sanggo niyang bayan nga nag-aprobat budget, manganangan, Oktubre isubmit yun it executive department doon nga proposed 2027 annual budget. Ay aprobado kong doon ng 2027 nga annual investment plan. Ay dapat abi, ay maunang maprobahan doon annual investment program or plan. Ay ginsubmit to na July pa. Ngani nga aprobado ko ta doon nga AIP at kalibo. Sorong kasunod karon banwa, budget isubmit na ita executive department Oktubre. Tinaga-deliberate kamot ta budget for 2027. Wanyo pagpangutan ako naman it the deficit yuman kita. Saray nga rang at 2025 naton. Rumido from 1 million to 8 million nga deficit. Ano ang nangyari?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Wagin kita't binate sa aton nga sanggol ng bayan. Yan eh, wa, perde pa kamo. Ah, perde pa kamot batan. Kunisog it buot yang. Ah, lakas ng loob. Ah, aga, will. Aga ginatawag. Bukot will ha. Nga porsigihon nung pag-usisa kung papaano ginagamit ng pundot banwa, perde pa kamo kalibo it banwang batan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.

0: kasama naman ko mga pangutana, Congressman Jess Marquez, dati ni Vice President Emmanuel Pilaes. Si Vice President Pilaes inambos bungod kong isyo sa Kukulibi Fund. Samtang sa ospital, kay Bahandong Sangka, General, anang hambal, what's happening to our country, General?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Diwa man nagagayo ron. Ay, kamo isbi, kan open last month nyo pa na-receive dong kopyat kuwa audit report. Huwag ginakot binati kinyo nga may sambilog kinyo nga nagproponer or naghimot manifestation during sa inyong plenary session. Nga bi, Mr. Chairman, I would like to request the presence of the local finance committee to explain why for several years since 2023 rong munsipyo deficit makaroon deficit na naman.
1: Mabilis sa himpapawid Jujet the Jet Reyes.
0: O balikan daron sa kabilugan kung aton nga pagililibas sa pihak kaparte banganangan makamanumano man aton si Atty. Hipte abo nagapangutana ang kinangan ni pangutana kung itkana para maintindihan publiko. Si nag-aagto dong RFSC. Ano rong RFSC ang ginatawag? Pati sa turni Marin ka na nagpangutan na eh. Ginhingyo. Naginyan ako nga kung pwede. Next time na ako na ma-interview mo si Atty. Hipte, ipangutan na mo gid. Ha? Sa landline kita matawag dong ang nangana. Kay Atty. Hipte. Landline kami matawag Atty. Hipte. Aray ang rang RFSC. Pero ginatawag nga Reinvestment Fund for Sustainable CAPEX or Capital Expenditure. Ag sa akon nga pag-intindi, ginagamit ta nga pundura para sa pagbakagit mga transformer, pagpaubrat mga substation, pasilidad sa mga substation, ano pa, mga poste, kung ano-ano pa. Sa akon nga ta nga pag-intindi ron, pero mas med ang rong general manager mismo rong mag-explicar ka ton, kung pilang milyon na yung aranga RFSC, pilaro aton karanga ginaamot sa aton nga monthly nga billing, aga pilagon dong tinipon aton, may nabilin pa baga sa aton nga rang reinvestment fund for sustainable CAPEX?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo,
0: sa pihak nga parte, balikan taring illegal nga sementeryo. Illegal doon eh, what permit? Karon sa may San Lorenzo Drive. Nga, katura, haya, ginpapundo ko aton nga local government unit. Stop! Hindi ka mo magubungit patay una. Pero unang-una, illegal doon sementeryo. What permit? Hamat nag-extend takamot sementeryo ni karon. Agbukod at anat munisipyo ron. Bukod tayo mo't kaparte at municipal cemetery, kundi pribadong cementeryo ay rungugta, pribado! Pero hamat ginpasugtan nga maghubong rikaron. Kaabugon dong nakagubong rikaron. Ako nagtaliwan ko nung adlaw, may ginyubong na naman. Ipagdumdum ko, pundo na. Pundo na dahil nga rong cementeryo ay illegal, what permit? Di naman may ginyubong na naman. Hadaga na naman kita tanga sa hangin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo.
0: Samtang balikan tanabas, nano kamatood, Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Ang Solanoy. Mayor James Villanueva Solanoy. Ngaro atong gininistoryahan, ngaro nga gugtang ginatindugan. At makaroon nakatiwangwang gihapon nga Health Center at Nabas. Wapa ko gali, mabayari ng tag-anat yugta. Wapa mabayari at local government unit it nabas.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ta, mugilang, pati yugta gali. Wanga ni gali, mabayari pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.